0: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga, o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese og crunch, wala mi po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese og crunch, wala mi po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
0: Nag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton ng adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Nag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton ng adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Tatak na! Alas 9:45 na! Welcome sa Tulumanon, Independent Show, Morning Edition. Sa nga sa Translation Manager, Azorio Rafael Fernandez Banyo. Kabal ko sa controls, si Kisses Mania. Welcome to the show!

Anak na, alas 10, na, may pagpaminaw, alam na, sa ato ang mga suki din sa The Pizza. O, sa niya barangay, ha? O, barangay, Santo Niño, Ilongos, Leyte. Honorable barangay, Captain Bebelen Lumbog. Kumusta ka niya, Kapitan? Kumusta ka itong taga-barangay? Oo, kumusta naman? Mayalisin yung lugar, no? Kaya dilinihit ang tubig. Sa ubang lugar, no? Ay, kanya, aray, ah, sakit akong samad. Today, una sa tanang mga yung kagpasahilo, sa ato ang season manager, sa atong program manager, no, si Ida de la, Ma'am Ida de la Cruz Tampos, yung matang station manager, si Atonero Fernandez Banyog, sa mga Domingo, nga wako makaanhe, tungod kay pag-uli na ko sa usul, betong May 5, gipahigayon ang minor operation sa akong tuong BTS ni Dr. Erving Gresha sa LGU. Salamat kayo, Doktor! O, muna nga, dili ko mag-ari. Kaya-adlaw, monitoron man dito sa clinic, tanawan sa doktor, gani guwa ang doktor, picture and resonance para i-forward dito sa iya. Ha? Salamat kayo nga, bisag nagkiang-kiang karon, pero nakabalik ko servisyo ninyo, no? Kay, hindi mo ko kalito ko. Kinili ko na itong trabaho kay Susminya. Balaan di ko nun eh. Kinili itong pagtrabaho. Hay, hasta ko nun ang pagpahuhay, balaan, sad. Karoon na. Hello, kumusta Mrs. Alice Antolihaw? Gusto ka radyo mong ipalit? Ipalit ko na sa radyo para paminaw sa itong tulumanon. Kumusta ka mo dinahing? Kumusta sa mga honorable barangay captain, ex-barangay captain Babiralio sa Tabunok, Ilongos, Leyte? Mama Nading, Bonbon, kumusta ka mga nanonihan? Tak na, alas 10:04 na!

anak na, alas 10, 12 na. May pagpaminaw labi na sa to ang mga nurses on duty sa uking umansab sa mga staff ni Dr. Irving Gray. Siya diyan sa LGU Osloob, no? Good morning, Miss Ria Mirasol, Miss Malumision, Miss Giselle Bangkuyan, Mr. Eric Bidio, Jipoy Hudar. Okay, inumansab din ha sa to ang mga habal-habal driver din ha sa ay, Tumalog Falls! Kumusta ka mo di ha? Alabi na ni Florante Miramontes, Itoy Miramontes. May pagpuminaw sa amin sa ito ang mga nagmonitor sa FB nato, Liza Areneta Kido, Janos Monticello, Ruldan Francisco. Kumusta ka mo? May punta ka nilang danan. Namin ako mo sa Tuluminon. Bambi na siya. Morning edition din sa DIY 8, Pinay na Adon Domingo. Pizza 31 sa buwan sa Mayo, no? Okay, padayon ta. Ano ang laing awit na inyong pangayo?

0: alas 10:09 na. Ani ana si Miss Lorraine, tigdana mo snacks sa side cake, ice cream. Oh, say magdasya ko ani kanang mga kaon nga o gusto ka kanang mga lamang loob, kanang mga atay, mga diliguan. Di lang ko kay basta kuha na akong gisabahan. Pinamdum mo na.
1: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Nag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton ng adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tagna! Alas 10.25 ya! Ano yung awit nga po ngayon kung si Ali Eddie Bulhot sa Purok Hasmin, Lagundi, Oslo, Cebu?

mo, alas 10, 25, ano, 35 na. May rin pagpaminaw sa itong mga BAC. Tungkol kay karon BAC Sunday. Thank you very much, Diay, sa pagdapit ka na ako ni Mrs. Cinda Tolintin sa Kubong Uslob, Cebu. Mag-iusa ka rin dito sa Uslob Central School. Kung kamasayup kay ito rin dito kay held ang mga kalihukan at all sa BAC dito sa Uslob Chapter kay BAC Sunday magkaroon. So, kumusta nga itong mga BAC? Kata ko mga tambungan na tambungan dito sa Mabagun Hindang Leyte, Sister Lisa Conde. There is sa Matapay Ilongos Leyte, si Sister Jimalor. Ay, naman si Kunsihal Grace Radores dito sa Tugipa Ilongos Leyte. O sila din na ni Mrs. Nading Ralios sa Tabulok, Ilongos, Leyte. Dito sa Misamis Occidental sa Barangay Tugas, Malyangaw. Nakalimot ko si mong ngaan sa mong mama konsihal Peter konsihal Undang. Ano yung first name mo eh? Nakalimot ko eh. Basta di hanap ito ko ng tambungan ako. Di ako musta kamukin. Kung musta diri sa Kuan. Uslob. Miko Sistuso. Wing Wing. Mrs. Juana Pungut. O kabanan pa na to din na sa unsayangan ini. Sa BEC. Diri sa Tumalog sa Kadaatan. Sa ilang Sister Paterna Miramontes. Ate V. Lita. Kasi pa ito ba nakalimot ko? Basta di hatapit nga atong natambungan ako at all sa pag-appel ako silang prayer meeting. Kumusta ka muna ng BAC Sunday? Pizza 31 sa buwan sa Mayo. Tak lang, alas 10, 31!

0: Magna Alas Jazz 46 na namin na basta tuloy naman bambina show din sa DWH binini adong domingo pizza 31 sa buwan sa Mayo. Kumusta diya kapit sa may bantingi Kapitan Babiralio, sa kalimut ko sa pelido at dito sa banting Ilongos Leyte, nakalimut ko. Kasi tiguang bayo to, ito dali kita makalimut. Kumusta na mo di anapin sa may banting Ilongos Leyte, labi na sa Barangay Council. O katunda ko kayong bayangan daplin sa may bayo. Kasi ako ito yung pelido at tumihatag na to ka ng tapul nga ates. Hello, kumusta? Ato lang yung BA si Sandy, Ma'am Alma, and Sir Roddy, bye-bye Leyte. Mga ikago sila ni Ma'am Tisay, o serti sa ito sa Amerika. Good morning! Pinumdum una!
1: Nag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon na atay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte? Rexidol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte, sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
5: Beaver Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love.

Yes, Jen, 54, na kadilato ng Ilogon Bay kay, yes, Janice Rubiato, happy Sunday ko sa Bienvenida Undong, Ruth Ann Ladonia, okay, Nancy Abordo Sunio, good morning, Jessica Mendoza, kay numdumantas sa Bailihan, ani, tag 25 centavos kada tukar, lipaton pa ang kolektor, Charles, lulit katubig, sarawat sa kong amo, ma'am, Angie Rose Quarry Abdalamban, thank you. Evangeline Moralia Bulalhog, thank you. Nika Ortez, Gregorio Escuzar, may buntag, thank you. Tefania Hudar Busa, good morning, idol mo request akong lula nga si Perpetua Busa Avancinia, o kanta nga tinamay may Lydia Bayaton. Natukar ba nato tang Lydia kana naminaw sa radyo sa barangay Dang Lungsod Uslob Cebu, thank you. Estrella Fernandez, kumusta? Beth Morales, ambut ni mo vlog, maudyod ni tuga sa una, thank you. Lisa Conde, wow, I'm happy to see dancing, ma'am. It means okay na, thank you. Madadana, oo, ni-report lang yun ko, madadana, balag nagkiang-kiang, ma'am Lisa. Happy BS Sunday. Kumusta na iba mo ito pa ni Joseph Blog? Vicky Marie Salada, happy Sunday, thank you. Junix Lumakang, happy birthday to di ba bina-enjoy life, thank you. Batanon Ragi, hapon, ug mga moves, mangkulas, mato pa na, thank you, Mangkulas. O buray gahe, bayot. Samuel Estukuning. Emelda Makidato. Siyar out watching from Kandihay Buhol. Enjoy in dahil matupan Juvelen Alolor. Okay, thank you. Ito na mga suki sa FB. Thank you. Tak na alas. 10:55 na. Padayin ta.

ang artist ani si Maresila, niya title sa song is No Puedo Olvidarlo. In English kuno ni kay murag Latin man siya, I can't forget matud pa. Wapag yun si manana siguro si Kuya Paul, no? Standby ka mo. Tak na, alas 11:09 na. Sa Kansas Station Manager, si Atty. Rafael Fernandez Banyok, atong Program Director, Ma'am Aida de la Cruz Campos. Kapan ko sa control, si Kisses Mania. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Bye!

0: Kung gahan na pang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Original.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglang timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
3: Angeline.
4: Nakoy, na-discover nga timplado na may ang masustay.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: stop scratching because of dandruff? Try all-new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex, our best-ever sun silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with SunSilk.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wala si mom!
4: Don't worry. Dad's got this.
3: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
5: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
6: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
7: Kung mo ingon si mama nga...
8: Sige kagawp, inanani mong tambal.
9: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
10: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
11: Ang iyang buot ipasabot.
12: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
13: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
16: Happy Fiesta!
17: Kinahanglan, extra ang handa.
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
18: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
17: Nay, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan!
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
16: Extra! Happy Fiesta!
17: Kinahanglan, extra ang handa!
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
18: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana! Ang nailan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
17: Extra! Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
19: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
21: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
22: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta right med.
23: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
24: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
25: Kargado!
26: MaxVit Kargado!
19: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
27: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
27: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
28: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
29: Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home First
0: Trisulfate iron with proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
0: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Boom!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, ishare po, bi.
6: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
3: Ihatagan ini Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
12: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: Rush Boy!

0: Anggin. Karon available sa Abot Kaya pa para sa kaligon sa Anggin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anggin, Anggin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Gadget
6: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
4: Extra. Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Gadget
6: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.
13: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
14: Basta right med, dibto ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta right med.
15: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
17: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

0: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake.

0: Andin, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart two. Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart two.
5: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with BloomFresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakabloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy fiesta!
18: Kinahanglan, extra ang handa.
17: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana ang mga bisita? Kajud lang!
19: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
13: Karga.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para...
3: Welcome to EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one.
5: Number one.
6: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya. Iba.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubo!

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
4: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Protect Chan.
6: Yaku.
5: With 8 billion live LCS.
6: Yaku.
5: That may reach the intestines alive.
6: Yaku.
5: Helps improve digestion and boost immunity.
6: Yaku.
5: With proper diet and exercise.
6: Yaku.
5: Kaya panalo ka Chan.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
8: Tosiran Forte.
9: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung moingon si mama nga,
14: sige ka, gout. Inanani mong tambal.
15: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
16: Ang iyang buot ipasabot.
17: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
18: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
19: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Happy Fiesta!
21: Kinahanglan, extra ang handa.
20: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
21: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
22: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
23: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
21: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
22: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
20: Extra! Happy Fiesta!
21: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
22: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
23: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
21: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
22: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
24: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubananog saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.
26: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
27: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
28: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
29: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
29: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
0: Tagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
1: Pag may acid, Supracid.
0: United Home Supracid. Sodium bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan. United
2: Home. Unilab yan.
3: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Lumbi po ding San Miglay True. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, paliwag sa kinilobi.
8: Carl! Palihog gani sa litron!
11: Carl! Palihog po ng bupis, please!
6: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, be!
13: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
6: Ihatagan ni Carl ang bill.
11: Carl? Asa man si Carl?
13: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
30: DYHP RMN Cebu, the official number one.
31: Radyo mo nationwide.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
3: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
8: Tusiran Forte.
9: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it.
12: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
14: Rexidol Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy Fiesta!
18: Kinahanglan, extra ang anda.
17: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
19: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
20: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humbaado, bakadere!
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
21: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
22: Kargado!
23: MaxVit Kargado!
9: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
24: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
25: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ganyan ang Pinoy!
27: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
28: Be MX Extraordinary with MX3.
29: Hubo, plema, higawas!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, i-share po, babe.
6: Kung barkadahay, paringas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
3: Ihatagan ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
3: Angeline.
4: Na ako'y na-discover nga timplado na. Lami.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
14: DYHB RMN Cebu. The official number one.
15: Radyo mo nationwide.
16: Unsa ang ambisyon nimo?
17: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kajud lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Naileksyon, humba, adobo, kadere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
10: Unilab Quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: DYHB RMN Cebu, the official number one.
21: Platchomo nationwide.

0: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
1: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Dito ako, believe.
4: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
5: Carl, palihog gani sa litron.
6: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
7: Kung barkadahay, parehas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
4: Ihatagan ini Carl ang bill.
6: Carl? Asa man si Carl?
7: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kajut
13: lang! Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Na ay lechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: Happy fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa. Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaul, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
12: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan!
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab Quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
6: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto to iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
10: sakit. Sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Tanggaling-galing mo,
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
16: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.

0: DYHB RNN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Protection.
3: Yakult.
4: With 8 billion live LCS.
3: Yakult.
4: That may reach the intestines alive.
3: Yakult.
4: Helps improve digestion and boost immunity.
3: Yakult.
4: With proper diet and exercise.
3: Yakult.
4: Kaya panalo ka dyan.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsra ang tumaroon. Pag Gremlis tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremlis knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremlis. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexidol Forte.
9: Mas paspas, banat sa upat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy fiesta!
13: Kinahanglan, extra nganda.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita? Kadyot na!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naailitsyon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
16: Extra. Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
17: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit at dunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
18: Kargado.
19: Maxvit Kargado.
11: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
5: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi gamitin pang-

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Swakto pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
6: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-NeoZep Z Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy!
7: Basta NeoZep Z Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: DYHP RMN Cebu, the official number one.
11: Platyo mo nationwide.

0: DYHB RNN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo, pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana. Rexido
7: Forte! Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita? Kajut lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Malagang palagang, ang iBerry ay hindi ka makakita magamit ipagamot sa mga kulang.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumakabloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

Santos kay ko Hinoang tuboran sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu aron pagsantos ning magasa aron may mo kinailang kanamo alawa sa guna Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niningat to siya mga tinunan o mingon. Dawata kininyo nga tanan o kanna, kay kini mo akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo.

Kasamang pagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. May pasalamat kaniyo pag-usab. Mihatag din ni ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kiniyo Panginoom kamong atanan gikan niini. Kay kiniimo ang kalis sa akong dugo sa bagtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kay galang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

0: Si Jigmanikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
4: Oras sa Tibok, Pilipinas, alas 3:39.

ang Spanish title. Hinungdan nga sadiha nga si General Emilio Aguinaldo gitudlo nga mao'y unang presidente sa Pilipinas og panahon ni Manuel Quizon og sa uban pang mga nangaging nga mga presidente nagpadayon gihapon ang Spanish title. Kumpiyansa lang ang uban nga mga land owners nga okay ra ni ay. Wa na mga Amerikano diri sa ato. Okay na ni ang ato ang Spanish title. But panahon ni Marcos, always remember, kinahanglan mahibaw mo ani aron malikayan ang kagubot. Kung kana ganing inyuhang yuta aron under pana sa Spanish title, isiguro kana og patitulo sa bag-ong pamaagi sa pagpa-transfer og title under Torrens system. Ngano sa gikaingunan nako mao kana ang gi-honor karon sa ato ang panggobyerno. Hinungdan nga diatoy usa ka sultan ni claim siya kasamang Nestor nga siya maoy tag-iyas ti buok Pilipinas. Nahibaw mo kinsay kabahin sa abogado ni adtong maong sultan si kanhi presidente Ferdinand Marcos Sr. Daghan kay siyang mga abogado, mga banggita ng iyahang mga abogado, but pag-abot sa Supreme Court gi-deny ang claim sa maong nga sultan. Kay karon ang giila sa ato ang balaod ang Torrens system of registration. So bisan pa man og dunay tao karon nga magpakita og titulo under Spanish title nga iya ang tibuok Pilipinas, diha man ito ni duol nako kasama ni Nestor kay bawion kuno niya ang tibuok Cebu nga attorney tanawa di jud ka magmahay ani ha. Kay amo ning tibuok Cebu, di ako'y titulo. May tanaw ta kuno nang imong titulo bi. Oh, tanaw attorney oh, napay number panahon sa mga katsila. Kami mo itag-iya sa tibuok Cebu. Mao ba? Uy. Kahayahay ko ninyo. Unya, tabang ilang mi ani amo yuta attorney. Kay umuda og ganita ani. Basta kay kanang tibuok capital site ako nang ihatag nimo. Mo. O gusto pa ka, attorney, ako pa nang ihatag nimo ang tibuok Barangay Guadalupe. Akong giingnan, oy nga, madam, mutahod yun ko, o kabuman ka, mo itag-iyas yuta, but ang kanang Spanish title ron, wana na ilha sa ato ang panggobyerno. Niya na sa bagong pamaagi sa land registration, kanang gitawag og Torrens system. Ha? Under na sa Torrens system, madam. Unsa man kini? Under Act Number 496, ang Land Registration Act. So, akong balikon, og dunay conflict sa mga titulo, take note, unsa ba nang maong title under ba na sa Torrens system of registration? Og under na sa Torrens system of registration, okay na ang maong title. But kung kanang maong titulo, panahon pas makatsila. Ang inyong buhaton, kamo mga land owners, aron dili na malunggob ang yuta, gikan ninyo, kabasin og dunay mo patitulo, ana og lain. Inyo kanang patituluhan, under Torrens system of registration. Or under Torrens title. Okay, karong taon-taon, mudawa ta og mga legal questions. Unya ato asab nga mga listeners nga naka-tune in na sa ato ang program karon, pinaagi sa ilahang car stereo, ilahang transistor radio og ang mga ni-tune in sa atong program, pinaagi sa official nga Facebook page sa DOHP, mo entertain ko karong taon og mga legal questions. Ipunbok niyo daan ang atong hotline. Sa PLDT, ang area code 032-256-1916. Ako malikon, 256-1916. Ang Globe, 0917-124-6459. 0917-124-6459. Kanang niyo ha mga legal questions, pwede po niyong ipadangat na pinag-asa ito ang official

0: nga Facebook page. Kaya ko usab ka nang i-entertain karong taon-taon. Mabalik na to. Mo-entertain na tas nyo ha mga legal nga pangutana. Mabalik ta alas 4.05 ha. Oras ron alas 3.54.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go walk by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Ang lamig!
8: Teka, yakapin kita.
7: Sarap ng feeling.
9: Everest Air Conditioner.
7: Han, ano ever best place mo in the world?
8: Siyempre, right here with you.
7: Aww.
9: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy fiesta!
18: Kinahanglan, extra nganda.
17: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
17: Extra! Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
16: Unilab quality yan!
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
4: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
20: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
23: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
22: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
23: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
22: Heavy duty linis, bawat pahit.
24: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
26: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
27: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
26: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
19: That news was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexido Forte.
14: Mas paspas, banat sa upat.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
28: Hello, Washy!
29: Hello, Mommy!
28: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
29: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
28: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
28: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
28: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This time check is brought to you by Kelly. Papay Kelly. Para everybody, every bubbly.
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birchtree Advance.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
4: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birchtree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Birchtree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Protection?
6: Yaku!
5: With 8 billion live LCS?
6: Yaku!
5: That may reach the intestines alive!
6: Yaku!
5: Helps improve digestion and boost immunity!
6: Yaku!
5: With proper diet and exercise?
6: Yaku!
5: Kaya panalo ka chan!
7: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita? Gadget lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
13: Extra. Happy fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Oras mga kasama, alas 4:07. Balik ko sa tuwang tulumanon ang lungsod og ang balaod. Ari natas inyo ha mga pangutana ato ang tubagon og anam-anam inyo ha mga legal questions. Pwede mo matawag sa ato ang hotline 2561916 PLDT area code 032 sa Globe Line 0917-124-6459. Pwede kami na nato ron, shout out ta sa ato mga listeners, Ramon Villaver, good afternoon. From District of Iligan City, Lone District sa Iligan City, Lanao del Norte, si Anas Pagira. Happy birthday sa kong mama, Maria Nida Pagira in heaven. Gikan siya mga anak, Anas Pagira o Rolando Pagira diri sa San Carlos City, Negros Occidental. Si Ma'am Arlene Rosal from Germany, good afternoon, madam. Iglesia Aril Villaver, shout out nila ni Noy Kading Aguilar sa Bunga Tulido o SB Mil Sanchez sa Purok, Maria Clara Lamak, Pinabungahan. Angie Rimo, Mayang Hapon. Okay, thank you. May M. Grace R. Ginokor from Meng Lanilia. Lidilito, Clarin. Okay. Shout out Marilyn Perez Almendras, Mayang Hapon. Onya si Wiljen Susuban. Okay. Kini lang nga cell number maoy tawagan nimo Wiljen 0917-124-6459. Si Idiwao Gina, maayong hapon. Okay, sige. Padayon sa to ang tulumanon hangtod pata alas 5 ron sa hapon. Sumaon na ni ang portion nga mo entertain ko sa inyo ha mga legal questions sa kutob lang sa makaya nato og tubag. Akong balikon, di ta legal genius, di ta expertos balaod, but ang ato ang basic lang ang haybawan sa balaod, ato nang ipaambit diha ninyo. Kaya basin pa man og kanang inyo ha mga pangutana, susama sabna sa pangutana sa uban nato nga mga tigpaminaw. Labi na ning mga problema gyud sa yuta. Karong panahon na bisan usa ka dangaw sa yuta mo gintang lang na sa kasikbit awayan dayon. Daghan kayong mga suod nga pamilya ang nag-away tungod sa yuta. May mga anak na nag-away tungod sa yuta. Sa wa pa ang problema sa yuta, wag yun nag-away. May mga silingan nga nag-away tungod sa problema sa yuta. Niadto ang managsilingan maghinatagay pag inununan, pero karon magbungol na tungod sa problema sa yuta. So as possible, og dili pa mad abot nga tuskurti, labing maayong sabot-sabutan yun ng problema. Kay gawas nga mugasto ka mo, mugasto mangin mo og mufile og kaso, may posibilidad tinuig-tuig pa usa mahuman ang kaso sa yuta. Muapilar paguna ang isig kaagrabyado, panalitan ang yuta nga kaso, magsugod ron diri sa Municipal Trial Court. Pwede nang iapilar ngadto sa Regional Trial Court. Muapilar pa ngadto sa Court of Appeals. Muapilar pa gyud ngadto sa Supreme Court. Tinuig-tuig. Ha? So, og mahimo nga atong sabot-sabutan, atong i-apply ang balaod. Last resort nga mo file kitag kaso. Kaya ang uban gud tungod sa garbo, magkiniha ay dayon. But ang akong ma-advise isip abogado og madapa natog sabot-sabot, labing maayo sabot-sabutan. Og di ninyo madag sabot-sabot nga kamukamura, pwede ninyong isandig ang problema ngadto sa lupon. Og di gyud ma sulbad bisan og na abot na sa lupon, kurti naman gyud mo ana. Unya unsa may balaod nga atong gamiton ang balaod nato dinhi sa Pilipinas. Kay problema mas yuta, natin daghan nga mga balaod sa yuta nga ato ang ma-apply. Mahimusab nga mangonsulta mo daan og abogado. Dili ba mo padulas-dulas sa inyuhang desisyon? Kay og padulas-dulas mo sa inyuhang desisyon? Ha? Basin og maornay values yuta, mas dako pahinoon ang inyong magasto sa kaso tungod kay nagkasiluay naman ang inyuhang relasyon. Nakamina po nato si Angela de los Santos o si Janjo sa Punta Princesa, Cebu City. Now, og duna mo yuta sa pagkakaroon, akong balikon, og naapa na sa Spanish title, ayaw mo pagsalig, ana. Kinahanglan inyo kanang matransfer under Turin's system. Kay ang Spanish title, wana na ilha sa ato ang panggobyerno nga mao'y ebidensya sa pagpanag-iyas yuta. But, natural, panalitan og kanang inyoha Spanish title, ang inyohang kontra wagi papil, aw dako kanang ebidensya gihapon ninyo nga kamo'y tag-iyas yuta. Wa magpasabot na nga di na magamit ang Spanish title. Magamit gihapon ang Spanish title. However, sa gikaingon na, with respect sa kamatuoran nga ikaw mao'y tag-iyas yuta, dag-o na kana ang Spanish title sa bag-ong titulo under Turin's system. Naghamitaw kaayo nga magkinihaay nga tuskurte ang usa ang gihawiran Spanish title. Ang usa ang gihawiran ang titulo nga under Turin's system. Mas mudaog yun ang titulo under Turin's system. Kay mauman ka na ang girecognize sa ato ang gobyerno. So kamo din ha, kung ang inyong titulo under Spanish title pa na, ayaw mo pagsalig. Ipa-transfer na ninyo sa bagong pamaagi sa land registration under Turin's system. Kung sa inyong buhaton para matransfer ang inyong titulo, well, makonsulta gyud kamo og abogado. Gawas lang og abogado mo mismo. Ha? Kay doon naman yung mga butang sa kalibutan nga dili nato makaya. Panalitan, kaming mga abogado, di man mo makaya ang trabaho sa wilder. Gawas lang og wilder mi. Kaming mga abogado, dili na mo makaya ang trabaho sa doktor. Gawas lang siguro og doktor mi. Ha? Limitado ra gining ato ang kahibaw. So bisan unsa pay nakabot nato nga profession, ato kining gamiton sa mapaubsanon nga pamaagi og dili nato gamiton pinaagi sa pagpataas sa ato ang kagulingon. Or labi na gyud og gamiton na ang imuhang profession sa pag-abuso ngadto sa lain nga mga tao. Ha? Ikaw kung doktor ka, ayaw gamita na ang imuhang pagka-doktor aron abusuhan ang imong isi katawo. Kung ikaw sab abogado ka, ayaw gamita ka ng imuhang pagka-abogado aron yatakan ang katungod sa uban nga mga tao. Kinahanglan fair lang yun at fair lang ang pag-apply nato sa ato ang tagatagsa ka mga katungod. Diha toy usa in taon ka panday ni sumbong nako nga attorney. Unsa may akong buhaton ani? Gikasab-an ko sa customer namo sa tubigan. O nganom diay? Kay gawas nga siya panday nagtrabaho sab siya sa kanabang refilling station. Oh. Then gikasab-an ko no siya sa customer. Ang sa ragyod kay nangatawa. Nagtuo to ang customer nga ang gikatauan siya. Gikasab-an sila. O gipangutana ang taon sa kabus nga trabahante, sir, unsay among sa, nganong nanuyo ka? Ha? Nitubag ang customer, nganong gikatauan? Nangatarungan ang trabahador. O, ang giingon nga, kamo pa'y agrabyado kayo? Kamo pa'y pobre? Kamo pa'y agrabyado kayo? Which is dili gid na maayong isulti, no? Bisan unsa pay atong profession nga nakabot. Di nato ipataas og maayo atong kagalingon, bisan unsa pay profession nga atuang naabot. Kay dili man nato makaya ang tanan nga mga gikinahanglan sa ato ang kinabuhi. Oh. Now, mauna, ako lang rin nalagbitan, kay bisan pa og genius mo, bisan pa og nalabuan ninyo ka genius si Albert Einstein or kining tag-iya baka sa Facebook og dili ninyo makaya ang pagsulbad sa inyo lang ang problema may kalambigitan sa balaod, mangonsulta gyud kamo og abogado. Oh. Ikonsulta niyo sa abogado asa dapita ang inyohang katungod. Oh, kay og dili na ninyo ma hibaw andaan, asara dapita inyong katungod. Kanarabang uban nga mga land owners, pulos yun na abogado. Oh, doon ako'y klinti. Nag-awa sila si yuta kasamang Nestor. Karon nag-meeting sila. Ang usa ka partido, nagdaog iyang pamilya. Ang usa sa kapartido, nagdaog iyang pamilya. Oh, basta, oy, pulos abogado. Akong giingnan, og mao man na, pulos man mo abogado, good nga mga istorya, pulos man mo sakto. Halabig mayo, sa inyong pamilya, doon ay dadunan yung abogado. Sa pikas po nga habig, sa inyong kontra, tambagin ninyo magdapod og ilang abogado. Kaya base, nagmasulba na ninyo, nga dili mo magkinasuhay pangatus kurti. Oh, maura man gihapon. Igabot ana nga tuskurte og tanda sa huwis nga may chance pang ma-sitol ang problema. Maningkamot ka na ang judge nga isitol. Oh, mag-sitol men gihapon mo, pero nahuma na mo o gasto. So as possible, sabutan ka ng problema, labi na problema si yuta, nga dili pa unta mo abot nga tuskurte. Last resort nga mag-abot na nga to sa hukmanan. Kundi nagyod, makaya og sulbad. Oh, now, nag-iskuta og problemas yuta, Doon naman ko'y uban nga mga nagpuyo sa yuta nga nanghangyo pagkana kasamang Nestor nga, "Sir Nestor, papuya in town, miss imuhang yuta, sir. Bisan, kualang sir, payag rin taon ni, upatragunik haligi sir, ang among tukuron nga payag, ang among bungbong sako rin taon, ang amo sab nga atop sakura, o amo higdaanan, karton ra, papuya in town, miss sir Nestor." O, naluoy ang land owner. Sa panahon nga ang land owner ni Diman nga gamito ng yuta din na muhawa. O niya, ang dautan, maupa ang land owner. O ang lisun-lisuron, maupa ang land owner. Hagiton pa ang land owner nga, "Ah, ikaw kitang iyan yuta. Ah, sabi imong titulo." Diba? Sa nanghangyo pa, mayo yun kayo og patasan. Nagpakiluoy og mayo. But sa dihang gamito na sa yuta, gamito na sa nag-iya ang yuta, maunay, arugante kayo. O, kininiya o, kumun kininga sitwisyon. Nanghangyo sa land owner, "Sir Nestor, papuya lang mi." O, sige, puya lang mo din ha, sa. O, kisa may mapuyo diha, "Kami ramayin taon, sir. Akong asawa, og doon ako'y duha ka anak." Oh, ang tag-iya kay, masinabtanon kayo. Oh, gikas upat kahaligi, nahimo namang unom kahaligi, na sige mag-extend ang balay. Unya, gikan sa usa ka andana, nahimo namang duha ka andana. Hangtod, nahimo nang tulo ka andana. Oh, pirmiro ang nagpuyo, ang magtiayon ra, o ang ilang anak, karun. Nangimbitar naman og mga paryente. Kaya yung tagiya mo nagdili na ni sakto na. Ha? Abuso na ni. Karon ni Diman ang tagiya nga, "Oy, naunsa man taon mo? Di ba kamura may akong ipapuyo din? Hey, naunsa na gud ni? Ha? Usa naman ni ka, bariyuhan imong gida, adres among yuta." Karon mo Diman ang tagiya nga, "Oy, hawa lang sa mo palihog bi. Kaya gamito na nina akong yuta ah. Kaya akong anak, gusto nga dibilap ning maong yuta kay butangan og apartment." Adili na gid mahawa. Og, hagiton pa ang tagiya. "Ah, di bibi hawa eh. Usa, asa ang titulo ni mo be? Pakita!" Maobitaw sab, no? Maunin kumun kid kay nga problema. Oy, shout out nga to kang Ma'am Kuni Bads, Ogni Kansansio, Lisundra Dines. Mayang hapon, shout out ko pamilya Lisundra. Roes Flores Montesino Kansansio, Kuya Pires Quizon Vlog. Okay. Dong Ginar Dante Montesino, salamat kayo. From Kansansio, Lisundra Dines, sa Punong Trinidad, Gihulngan City. Kumusta man mo din ha atong mga kaigsunan sa Gihulngan. Now, ato na matikdan nga kinibang ato ang mga public roads. Ang uban, gigamit nila sa ilahang private nga panginahanglan. Daghan nga mga public roads, gipangbutangan og tangkal sa manok, dinagipanggaid ang mga motor, ang mga bisiklita, gihimong nga personal nga parking area, unya daw ila na yun na kagalingon nga yuta ang kilid anang public roads. Kaya na ah, pwede ka nang badlungon sa ato ang local government unit. Ha? Di apagilain ako na matikdan ay. Timan ininyo, nga under the traffic code, kanabitaong atubangan sa atong gate kasama ni store, or atubangan ba sa ato ang pultahan, di na pwede nga parkingan og sakyanan. Bawal gyud na. Under the traffic code. Oh, bawal gyud. Duna kay katungod nga imong badlungon. Kun dunay sakyanan nga mo park atubangan sa imuhang entrance. Oh. Balaod na. Duna gyud kay katungod nga imong badlungon ang mo park atubangan sa imong entrance. Binastos man pud guna. Ha? Bisan pagbutangan nimo og no park on driveway. Parkingan mo gyud gihapon. So pwede nimo nang badlungon. Pwede nimong i-report ngadto sa LTO aron madisiplina ang driver nga ni parking gyud atubangan sa imuhang driveway. But how about aning mga kilid sa public roads nga dili driveway? Pwede ba kang makapark? Mao man gud ni ang problema sa tuang mga ordinansa. Kay naa tay clamping ordinance dinhi pananglitan Cebu City. Unya dili man tanan nga mga area gibutangan og no parking area. Lalisonon pa baya na. Kay bisan sa mga hilit-hilit na nga mga lugar, mangsud na og kalit ang taga CCTO og i-clamp ang imong sakyanan. May buong ka nga, ganong i-clamp man eh. Ha? Ang katarungan sa CCTO violation sa ato ang clamping ordinance sa Cebu City kay nag-park ang sakyanan sa no parking area. Lalisunon, kay wa may butang nga mark or karatula nga no parking na. Ha? Diri bitaw sa ako ano? Diri na pitas may kasambagan. Daghan kayo mga car owners ang nareklamo kay kalit-kaliton man og clamp ang ilang sakyanan. Bisan og sudlunon na kayong bahin. Pero wa may nakatatak nga no parking. Ha? Now, og doon naman tayo mga naaman tayo clamping ordinance, dapat doon na po tayo area nga designated nga bisan ang mga private vehicles makapark nga dili dakpon. Oh. Now, kini. Ako ning nalakbitan. Kana ako na matikdan og bisan gani siguro kamo nakamatikod ani. Daghan kay mga public roads. Ang tuyo sa tag-iya nga dili parkingan ang iyahang duol sa iyahang balay kasamang nistor. Unsay gihimo sa tag-iya? Gipangbutangan og tanom ang kilid sa public road. Gipangbutangan og ligid. Gipangbutangan og dagkong bato para dili gyud maparkingan. Sakto ba na? Para nako di ginasakto. Ngano? Ang public road unsa man na? That is a public domain. Ang public road is for public use. Dili na pwede nga for the benefit of a private owner. Although maayo gud siguro ang intention sa private owner nga para dili siya ma-disturbo nga ang iyahang panimay, liyo ka na og mga sakyanan nga mag-park, iyaha na ka ng butangan og mga bisan unsa ipangbutang niya para dili maparkingan, but why authority ang mga private owners nga mabutang og mga tanum, mga bato, mga ligid, mga semento sa kilid sa public road? Remember, applicable sa public road. Kung private road, oh, natural, kung ikaw mo itag-iyas karsada, ikaw mo magbuot. But kung public road, iya ka na sa gobyerno. Angay ng madlungon sa tuang LTO or sa CCTO kung Cebu City man na. Og Dris Mandawi, team. Sa Cebu City, CCTO. Ngano naghan man kayo nga mga private owners? Ang mga public roads, gipangbutangan og mga ligid. Gipangbutangan og mga tanom, nga gisuod og dagkong kaang. Og mga tana ka nga, uy, doon man sa imong balay.
6: Umao lagi, pero dili man driveway. Ang kanang driveway, yes, under the traffic code, dili gina pwede nga dunay mo parking. But sa gawas sa driveway, kung dili na tungod sa driveway, lalisunon pa. Labi na kay dili man tanan nga mga public roads na turon, gipangbutangan og no parking. Ha? Wag bitaw na daghang yung kaya bagulbol nga, uy, mangklam kaya pun mo diri. Nga, wa na may mga sakinan kay muagi. Ang katarungan sa CCTO kay kuno public road. Mao lagi. Unsa may na-address ordinansa? Ang may bayaning karuhon sa ordinansa? Sa tuang clamping ordinance. Maparkingan ba kining mga karsada? Nga walay marka o walay nakatatak nga no parking area. Natural, o public road, unya dunay dako kaayo nga karatula, no parking. This is a clamping zone. Unya imuha pag yun nga parkingan. Natural, sana na nimo nga ni park ka diha. But, for example, atong mga karsada sa Cebu City, kadaghan din yung mga karsada nato sa Cebu City, ah, nga why tatak, why karatula, why pahimangno nga no parking area. Unya, dili na lang kita makapark. Kanang sakyan na nato, mupark mo kita. Now, kalitunog, klam sa CCTO. Reklamo ka. Mingon lang na yung CCTO nga. Okay, halang ato, sir. Mahasol naman ka. Amay tabo, mubayad na lang kag penalty. Ha? Kay mahasol pa ka, sige pa kagkiha-kiha, kapoy naman kayo. Oh. Ang iklarohon sa ato ang ordinansa sa Cebu City. Kanus aman, pwede nga mangklamp ang ato ang CCTO o mga sakinan. Pwede ba na ang mga sakinan nga iklamp bisan o ang sakinan gipark, although public road, but walay sign nga no parking? Ha? Talisunon ka na, eh. I hope doon na tayo mga Cebu City councilors nga mo duki-duki ana. I hope nga ato ang Cebu City councilors mututok anang problema ha. Kay daghan ang mga nagbagulbol. Nagdahom sila, pwede ra makapark. Kay wa may sign nga no parking. But gikalit lang og clamp ang ilang sakinan. I hope doon na tayo mga Cebu City councilors ang mututok mga kasamas problema og bagulbol sa ato ang mga car owners. Kay ang CCTO, bisan tuwayana na sa kanding, manood gihapon og mangklamp og mga sakyanan. Naghisgot na din he og lungsod og ang balaod. Di ba ang balaod atong i-apply aron hapsay ang lungsod? Og ang lungsod kinahanglan mo tuman sa balaod kay mauman ka na ang giya para magmalinaon ang katawhan. However, kinahanglan ang pag-apply sa balaod, kinahanglan nga ipatuman sa patas, sa fair, sa makiangayon nga pamaagi. Oy, Midyo Choy, Atty. Good PM, naalang ko ipangutana. Nayuta akong lulo, unya iyakining na prinda pug kantidad 2,500 para pamasahe paingon Manila. Almost 20 years na. Unya namatay ang giprindahan ni Lulo sa yuta. Pero naprinda na pud ni og lain attorney sa Linding Corporation. Nagsabot mi sa akong mga igsuon nga among lukaton. Pwede pa ba namong malukat attorney? Wa ni Lulo mapatituluhi. Pero dito sa kapitul map ngan sa among apuhan, amo pa ba kining makuha attorney? Daghang salamat kayo. I-check daan ngadto sa Registry of Deeds og na-transfer na ba ang title kinsa na nga pangan na transfer ang titulo. However, kanang imong pangutana, pwede pa ba ninyong lukaton, medyo kutas-kutas na yun na. Di kumuingon nga dili kay kapangitaan maghihapon nagpamaagi sa ato ang balaod. However, maingon ta, kutas-kutas na na. Labi na, nga namatay na ang giprindahan, unya na prinda pag yun nga tos linding. Suway kuno ninyo og negotiate nga tos linding corporation og pwede pa ba ninyong lukaton. Og mubalibad ang linding ana, natural kasagaras linding, mubalibad man. Labi na ilahan na foreclosed. Ilahan na pang na pasubasta. Nya sila rapod maoy winning bidder sa yuta. Although kutas, may ingotag kutas, kana bang trabaho unong nagyod kayo kana nga tos kurte, but, og inyong suwayan, basin doon na pa chance. Ha? Gawas aning imong pangutana, labing maayo, medyo choy, magpakita gid mo personal og abogado. Personal gid mong muatubang sa abogado, aron ma-check sa abogado og unsa na nga papel ang inyong gikuptan. Oh, kay kining ato aron nga legal advice nimo, wa pa man ko makakita sa inyong papel. Labing maayo makakita gid ang abogado sa papel. Aron sulid ang advice sa abogado diha ninyo. Pangutana, pwede pa bang lukaton? I-check nga tos linding. Now, i-check pod ug unsa record nga tos registry of deeds. Kung kinsa nay nga nakatitulo anang yuta. Now, og personal opinion sa abogado, pwede pa? Pwede ninyong i-file ang kasus korte. Kung dili na madaog negotiate outside the court. Mingon tag outside the court. Kaya doon naman ko yung mga negosisyon nga di pa ta magkaso. Basta mada pa na og negosisyon. Ha? Pero kinahanglan, akong balikon, personal ikaw nga makikita og abogado para ma-check ka ng inyuhang papel nga gikuptan. Sa ato magbalik, ako asam nga tubagon kining pangutana ni Rose Kirong. Okay, uguban pa niyo mga pangutana. Ipadangat lang sa atong hotline 2561916 o sa atong Globe Line 0917-124-6459. Commercial sa takadiyot ha, balik ko karong tataon.
17: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
21: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
22: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
23: Mas klaro na ba bisan gabii?
22: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
24: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
25: Lang paalala, ang iBerry ay hindi

0: hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair. Try all-new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best-ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
1: slays and sways like silk
0: with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Gadget
11: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Happy fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Oras mga kasama, alas 4:45. Bayad ka sa to ang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Atong tumagon kinipangutana ni Rose Kirong. Good afternoon, attorney. Nalang ko'y pangutana akong first degree cousin gitagaan og yuta sa among tiyo. Ngawa maminyo. Kami isip usa sa mga pag-umangkon sa namatay, di ay may makakuha og bahin. Na siya'y deed of donation ngadto sa usa ka igagaw namo nga iyang gihatagan. Ang tubag dipindi. But tanaw nako, valid ang donation. Kana og walay problema sa mga testamento. Now, ang imong tiyo pananglitan og walay anak. Unya patay na pod ang ginikanan. Wa na siya gitawag og compulsory heir. Unsa kining gitawag og compulsory heir under the new civil code? Ang imong compulsory heir mao ang imong anak og ang imuhang asawa, no? Kana og naminyo ka. Og ang imuhang ginikanan kana og buhi pa. Now, wala na. Di ko nang balaod compulsory heir tungod kay di man pwede nga dili mahatagan og bahin sa property. So, why lain nga compulsory heir ang imuhang tiyo? Pwede niyang i-donate ang iyahang property. Bisan kinsa. Oh. Now, kay siya man ang magbuot pas iyahang butang. Kamo mga pag-umangkon, o wala pa unta to'y deed of donation ang imuhang tiyo, natural, doon ang gimoy bahin, apan doon naman siya deed of donation. Nga usara iyahang hatagan. So, kanang iyahang kabubuton, nga usara iyahang hatagan, girespito ka na sa ato ang balaod. Kay wa man siya'y gitawag o compulsory heir. Wa man siya'y anak, wa sab siya'y asawa. Kamong mga pag-umangkon, dili man mo compulsory heir sa inyong tiyo. But, sa gikaingon na nako, depende. Kaya maghisgot ganita o donation, duha ka na kamatang sa testamento ang angay gayong i-comply. Number one, ang deed of donation. Timaan ka na o ebidensya nga ang donor ni donate sa butang. Ikaduha, deed of acceptance. Unsa man ni? Ang deed of acceptance, usa kana ka testamento nga ang duni iyang gidawat ang butang. Oh. Ningon ang ato ang new civil code. Dili ma perfect ang donation kun dili dawaton sa duni. Unya, pag-iskot ta og deed of donation og deed of acceptance kinahanglan notaryado gyud na og notary public. Ningon ang new civil code kinahanglan i-put into a public instrument. Buot ipasabot, instrumento nga ginotaryuhan o notary public. Kaya ang private good nga testamento, kanapang papil pa lang, o dili ka na manotaryuhan, magpabilin siya nga private instrument. However, o manotaryuhan na, makonverted siya into a public instrument. Now, liliyon ninyo, i-check ninyo, Rose, do na by deed of acceptance. Kay dili man pwede nga deed of donation ra, kinahanglan duha na ang magkuyog, deed of donation, ebidensya o testamento nga gidonate ang butang, o deed of acceptance nga gidawat ang donation. Importante dahil nga imuhang dawaton. Ha? So ako, og muhimo ko og mga donation, ako ginapakapinan. Deed of donation with deed of acceptance. Kay aron ma-perfect ang donation. Og deed of donation lang, wa mo nakita nga deed of acceptance, lalisunon ka na nga tuskorte. Pwede pa ninyong ipa-invalidate ang deed of donation kung walay deed of acceptance. Now, og deed of donation lang, or bisan pag ganigdunay deed of acceptance apan dili notaryado o abogado, pwede pa ka na ninyong ma-question. Kaya nga to ang new civil code, nagmando yun, nga ang donation o ang acceptance kinahanglan i-put into a public instrument. So,

anang donation. Ha? Og guna mo yung mga pamaagi para makakuha mo kopya anang deed of donation. I-check ninyo. Then, doon na ba na deed of acceptance? Doon na ba notarios abogado? Og tanaw ninyo, ha? Dili kumpito, ato na mo og abogado gina. Ipakita ninyo na ang papel nga ebidensya sa pag-donate og pwede pa ba nga maka-share ka mo sa property sa inyohang tiyo o dili lang ang inyohang usaka igagaw ang mahatagan o mabinlan sa iyahang butang. Pero sa ako ang giingon akong unang tanaw na provided walay bikil ang mga testamento ang gipirmahan sa inyohang tiyo, walay problema sa balaod. Kaya wala siya'y compulsory heir sa mas anak. Wala siya'y asawa. So pwede niyang i-donate. Bisan kinsa ang iyahang nahabilin nga butang. Oras, alas 4:50, mga kasama. Okay, sige. Maugini, salamat kayo, ha? So doon na tayo 10 minutos nga nahabilin sa dili pa ang alas 5. Doon na mo yung mga pangutana pa, pwede ninyong i-paabot sab sa tuwang tulumanon. Pwede natong i-entertain ka ng inyong mga pangutana on air. Pwede mong mutawag sa atong telepono 256-1916 o sa Globe. Kung naamoy load, pwede po mong mutawag sa atong Globe line 0917-124-6459. 0917-124-6459. Maghisgot man kita o kana na ang kabtangan. So, kanang mga gitawag o compulsory heir sa mas anak, di gina pwede nga way bahin. But, ang ato asab nga New Civil Code, doon ay pamaagi sa tag-iya, aron dili niya mabinlan o kabtangan bisan pa ang iyahang compulsory heir sa mas anak. O sa mga panalitan, panalitan doon ay attempt sa kinabuhi ngadto sa tag-iya. Sinang kaniya na, anak ka, niya imuhang swayan o patay imong ginikanan? O, bisan og doon ay makaya ang anak, magdumili pagsuporta ngadto sa ginikanan. Panalitan, ang ginikanan, doon ay 5 ka hektaryang yuta. O niya, doon ay 5 ka mga anak. Ang unahuna sa amahan, kining 5 na ko ka hektaryang yuta, ako ning bahinon sa ako ang tagsa ka mga anak, tagsa ka hektarya sila. Nasakit man ang ginikanan. Katong upat, ni suporta niyo sa ginikanan. Samtang ang usa, bisan, tambals ubo, wag yun. Unya katong usa, dunay stable nga trabaho. Og ingnon gani sa mga eksoon nga, oy, kuya, ang atong ginikanan, oy, duawa sa dinhi, kay nangita ni mo. Oy, kuya, doon natin panginahanglan dinhi sa gastuhan. Di, yun, ah, bahala na mo di ay. Ha? O gamatay ka nila, ilubong lang. Mana ba? Ang anak, kway batasan, pwede ka na nga ipadisinherit sa ginikanan. Oh. Busa ka ng inyuhang mga ginikanan at imanagina. Kaya kung matambagan ka na o abogado ang inyong ginikanan, pwede mo nga kuhaan o bahin. Dili maka-inherit sa butang. Daghan kayong mga anak na ingon anak. Ha? Sa buhi pang ginikanan, gihandom in taon ang mga anak. Asa man tong ato ang ako ang anak nga usa. Katong pinakagwat sinanggo na akong anak. O wag yun, pakita. Sa dihang namatay ng ginikanan, nagpakita na. Ha? Unya mo, pa'y agap kaayos bahin. Now, ang mga gitawag o compulsory heirs, as a general rule, di pwede nga way bahin sa properties. Ang balaod mismo, mo ni Mando, doon na ginay bahin. Ang remedy sa ginikanan, ugway batasan ng anak,

0: orang anak pananglitan nagpuyo sa dili maayong kinabuhi. Pananglitan ng anak, sige nilang kasino. Ha? Adis-adis. Sugarul. Then, di yun kabinlan o kaptangan. Pwede nga i-invoke ka na nga ground para i-disinherit ang anak. Ang buhatos ginikanan mo, kuha gin siya kabugado. Dili automatic nga, wa na ibahin. Kinahanglan i-grant una sa korte ang gitawag og disinheritance. Para mo hukom ang korte nga kanang anaka kay irresponsable, way batasan, way bahin sa kabtangan sa ginikanan. Nakuminaw na toron si Frederick Damuluan. Okay, Attorney Gooday, ang yuta o basakan o palayan almost 1 hectare nga amo nga napalit 10 years ago. Din among silingan nagpasurvey, bisagwa sila diha gapuyo. Og sa diha, nagpasurvey sila si yuta ang ingingon man nga ilaha daw na. Og akong gipasurvey sa nagsurvey rapod og gihirot hinuon og kuha ang almost 1 hectare nga basakan. Uy! Aha! Bisag naa may titulo, din ang tikas namo nga basakan kay wa sila'y title, naaamo na punto, naaamuan na punto, o gubot kayo kay pila na sila adto, gatrabaho din kami ng trabaho, mao unsa man buhaton ani, kay basin sa unang panahon, papalitan raman na og kwarta, o hatag sa katirgulangan, unsa man ninyo taa, under kana sa Agrarian Reform Program? Kanabang mga yuta nga gisakop sa Department of Agrarian Reform? Og sakop na sa DAR, at tumumuuna og reklamo sa Department of Agrarian Reform. Og dili ka na sakop sa DAR, lahos na mo ngadtos kurte, bat magbarangay mo daan. Oh, magbarangay sa mo daan, kay kana, ug dili mo magkasinabot ngatos barangay, last resort, mo file gid mo og kaso ng ngatos korte para bawion to ninyong inyong yuta nga giilog na sa laing ni claim ana. Naghanang mga problema nga ingon ana oi. Ha? Nga sa hataas ba nga katuigan sila'y nag-ugmar si yuta, naa na sila'y kumpletong papel, naa sila'y kumpletong survey. Unya, kalit lang dunay nagpasukod, nipahak nas ilahang yuta. Maubitaw na, although ang balaod, wa man nag-ingon nga. Og dunay survey, kinahanglan dunay ginang kasikbit, but most advisable. Nga og dunay survey, na ang kasikbit oy. Oh, pamagi kini sa tuwang mga katigulangan. Di ba nga ito mga katigulangan, og magpasurvey gani, di ato, sukod-sukod naman ganitong ugbok sa Madre Kakao. Oh, ni Antol, linsahan naman ganitong utlanan. Magkasinabot rin ang atong katigulangan ni Antol. Nga, oy, direkotob ang amo. Pre, ah, mga ba pre? Sige, pre, oy. Piling imuha ganing pasubrahan, pre. Oh, may makayong ato amang katigulangan ni Antol. Wa sila naka-expect nga sa mabot ng panahon, mag-away ang ilahang mga kaliwat. Mao ba pre? Pre, ang akong yuta pre, ako lang kaning linsahan pre, gikan diri Santol, paingos kay mito ay. Pasobrahin na pre ay. I-appeal lang tong abogado pre. Ana ni adto. Na karon di na mahimo. Ha? Unya. Kamu may gituyuan. Og dili na ninyo masulbad nga kamukamura, last resort mo file gid mo kasus korte. Kuha na gid mo abogado ana. Di man pwede nga di mo mukuha abogado. Ang ato ang public attorney's office naago na kugihan kadang ato mga higala sa PAW. But tungod kay daghang kay silag kaso og ang ilahang priority kining mga criminal cases. Labing maayo private yun nga abogado ang inyong kuhaon o maghisgota o civil case. Kini mga gitawag o recovery of ownership, recovery of position o guban pa, private nga abogado mo inyong kuhaon. Kaya ang focus sa ato ang public attorney's office, mga criminal cases. Nasagun sila yung mga kaso civil ato mga higala sa paubat. Bugat na kaya silang bahin, ay. Ha? So, atong tabangan sa mga ato ang mga higala sa pau. So, ang mo atiman ginaanang problemahan, no? Private lawyer. Ug di mo magkasinabot kabahin na ng pagpanukod nila syuta nga nipahak na sa inyo, ha? Linwen Olanobe, mayong hapon, diri sa Ipil Carmen, Cebu, Purok Talisay. Okay. Nagkuminaron, Purok Talisay, Lerwin Olanobe. Okay, thank you, ha? O tayo nga panahon, untok ng alas 5, ako partner sa Master Control kasama ni Storm Isilio. Ako si Radio Man, Attorney Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyo ang pagkaminaw, himayaw ng Ginoo, og mayong hapon, Pilipinas.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
5: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say mo abog yung 320.
10: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galangan i-suggest sa ako o iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo. Karoon, wala na ang pagkalubog sa mata. Huwag makabasa o makatanaw na ko ang TV na dili na maglisod.
11: Sa Laipod, ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
13: mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling-galing Mark 2. Smart Dishwashing Paste ko.
15: Smart 2.
14: Pritong ulam na masebo.
15: Smart.
14: Plato o kaldero.
15: Smart.
14: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic, number one ko to.
14: Tanggaling-galing mo,
15: Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
19: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
18: ACS.
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
24: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
25: Ako eh, nabugat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
26: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
27: Rexido Forte.
28: Mas paspas, banat sa upat.
29: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
30: Unilab quality yan.
29: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT new mo.
2: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flix cheese!
3: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami ipod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 5:09 sa kahaponon.
6: Makabot ang pagsilab tanay, pinaagi sa diskusyon. Bulutaw ang gabaturan kung tunay diskusyon. Sa katilingbang gawas nun, ang imong tingog madungog kay matag-usa, tunay istorya. Paghisgot-hisgot sa mga butang nga naglangkob sa kinabuhi sa tao, sama sa liderato, politika, ekonomiya, malampusong paninguha ug uban pa.
7: Matud pa sa argumento atong mahibaw-an kinsay sakto. Sa diskusyon atong mahibaw-an unsay sakto.
6: Diskusyon laog diretso matulun-ano. Matag Domingo dinhi lamang sa official nga number 1 DYHP RMN Cebu. Uban so sa kamagtutudlo sa komunikasyon o Catholic Mass Media Award, kasamang Alvin Alquino Truya.
5: May nga po sa itong makasama sa Kabisaya, nagbidanaw ako na sab si kasamang Alvin Alquino Truya. Makiguban kanini hangtod alas 6 karong gabi sa atong tulumanong diskusyon. Kumusta kamo? O kumusta ang tagsa-tagsa ninyo ka mga pamilya? Hinata na kamo sa kapiskay sa panglawas, no? Kay health is wealth. Kamalinaw sa inyong tagsa-tagsa ka mga huna-huna. Because peace of mind should be the standard mga kasama. O kalantip, no? Kamalinaw sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. O kalantip sa inyong tagsa-tagsa ka mga huna-huna. No? So, makisgot na sab kita karon sa mga nagkalaing-laing butang mga kasama. Sama sa atong gisaad maging Domingo, no? Sugda na to ang paghisgot karon. Kasi di patang hisgot sa politika, no? O gubang panghilisgutan, hisgot sa taog kinabuhi mga kasama, no? Kinabuhi ug gugma. Ha, samtang buhi pa ta, mahigugma man kita mga kasama, no? Ang akong unang i-kumbinsin ninyo karong hapuna, mao kining sa kinabuhi, peace of mind should be our standard mga kasama, no? Kanang kamalinawon sa huna-huna. Mao gyud unang natong ibutang pirmi sa atong prioridad. Nga magmalinaw ng atong huna-huna. Kaya bisag unsa pa ka daghan sa atong bahandi, no? Bisag unsa pa ta ka prestigyoso, bisag unsa pa ta ka sapian, no? Bisag unsa pa ta ka gitawag nato nga daghay na antiguhan, apan kung walay kalinaw sa atong tagsa-tagsa ka mga huna-huna mga kasama, no? Kawang lang ang tanan. So gikinahanglan gyud ang atong gitawag nga peace of mind. Let that be the standard sa imo mga desisyon sa kinabuhi. Samo gud sa kami niyon lang gihapon, no? Kung inyong panag-uban, usa na kadakong impyerno nga nag gitawag nato nung nagdilaab nga impyerno, no? Ang inyong kinabuhi, di na mo malipayon sa sag-usa, ino lang gipugos, nga kunuhay malipayon mo, kay na-attach na mo sa usag-usa, then, kawang lang, no? Ang tanan. So, kinahanglan na agyod ang gitawag nato mga kasama nga peace of mind. Kaysa pa may tumongin kinabuhi, kung gubot pirmi ang atong huna-huna. No? Peace of mind, kalinaw sa huna-huna. Nabitay, chalida ni Maricel Soriano sa una, no? Kinumdum ko na may giingon niya nga kanang na matagal na kitang, no? Matagal na kitang pinatawad, pero matagal na rin kitang inalis sa aking buhay. No, gikinahanglan gyud nga magpasaylo ta mga kasama, no? Gikinahanglan nga makat-on kita sa pagpasaylo, no? You should learn to forgive, no? Ug kana ang gikinahanglan nato sa kinabuhi, no? So, usbon ako. Akong usbo, no, nga ang standard yun, no, ang angaya na itong himuong standard, mo ka nang gitawag na ito nga kalinaw sa tagsa-tagsa na ito kamanga na huna-huna. Peace of mind should be your standard in every decision nga imong paghimuon. Sama-sawang gihimong implo. Kung di na malinawon ang inyong pagpuyo, na usa na ka nagdilaab nga impyerno, ang inyong pagpuyo, ang inyong relasyon, wala na gugma. Mabitaw ay ang pro-divorce. No? Kay, waton pa ba nimo nga magpatay mo? O kung magpabilin mo sa usa, apan matagkaroon og unya, no? Gihamok mo sa mga pagduda. Gihamok mo sa mga kagahapon nga wa ninyo mapatay, no? So, mao na siya ang peace of mind. Bisan sa mga managuyab lang gihapon, no? Imong nasakpan nga nag-cheat, imong nasakpan nga nailain, unya, imong gipasaylo, nasakpan na sad nimo, imong sad gipasaylo, it is a cycle that will never end, no? Sa kanas ka cycle nga maglisod ug matawag dato nga human, no? Mamangini nga cycle. So, kinahanglan dunay mga butang sa kinabuhi nga ayang angayang tulukan, no? Aron makabaton ka sa gitawag nga kalinaw sa huna-huna mga kasama. Peace of mind. Di lang kana sa natad sa gugma, natad sa nasag pagpanarbaho. Sahayang yung panarbaho, no? Wala lang kay kalinaw. Nagpabilin lang ka siguro tungod sa sweldo bakagun sa. Pero kung wala na kay pagbati anang imong trabaho, then matag-adlaw nga tanan sa imong kinabuhi, no? Antos ka. So kung doon na pa kay way out, then get out. Ana lang na ang kinabuhi, no? Yan, magpuyo ka man sa usa ka kinabuhi, nga puno sa pag-antos. No, you are not meant to carry the world, no? You are not meant to carry the world mga kasama. Okay? So man ang una tong punto karon sa atong diskusyon. So di pa kita maadto sa kilisgutan sa gitawag nato nga politika. Okay. Karon ang atong hisgutan sa sunod, kining padayong sa Tagalog pa pagpamayag, no? Ni VP Inday Sara Duterte sa survey. Yung latest survey sa Polls Asia mga kasama, no? Sa presidential preference. O kinsay buot sa mga Pilipino nga mahimong presidente. Human nila buot gubon gyud si VP Inday Sara. Tanana lang gyud kay kita man mo ana no. Nahurot ng kwarta siguro sa gobyerno o maguba siya. But the latest survey of Pulse Asia nagpakita 51%. No, 51%. Mga kasama. Ang nagsunod niya si Lenny Robredo nga naay 41%. Diri sa Mindanao ug sa Visayas taas kayo si VP Inday Sara sa Mindanao mismo na 91%. Ang Kalene Robredo, 7%. Huna-huna ana. Nakabintaha lang gamay sa si Robredo dito sa Luzon. No? Gitawag ba ni og balance Luzon? No? Pero dili sa layo. No? Ato pa, daghan kayo sa supporters si VP Inday Sara dito sa Luzon mga kasama. Imagine ha? No? Imagine giunsa na gud nila paguba si VP Inday Sara, ano gyud nahimo ang kongreso gud, no? Ano gyud laing nahimo ang kongreso kun dili lang gyud focus lang gyud aron gubon si VP Inday Sara ug sakto ang political strategist mga kasama nga si Lito Banayo. Ingon siya kining tanang panghitabo. Way laing tumong ni ini kundi li aron gubon si VP Inday Sara ug aron dili siya maka dagan pagka presidente sa 2028. Pero ang gitawag nato nga a survey nagpakita padayon talang actually practically halos talang survey di lang kay Pulse Asia mga kasama, no? Nagpakita nga padayon gyud ang kalig-on, no, sa lead ni VP Inday Sara sa mga survey sa pangutana kinsay imong gusto mahimong presidente karong umaabot 2028. Ambot o takay ba unsay sunod nga lakang sa administrasyon? Pero sa akong tanaw, gihimo na ilang tanan. Karon, nana sa ilang paghahimoon, ilang ipapriso, mga kasama, ang mga senador, no? O pipila ka senador, nga dili gyud mo duko, dili magpa-out sa Malacañang, no? Ilagyug ka na himoon ang tanan. Pero, nganong nagpadayon nga ligon si VP Sara, kana tungod kay ang brand of leadership sa mga Duterte sa kutanaw, wag yun malimti sa mga Pilipino. Usag yun na nag-una. No? Ang ligasya siyang amahan, padayong gitanaw sa mga tao. O kapila na ako balik-balik ka diri. Nga, kinigitawag na sa English nga lived experience ba? Kanang kasinatian nga, kanang personal good mo ba? O ang kana nga kasinatian mo, ang kalinaw o kahapsay yun. Panahon ni Presidente Rudy Duterte. Mamanay, yano gyud niya rason ihatag sa mga tao. Ikaduha, si VP Inday Sara, nga wala na si Tatay Digong, no? Padayon sad, ayang pagbarug. Huwagid siya magpapiug. On her own, iyang gipakita sad ang iyang liderato. Monghas kang hadluka na karun mga kasama sa administrasyon. No? So, haskang adloka na ron sa administrasyon. Padayon lang ilang gustong paguba ni VP Inday Sara. Apan wala na sila'y mahimo. Kay, ako sa pamaila, baton. Nga diri sa kuan mga kasama, diri sa sa Senado, no? Mungadto sa tag-Senado mga kasama. Ang Senado, Ugma, Lunes, thrilling na sad, no? Thrilling. Thrilling. Dakong ka-thrilling, mga kasama, tungod kay ugma, takibaw. Nangidungog-dungog, tingali ko, no? Duha ka mga senador ang mo tapon ngadto sa minoriya, no? Gikan sa minoriya ngadto sa minoriya, no? Ay mga pangan gipalutaw di lasa nato itugaan kay kining tanan mga chismis sa mani mga minahal namong mga kasama. Pero kana ba, no, himuon gyud nila ang tanan. Kala ko ilang giingon nga ni tibugsok na kuno ang pananaw sa mga tao sa Senado tungod sa liderato ni Senator Alan Peter Cayetano, yun ko, dakong binali, no? Dugay na nitibugsok, no? Ang pananaw sa mga tao ngadto sa Senado, ngadtong ilang gisawayan yun, nga tabunan, no? Ilang gisawayan, ilang gihimo, nga matabunan mga kasama ang flood control scandal, no? Kapila naman si Lacson ni himo og gitawag dato nga kapila naman siya ni himo og kining imbestigasyon mga katulog siguro, no? Wala gyud, no? Ingon siya wala may mastermind. Wala may nagsugo ani. Kada kong hinanggaw, no? Walay mastermind. May gali karon kay ang ombudsman. Abotos na puning grama ha, no? Nya gitudlo gyud si Martin Romualdez. Oh. Unya. Martin Romualdez raw sa labot si BBM. Oh, mao na. No? Mga kanang nahitabo karon sa atong nasod. So, ugma, takibaw nga doon na ba'y imuong kudita nasad, sinit ko may tawag na nila, no? Takibaw. Tungod kay sa politika, nothing is certain, no? There's nothing certain in politics, good. Mga kanang kamaturan mga kasama. Murag gihapog kinabuhi, no? Murag lang gihapog kinabuhi. Karun kamu pa, ugma dili na. Ugma o baka ha, magbalik mo ugma, pero wala na ilami. So wala na ilami, mga kasama. Karun, no? Ato na sad isgutan kining pagahimoon, no? Isgutan ang pagahimoon niya imbestigasyon sa flood control tungod kay si Senate President Alan Peter Cayetano naman ang miniawot pasabot na ko doon na may bagong miuriya nga pinangunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Unya ang chairman karon sa kining Blue Ribbon Committee, a very powerful committee mga kasama ang mag-imbestigar sa nagkalaing-laing iskandalo o corruption mga kasama. Gipanguluhan karon ang chairman karon mao si Senator Pia Cayetano o ang vice chairman, no, si Senator Dante Marcoleta. O kini si Marcoleta mga kasama naglungot-lungot man gyud eh, no? Kay kadtong primero siya may nahimong chairman, di ba? Na bago ang sa Senado komposisyon, nahawa na pud siya. So nasugdan niya ning flood control pag dili na Lacson, no ana, no? Nanimaho ng hugaw tanan mga kasama. Mangani gituhan nga kining impeachment ni VP Inday Sara, no? Usa ni sa kwan kining gihimo ni nila aron matabunan ang 3 trillion, no? Nga kinawatay, binilyon nga kinawatay makasama diya sa gobyerno. O. Nga kay daghang mag-involve ani, flood control, wasabtig, no? Mauna nga naniguro gining kongreso kay toa dito ang daghang nalambigit. O kay daghang may malambigit makasama, mauna nga, no? Mura nagipang silaban na ilang sampo. Has ka na ilang gusto nila nga karon tinawagana ni senador sa amo na to ni nga gilanam tagduha ka nga senador nga mutapon aron himong 30 ba himong 30 kabuok no mo na list down na sila no kung sa amo nila pag bira sa laing duha nga ila namang giaway ng mayoriya nga dong dihay kining atake sa senado no kadtong gisud og mga armado mga kasama. Oh. Dapay nagpabuto. Di ba? Nahabilin dito ang Miuria, unya ang Minuria sa unsang pagkaunsa nang unag uli. Mao na nga murag na lang sila no? Ingon to sila nga bisag dai lahi unta tag kuan, no? Minuria mo kami Miuria. Man ta tog walang iwanan. Nakabatsiman, no? Nakabatsiman mga kasama ang mga kining nagunang ang mga minoriya, ang minoriya, no? Bali-bali naman nato ni ang minority. Nagpabilin dito ang majority. Oh. Unya ang majority o sila'y kabalaka po kung sa'yo nahitabo ang minority, o'y kabalaka kung sa'yo nahitabo sa majority. Niyadong adlawa o gabi una, no? Na nagbuto-buto na sa Senado. Mao na ang ilang band ni Kuangyod, ni Samut ka, ligon mga kasama. Balik ta, kining flood control, no? Naglungot-lungot si Marcolita, ane? Mao na nga maniguro gisala. Nga mailog ang si Nado, no? So kana mahinungdanon kay na makasaysayanon, no? Matag Lunes dakong kulba hinam matag Lunes nga tanan kay mo nay sugod sa sesyon. So kamo mga diha mga nagmahal sa Pilipinas, no? Namantay Kuangod, no? Namantay tagsatag sa kamanga inisyatiba, no? Atay, ako magud nagtuo. Nya kit nganong padayon ang pagpangawat? Nganong kay wa di man gud ta magbantay sa atong mga kuamba? Di ta mutingog ba sa mga desisyon sa atong mga opisyal, mingon ta pirma, ha, sige na lang, sila may nasa gahom, wa tay mahimo. Nakalimuta nga kanang gahom nga ilang gihuptan karon gika na ngato. Pinagi sa tong pagboto, bisag wa butarin ninyo, kay mo may midaog. Oh. So, you have to take that power back. Ako do na kay personal report ni nga inisyatiba, na koy signature campaign, no? Signature campaign. Kung ang signature campaign nagdasig sa mga 30 ka mga senador to stay strong and stay united for the country, no? Nga pwede mo pirma kung mangayo mo kopya, pwede mo text 0977-279-9375, no? 0977-279-9375 atong mapada sa email ato sa mapada sa inyong messenger aron kamoy magpa-print. Kung naramo sa Dool dire city proper mo sa Cebu City, pwede ta mo mahatdan. Pero lagyo na mo na maglisod na ta. May padalang nato. No kini nilahi may pamaagi pagpadayag sa atong gibati, no? Aron ako epektibo kining signature campaign ato gupirma ba niya atong ihato dito kung doon lang kita ay kung sa Tagalog pa, malikom, no? Unang aro'y kapakita ngadto sa mga senador, no? Ilaban na gyud sa Brave 13 ang tinuod nga tingog sa katauhan. Kay kung di magud ta mo tingog, mabitaw nga diha sa Facebook, tingog gid mo, no? Komento gid mo. Kay ang social media is very powerful, no? Bisan ang mainstream media gani, sud naman sa social media. O di ba? Comment gid mo, ipakita gid ang inyong kini manggong social media, nahimo mo ni equalizer, no? Niya para sa una ba nga magtingog mi aning radyo. Bisag alas 5 na, mingo mag alas 4, amo to mo alas 4 pa, no? Ay, para karon na nay counter check ba, pero di sad mi mahimo ana nga pataka na taghatag og usang oras. So, kinsa ka tong gusto nga mo pirma, natay signature campaign, no? Dasig lang Brave 13. Oh, kanari ato ikatampo, no? Matay daghang ikatampo makasama, matay daghang minilyon pag mobilisa og katawhan. Kitang tanan, nituog yung ko sa power of one. No? Kanagaling sa imong kagalingong pamaagi ba, no? Diya sa imong pamilya, diya sa imong mga close friends, diya sa imong damang yung kay space, no? Naka-espasyo, igong espasyo nga mulihok. Kaya kanang imong sense of powerlessness, kanang feeling mo kay mahimo ba, mo na'y gusto sa mga nasagahom, no? Di nato na'y hatag ngagto nila. Dili nato ba kanang, di nato tugtan, no? Nya ang gahom, nga di ka nato ilang abu suhan mga kasama. Okay? So that's it. Anak ka, mahinungdanon ang atong kining pakiglambigit ba, no? Niining katilingban. Kay kung kitang tanan, no? Igo na lang tang magpakahilom, agit tayo mahimo, no? Nya magtuota nga, kaya rito sa uban, kaya ra sa mga nag kaya ra sa mga nag kuan, naguna mga kasama. So, mao gani atong sa mga naas sa taas. So, from the ground up gud ang atong ang paglihok, no? Sa bisag asa gud nya isa imong gituhan, tuwa ka sa mikas, naman ta sa demokrasya mga kasama. Ang pinaka-importante sa demokrasya nya kuan, ang pinakamahinungdanon sa demokrasya nya kitang tanan mga kasama magig kuan ba ang kamahinungdanon sa demokrasya nga kitang tanan mulang bigit yun, no? Ang demokrasya man gud padaghan ay manig numero, no? Mabitaw kanang imong boto ug ang boto pud sa imong silingan nga dato kayo mura nang iha pa, no? No, mura nang yun ang iha pa. Ibutang ta lang ihapon pud sa kumili. Mura nang iha pa. Nganong di mo na gamiton, no? Ang imo nga naa magigkaana nga gahom. Ingkaon sao man ato, ha? No? Mura ipadangat yun ang imong tingog. Ito bitaw sa no, dito sa Baybay City Leyte, dito sa Quinto Distrito sa Leyte, no? Before sa kuang kasama, before sa voting gyud, no? Nanagutos tong una-huna nga ang among kongresista nga si Carl Kari, ahimo to siya nga mabutar gyud gihapon sa impeachment. Pero nagpa katap lang gihapon kami og signature campaign, no? Nagpaigayon lang gihapon og signature campaign, no? Pagpakita nga doon na gihapoy misupak, no? Diha may kuan, diha may limitasyon sa oras og resources mga kasama, pero at least ato gyud mapadayag, no? Ato mapadayag. Bisag pila ka gatos pa, no? Ra ang atong mapadangat, atong mapadayag. Kay kung ato nang batasanon ba nga kanang inutil galita, no? Ato gali na i-self-impose ang atong pagka-inutil ba, no? Nga ma-immobilize na ka ng yung takalihok ba? Kita na siya nagsuguan na, dili takalihok. No? Kita na nagsugo sa tong gagalingon, nga naamang gintiunta kita'y mahimo bisan gamay. Siguro ato ning nakuha sa panahon pa sa Espanyol siguro. Na, no? Dahil ganda mo, kihol ba ito gana, no? Di ta mo lihok, di ta mo, no? Di ganda mo supak. Wag ganda. Nahimo na itong kuang kultura. Dili gid na maayo para nako. No? Kaya dili ta mo tingog. Kung maulan di ay tang di mo tingog, may paiwa na lang ta tagig. Tingog sa Ginoo. May paiwa na lang ta tagig. Katakos sa paghuna-huna. No? Kung mauna manggaling kana mga kasama. Usbo na ko, no? Kining tanang maghimo karon sa ako lang tanaw, ha? Kining padayong pagsuporta sa mga tao ni VP Inday Sara o sa pamilya sa mga Duterte, napakita kini na mga tao mismo nakakita sa mga nahimo sa mga Duterte mga kasama. Nakakita sila ba? No? Ang mga taga-call center, no? Nga muli gabi, sa una, nagay balita, gitulis, gipatay, taga-call center. O, pagpuli ni Tatay Digong, nakita na to, na nibahar ang kriminalidad, nangawa ang mga adik. Nga maglibog mo nga nung dili ginubiya ang mga Pilipino sa mga Duterte ay magkalibog, no? Kay kanang libog sa Tagalog, lahe po na. Maraming naging pangita sa mga tao, no? Nanap sa ibag-o karon, di ba? Dito sa Alcoy ba? Oo. Kabay, gilugos. Katong naglugos, matulpat, gamitan o druga. Dako nga pahat sa kriminalidad mga kasama. Dako nga, matawag na to nga, dako nga bahin sa kriminalidad kining drug-related crimes. Oh. Drug-related, no? Tungod kay pwedeng ang nagkumitana na ubos sa impluensya sa druga. Oh. Bisag unsaon pa sa mga kaatbang ni sa mga Duterte, no? Abot pa sila international campaign nila ron dauton ng mga Duterte, no? Wag pa sila mahimo. Kaya nga ito mga kaigsunan dito sa gawas sa nasod, ang mga OFW, no? Mga OFW mga kasama, sila man mismo ang mutistigo unsa kamalinawon ang Pilipinas. No? Sila mismo ang muingon niya, oh may gihimong dautana si Tatay Digong kundi magdaog kalinaw sa among nasod. Ug unag yun nang mabalaka ang mga OFWs unsay mahitabo sa ilang mga anak, sa ilang pamilya diri sa nga nahabilin diri sa Pilipinas. Imagine, og inahan ka, amahan ka, no? Baka bisag anak, no? Kung nahuna ka sa mga pamilya, sa pamilya nga nahabilin, o, kung nahuna ka, iya, itong among lugar naghanap na mag-adik ato, no? Hurot-hurot na mga tahog adik ito? Natuog ka? Di ka katuog, no? Kaya kung may giila na yung mga adik, di mga gilag-igsoon, di mga gilag-anak. Namulang laing tao. Pumpatay man ni mga adik. Oh, mga mismo ang mga OFWs, mga kasama. Sila mismo nakahibaw nga si Tatay Digong way mihimong daotan, no? Kala mga tumo-tumo nila aron lang mapadayon ang ilang kagustuhan gyud. Na mabalik sa gahom especially kaning mga yellow mga kasama. Na you had your time. Humanangin yung panahon, no? Kung saan pa ninyo gisuka na mo sa mga tao. Unya karon magigiusa sila nga sa administrasyon ni BBM, hala padayon mo. Kaya ang rating ni BBM ang kasama negative 15. Negative. Negative. Wa na himo tuon ni BBM. Ibugsok na si BBM. So kung kinsa may iyang himuong kandidato, mali kitawag na it will be a case of death. No, magpaisa kas kamot ni BBM karong umaabot, no? Mudagan pagka presidente niya maghiusa mo sa administrasyon kay klaro makayo, no? Maghiusa ni sila. Kaya nabita mga anti-Marcos, dili na ron mga anti-Marcos, no? Ang mga never again na himo ng never again. Tungod silang obsession ba? Ilang obsession nga mawagod ang mga Duterte. Bahalag, no? Bahalag nagkalamukat ng ilang agi. Bahalag, naghiusa na sila. No? Kawatan plus kawatan. Hala, no? Ang usa, nagpretend nga di kawatan, no? Kay limpyo lagi. Tuwid, tuwid na daan. Pero pag ulbo mga kasama sa flood control controversy, haskang hiluma. Oo. Haskang, no? Kung matiguang pa, hilong pastira na. Kini mga tawhana mga kasama, nyit-nyit pa sa alkitra. Kini mga tawhana mga kasama, bugnaw pa sa nanikop. Walay ayaw na yung mga tawhana. No? So, mga tao mismo, mga Pilipino, nakakita. They see the hypocrisy. No, nakita nila ang pagpakaroon ingon. Besa lang, di man tibuok simbahang Katoliko, pero ang ubang obispo ba? No? Imbis magtutok sa moralidad. Kita ba kag-obispo, mga kaparehan nga aktibo gyud niya, sakbang sa illegal nga droga, baka corruption waoy. No? Ang uban, bayad lang sa huwat lang sa bayad sa misa. Puwira sa maayo. Oo. Ngayon, pangutanon nga itong mga kaubispuhan o kaparian nga padre, obispo, no? Hilig kayo magpolitika, kumusta ang moralidad sa katawhan, no? Oo. Oh. Di man ninyo kundinahong ng mga kawatan ng mga kongresista nga naman. Ang mga Pilipino, kinabagaan sa Pilipino padre, obispo, nakahibaw naman kawatan ng mga taga-kongreso, puras mayo. Hindi man maka-condemn. Hindi man makatulisok. Di, no? Maglisod. Pero Duterte, gani, ahas kang paspasa nila. Mga mga tao mismo ang ingon na, kung sama ng simbahan, no? Asasad ang pipila katipik sa media mga kasama. O, tanawa ang reporting. Di sa tanan, no? Di sa ingon ana ang RMN. Pura buyak. Pero, pipila. Yan ang tamang mention out of kining ethics and courtesy. O. Ang mga Pilipino, kakibawaan na nga, usa ka bias pod ang pipila kamamimbro sa media. O. Uli, nagtuo sila nga mga Pilipino. Kita niya, kita, oy. Manokong imong pangutanan ng mga Pilipino, kinsay imong gusto mahimong presidente, Sara Duterte, ila isulbag, istubag, oy. Walay lain lang itubag. VP Inday Sara Duterte. Oh. Kanilang pagpaningkamot nga mailogikan ni Senator Alan Peter Cayetano ang liderato. Oh. Pawuk-atuk out pa sila. Unsamay? Ang Senado naa aron magdebate mo. Oh. Unsa lang ko ang tanang example sa barangay, di makaayon walk out. Sa konsiho, sa city council, baka provincial board, di makaayon walk out. Sa kongreso, di makaayon walk out. Kay gi pangunahan man sa mga hanggaw ng mga senador. Sa demokrasya mga kasama, no? The best idea wins. Ideally. Unya unsa ang paggabot sa best idea? Pinaagi sa debate mga kasama, no? Imong tun-an ang imong rason. Unsa man tong gi-propose nga ang senador pwede makabuto via teleconferencing o kanang ito, simple yung pag-aistorya, kanang online. O. Ngayon, hindi man sila gusto ang minoriya o debate. Nga naman. Nga lookout may lang gusto. O. Gipili man sila aron mahimong magbabalaod, mupandig balaod, makigdebate. O. Kung outnumbered sila, kaya mas daghan ang minoriya silang paniid. So what? Ana man ginausahay. Mura na ligid ang kinabuhi mga kasama. Mga sabang politika. Usay na sa babaw, usay na sa ubos. O kung di sila kadawat ang kamaturan, anong isood ba man sila sa demokratikanhong sistema? O. Saka sila sa bukid. Di nila gusto debatihan kay kuno, maoni, mauna, no? Nganong pa butaron man ang si Senator Bato de la Rosa, no? Senador pa man siya, pa man siya, palagbot. Gisilduan man siya sa mga Pilipino. O. O ganayang pagbuto, lakip naman na sayang trabaho. Marigili sa una. Gipupos maining Kiko Pangilinan nung maka tingog sa itong mga dakpunon. Si Bato de la Rosa na, dili na sila gusto. O si Dilema, gusto nilang patingogon sa una. Online. O sa nilang hinanggaw mo ng ila? O. Vanji Gutierrez, good BM Ola. Ang gwapa akong suki ugma Ola na ako'y vegetable salad. Okay. Hala, na'y vegetable salad. Nas, nindot na, no? O. Mula mga kasama. Gibaboy na yun nila pag-ayo ang dili kining minoriya mo'y nagbaboy sinado. Kining minoriya nagbaboy sa sinado. Naila ko na ipalutaw, no? Ang dignidad ko, no? Sa mga sinado ni ubos na dignidad sa inyong pilok. Ang dignidad sa Senado, no? Dugay na itibugsok usbon ko tungkol ang yung pagtabon-tabon ng flood control. Ngunit, kaya tinguan sa karon ay, kinundun mo sa mga Pilipino sa flood control. O. Mauna, kay mahadlok mo nga ikuana, mahadlok mo nga mabulgar kinsay nasloyo. Kinsay nagpaloyo. Kung patas mo nga ng inyong mga hudon ang minoriya pag mga minoriya, no? Ipapriso man inyo. Pero na ako'y maayong balita ng inyong mga kasama. No? Bisa kung saan pa nila ang Senado, ibutang talang ugma, no? Tabukon

Ibutang taog mga ilang mailog ang liderato sa Senado. O, kakuha silag 13 kay naimutapon kunuhay nga duha. Simba ko lang. So, 13 na sila. Balik na si, di naman kuno balik so to, si Gatchalian ang kuno. Gatchalian nga negosyo rin po niyang giatiman. Oh, kunuha ilang. Ilan ang 13? Lipay na sila. Unya, ang pag-convict ni VP Inday Sara, ninahang naman mag-decise. Pikat niya po sila. Unya, ang pag-acquit ni VP Inday Sara, ninahang nagsiyam. Oh. Isang pagmanapu, nalang sila kabuok, napayusan na sobra. Si Lloydie Loreto, Loloy Loreto akong higala, akong batchmate, butang tao, no? Bisag lay lahi minig politika, pero ang pananghigalaay na mo, agad ma bungkag, no? Kanang uban di ha, gagmay utok, managlahi lang atong huna-huna sa politika, guba na yun. Matupan niya, mura di ay ug kantang luha. Sana naman nasa ibabaw naman. Ah. Ang masay kanta nga ka na, di ba? Langit ug yuta. Ay, tanong masuloy. Ito, senior niya. Sukan pa sa batas. Batas ni Franciscan College of the Immaculate Conception. Sukan pa sa Loloy Loreto mga kasama. Muna ugma, no? Tana ha, panidaan ito ni, no? Ako, na ako'y ginadaang papil bisag asa, no? Kanang para sa signature campaign. Ha, ginagmay na ko ng tampo, no? Yung uban na, bingan nung di man ka, makikuan mga grupo ana aron mag launch ko no signature campaign na, no, kita ba si kita huwat-huwat kinahanglan sa tao, no, kung doon na kay pagpakabana lihok, no, oh, lihok, and the rest will follow mga kasama. Di kay magsika paglingi-lingi, sika glingi-lingi mahimo kang asin. So, mao na, no? Si Chad Francis is watching. Ang atong, usaran na atong nasod mga kasama, no? Sagi na mga kongresista. Nakanago mga kongresista, ngano ni buto na sila, no? Una, nila sa distrito, lahir naman senador. Senador, no? Masipiat ka, pareha kang subiri, karon nagpaluiluoy na, kay kanafeel na niya ang kahiubos, kasagmuyo, kasuko sa mga taga-Bisayas ug Mindanao, pailuiluoy na subiri. Pag nagpaluiluoy na si subiri, nga naman, kay ba man siya mamiligro ang iyang re-election karong 2028. Una, pag walk out siya pa'y nagkuan, no? Hala, kaya na, walk out, tanan, has ka kagaraon. Pakita siya ang pagka way buot. Muna, mga kasama, no? O, tanawa. Gusto niya mahimong asabog ini si, kuan, GVRC2. The bad one. Mga kasama. O. O, kinibalik ko na ko, kini mga senador, o. Muna nang i-turn off gun ilang comment section, mga kasama. Nga naman, yung sila, daghan, nagpaluyo na ko ng mga Pilipino, daghan na yung gustong ma-impeach si VP Sara, mauna, muna ilang propaganda. Nangano lagi in turn off, may inyong comment section. Kung daghan mog supporters, nga naman, nga inyong mga turn off ang inyong comment section sa inyong FB. No? Inyong gipangpaong, kinahadlock mo, nga hibaw mo, nga kanyang comment, tinuod ng mga tao. Di na mga tao-tao sumayan. Diba? O, kinatong sa mga kongresista,

0: niboto nila sa impeachment, nakapaldo, nakamalita mga kasama, kay ilang gibana-bana, total, no? Kining uban taga iske, atol ni taga agpang, jersey, nanigpista, atol ang taga anog solicitation, no? Ah, na, mga lipay na nila. Sila mo pa niin, nag-eleksyon, ito na, pamalito na lang ito ni, no? Ilang gibana-bana ba? Oh. Nasa sila'y punto silang pagbana-bana, pero tingali, usahay, masubraan po ilang pagbana-bana, mapilig sila. At ang side, lamay din sa kining highly urbanized nga mga syudad mga kasama, din daghan ang mga intelihente para sa Cebu City, nga magligas lag pipila kalibo mga kasama. Oh. Ang mga nibuto mga kasama sa pagpa-impeach ni BP Indaysara kaya di mangino ito malimod. Ang kining Cebu City, Cebu Province, pro Duterte yun eh. No? Tuyok-tuyok, good, nabay mga pro-Lini o pro-BBM dire. No? Ang butlag na ay mahihap, mahihap rin si Mutudlo. Mauwa pag yun. Puyra sa dili, mauwa mga kasama. Maubitaw ni si Pambari 4, no? Hello, go, Pambari 4. Wala kay paglaom sa 2028. Uy! Isa may naghando lang iyong Facebook nga, no? Kung mangaway ang mong Facebook na nang tigsuat ni mo, mura magtaga, no? Wag yun, why ayo? Walay professionalism. Wala, no? Maldita may si Gwen Garcia, pero ang iyang kung naman si handler sa Facebook, kung siya may musuwat, ang sinuwatan, diligod ingnon nga mura guway buot. Anyway, no? Klaro man kayo nga, gibiyaan na ni si Pambari 4 sa DDS, no? Duterte diehard supporters. Gani, pag-aray ni pag-aray mga kasama ni Baste Duterte mga kasama, oh, tingnan siya, asa mang gobernador? PDP ba ng gobernador? No? Ano yung asa mo pa? Di ka mo resign? No? Sa di ba ka si Karan sa PDP, mas maayo siguro mo resign ka, kay murag wala namang kama, wala kama hasubay. Go Pambari 4. Ay na, enjoy-enjoy na lang imong 3 years go Pam, pero wala na yung makaoyong ni mo. Eh. Kinsa na may imong agawa siguro sa nanarabaho niya. Gawa sa narabaho siguro diha, pero ako suroy-suroy sa kabubinsyan, mga kasama nai. Sayo kay silang giluod ni Gubpam. Ilang hinuduman ang iyang TikTok. Iyang TikTok ba? Pero, wamang yung Gubpam, ang gugan ni Barog, no? Wakay ko ang ba? Wakay, gitawag nga, dugukan. Spineless man ka. Wakay dugukan. Pambari 4, Governor Pambari 4, hangtod 2028. Itag na ay mulutaw nga mo atbang nimo, no? Aron makahibaw jud ka sa puwersa sa mga sugbuanon nga ni suporta ni Duterte, no? Asa ka ba mangayo sa suporta ni Duterte gwa pa kakahibaw nga si Duterte ra gyud makapadaog nimo. Nga naging Duterte, may makapadaog nimo. Mga sugbuanon, karong umabot 2028, Gubambari 4. Oh, magingon nga, sukton dyan ka sa mga sugbuanon. Ah, nahinailag pang panghipos lang ko, no? Blessed Sunday, Sir Alvin, watching from Baclayon, Bohol. Wa na ko nagpuyo sa sugbo. Ano? Ako bitaw. Ambot na pa ba? Na ba true love dire? Ha? Ama panahon manguli punta sa kuan siguro digting retire na nato, no? Sama na ko nga taga Leyte sad ko. Ah, nang ilabuhi man ta no? Sa ita sa true love. Ingon sila, duha kuno ka butang, andi na tong andi ko na to pangitaon kay maabot ra gyud. Una ang kamatayon, dili to pangitaon kay maabot ra gyapon. Una pud ang tinuod nga gugma. Nala, antang patagag to kay tingalig mapasmuta. Ako na sab si kasamang Alvin Alkinutruya. Sangan sa tong station manager Attorney Rufil Fernandez Banyok, sa tong news director kasamang Aida de la Cruz Tampos, ug sa Pikas Lawak mga kasama, no? Ang nagdahunog nga panawagan sa Barangay Kiyot mga kasama nga mudagan gid siya ug pagkakonsihal diya sa Barangay Kiyot mga kasama. Pero murag di ba man kay sa higanahag politika, pero maabot siguro ang panahon sa, no? Ah, si kasamang Nestor Homicilio mga kasama. Daghang salamat, maayong gabi, mabuhi ang demokrasya.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at
1: the hour of our death. Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done to me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh
2: and dwelt amongst us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
1: O Holy Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ. For us we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord.

0: Kasi your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Kung hahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, ya bi imaigmata sa bumitan.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Malagang pala, ang iBerry, hindi ka mo kahit.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus 4.

0: pa.
1: Nahulihan na ka, ma?
0: Wa pa.
2: Nga nung dugay, agad mawala anang sipuna, ma.
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
4: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Nahulihan na ka, ma?
0: Gahapon pa.
1: Ah, kuya waoy!
4: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
5: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep C Plus Forte.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawa sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Banggong kumbaka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washy!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: you need toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
1: Max Alaga, Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: Philippine Standard Time, alas 4:33.
7: Headlines karon.
6: Headlines sa mga balita sa Britanga Nasional. Vice Presidente Sara Duterte mo ay mudaog sa pagka-presidente kung himo ng eleksyon karon base sa Osaka survey.
8: Karon sa Senado alas sa patuan nga seguridad atol sa impeachment trial.
6: Sa mga balita lokal, Cebu City Mayor Nestor Archibald mo padali pagbarigya sa mga unserviceable vehicle ug mga heavy equipment sa kagamaran sa Dakbayan.
8: Kapitolyo ni Batumag modernization alas sa disaster response system ni ini.
6: Balita gawas sa nasod. Ubay-ubay ang rekalasan na itubong pag-ulbo sa Northern Myanmar.
8: Sa negosyo, DTI, nakapaglantog maayong pag-export sa labaglagot mo ng ubi, ingon man ang kalawansi, gikan sa nasyon.
7: Headlines karon.
9: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
6: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
8: Mabuhay, Pilipinas.
6: Tungkaw na mga mahinong danon, ganyan wala radyo.
9: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Ator mga impormasyon, ngayon mo masairan.
8: Una
6: sa radyo,
8: una sa balita.
9: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
7: Number one. Number one.
9: Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
7: Number one.
9: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
7: Nationwide. Nationwide.
9: DYHP, unang radyo, unang balita.
10: Gising na!
9: Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
6: Adlaw na may galang Lunes! Pizza uno na may galang sa buwan sa Hunyo to Igaros 2025. Sa nga, sige nito mukhang para sa Sir HP, aramin sa buka, may ang mga tigbalita.
8: Sinangin yung Radio Man, Ken Galinea.
6: Ako sa aminyo, Radio Man, Arlo Basamante. At ang tabi ka na sa Lasay, Santak na sa Butang. Pagkatod ka rin sa mga labas ka mga balita. Na-late ang buto. Hoy, may butang sa itong mga kaksunan. Dari sa ato, sa sunod, sa Sugbo. Ato ka mga saringan ka mga Dakbayan, Dakbay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar, sa Dakbayan, sa Bugo. Sa atong ka mga kasikmit ka mga nalabigan, sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Kihor, Bohol, Biliran, sa Marlite. Pimera ka man, may galas sa Western and Eastern Visayas, kaning Murasa, na minaog namati na may galas, tulungan ng unang radyo ng balita. O niya, kining Hunyo 1 mga higala. Memorable ni sa ako ang pagsood rin sa DYHP kasamang cases minya. Hunyo 1, 2006. Nagsugod nga nanganaw kanaw ang tingog ni Arnold Bustamante. Kasamang Ken, 20 katuig ang nakalabay. Nitingog ang tingog ang niya nadungog ang ngan nga Arnold Bustamante sa DHP 2006. 20 katuig na muna yun, no? Grabe, hadali aras panahon. Ay. Ang tuo pa man ko may galag ka, lima pa ko katuig dress di ba HP? 20 katuig na! Liara ah! Pastilan mga higala. Panay! Nakaingon, maingon pa nila mga higala nga... Wala na yun. Di na yun mga higala batanon. Ang tingog na ko dress di ba HP 30 pa ang edad? Uy, uy, naklaro itong edad na naklaro. Uy, naklaro itong edad. Bainti katuig na kalabay, karong adlawas. Gicheck akong pangan ni... Kasama ito yung nag-angkor at tumuntag sa'yo. Bernie, ito? Bernie? Sila si Bernie, si kasamang attorney Rufil pa ito ang nag-broadcast sa Kadlaon, mga higala, hantod alas 8. Wala na ilang programa, mga higala. Sa, di pa to, balita pa to sa Kadlaon. Okay, may butang sa mga nakasunod sa akong mga, sa akong career. Char. Higala, muna. Muna, no? 20 katuig na. So, grabiha, taas-taas, good. May muntag po sa itong mga kaiksunan ng Milaw karon sa ilang tagstag sa mga panibay. Nagtanaw, tanaw sa Facebook. Kung asa ka man sa Tibuok Kalibutan, may muntag dinhi sa Pilipinas. O niya karong adlawas sa Begala. Sugod na natong itong mga promo, ha? Sugod karong June 1. Atol sa 20th anniversary ni Arnold Bustamante. Sugdan ang mga promo. Karatataw na, ha? Standby. May muntag sa itong mga taxi drivers, bus drivers, POG drivers, modern jeep drivers, tanan nga mga driver, may galaga na sakay na sa mga sakinan na ng oras sa karon sa kabuntagon. May muntag, doon ay new good news na, ha? Ugma, ugmang adlawa. Doon ay good news kay doon ay rollback sa produktong petrolyo, mga higala. Tangilang sa mga programa sa Riva HP o sa magkaha sa Facebook page na ito sa Riva HP Aramen Cebu. Ang update na gala sa pilay presyong pagkaltas. Pagkibra may gala sa presyo sa produktong petrolyo kay patuman og bang adlaw. Samtang sa bigasmahin, may buntag sa mga nanay. Kailan rin sila tagstag sa kamang kusina na nakaisikay na. Aron nga makapamahaw na ang ilahang nga mga membro sa pamilya. Karong taon-taon. Ari tama gala sa atong answer to win promo. Napa matuduri akong kuan? Ana ba? Napadari ang atong drum roll. Ang atong pangutana karon mga kasama. Ang atong pangutana. Sa ako sa una na.

0: ¡Ah! ¡Ah! Esa, canela. ¡Excelente! ¡Que se la va! ¡Ah, qué da! 15 mo daog pagka-presidente kung himoon ka ng adlawa, ha? 15 mo daog pagka-presidente kung himoon ang eleksyon na karong adlawa. Kini base sa usa ka survey, kinsa ang mudaog pagka-presidente kung himoon kini karong adlawa? Kini base sa survey mga higala sa usa ka survey firm onya na broadcast sa Bagini Megalas tibuok ka Pilipinas. Ala tubag ang tubag ana mga higala daganta mong hinta. Ang kanang babae nga nag-birthday kagahapon. Gagigukod sa mga congressman. Kinsa ni siya nga kung himoon ang eleksyon karang adlawa, siguradong mudaog yun. Kinsa ni siya?
1: Sino siya?
0: Pareho naman sila birthday ni Ma'am Mary Ann Abadilla. Nag-birthday sila kagahapong adlawa, 48 years old, kining atong gitumbok. Amot lang si Ma'am Mary Ann Abadilla, pareho ba sila kining edad?
1: Sino siya?
0: Ala, tubag, may gala sa atong pagutan ang inyohang buhaton. I-like, i-follow ang DYHP Aramin Cebu. Onya, i-share ang atong program, ang unang radyo, unang balita, mga kasama, ha? Ang atong pagutana, kung himoon ang survey naman, kung himoon ang eleksyon karang adlawa sa pagka-presidente, kinsa man ang mudaog? Matod pa sa survey. Kinsa?
1: Sino siya?
0: Manat may gala itong answer to win a promo. Kanong butaga, ha? 200 pesos. Sino siya?
1: Sino siya?
0: Ay, ang mga popular rating mga higala saka 54 o niya ang presidente mga higala negative 50. Oh yeah. Okay, ito balikan mga higala ang itong mga hisgutanan ka ng tataon mga higala sa itong pagpanaguman, ha? O niya ang inyong tumag hantod alas 5 ala tumag mo niya. Kailan na matagalin mo ano yun? Kailan mo ana niya? Ala tubaga ang atong pangutana karong buntaga mga kasama. Ang mga tubag makadawat may galag 200 pesos. Sa ilahang GCash. Kaya pakusgay niya mga radyo kaya atong mga kamaran sa research department. Wala na, suruy-suruy na. Kaya mga hatag na po may galag bugas o chorizo karong buntag. May buntag sa mga karinderya nga nagpabinaw kanong orasa. Nagsige na may galag tagod sa mga lamas. Aron nga isagol sa sudan, putahing, ilang lutuon ka na buntag. Lami ron higop pa'y galag sa baw nga kanabitaw ang isda nga perting labasa. May sagol siya nga isda, basta kay labas, wala na'y problema. At sa check pa'y galag sa kasama ang gadget sa mampong sa erod talaga ng mga presyo sa lagunang paralitons, karbon. Nining mga orasa. Kasama ang Jesse. Good morning, Jesse.
2: DYHP. Tutok presyo sa merkado.
3: Yes! Mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Ken. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpabinaw ni nga itong stasyon DYHP RMNG Bo. Good morning! O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga brahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may buntag yan ni ating ni Kuya diyan sa Ate Elmaris Food House sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag yun dati, Kuya. Okay, para sa ating mga suking tigpaminaw, muhatag nag-update sa presyo sa mga klasik-klasing mga utanon rin sa Carbon Public Market. Agbati, 60 ang kilo. Kamungday, 180 ang kilo. Saluyot, 60 ang kilo. Kalabasa, 22 ang kilo. Okra, 120 ang kilo. Sikwa, usagatos ang kilo. Kamuti galay, 50 ang kilo. Kalabasan puti, 25 ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon pagmit, 50 ang kilo. Palia, 80 ang kilo. Talong, 60 ang kilo. Beans, 130 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Sapsoy, usagatos ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong Radyo Man, GC Sumampong, DYHP, Tatak Arinen.
1: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga selula, i-appeal na ang mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles, og bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o guban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o guban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
0: Daghang salamat kasama ang Jesse Samampong. Ato balikon may ganang pangutana karabutaga. Kinsa ang mudaog pagka-presidente kung himo ng eleksyon karong adlaw kini base sa survey. Kinsa. Ala tubag hanto dala 5 may ganang takna sa buntag. Kay manawa, manghatag tayo galang 200 pesos alang sa mga makatubag, ha? O niya, sa'yo na kayo may galang yung buhaton. Ha? I-like, yung i-follow lang ang DYHP Aramin Sabog ang Atty. Rufil Fernandez Manyok na page. O niya, i-share ang atong program, ang unang radyo, unang balita karong buntag mga kasama. Para na'y sikreto. Aron nga makadabat kami galang 200 pesos. Onya sa mga balay-balay. Mga balay-balay pakusgin niya mga radyo kay atong mga kaubanan sa research department sila si kasamang Julius Barili, sila si kasamang Lailin. O guman pa, manuroy na mga igala sa mga balay-balay. Kisa tong mapaminawan may galang nagtingog ang radyo, makadawat may galang bugas o chorizo. Oh. Natay, panghatay, may galang nga bugas o chorizo diha, ha? Magbaha na sang chorizo sa gawas. Ah, atong pabahaan o chorizo, may galang nga jack bayan sa sulbok. Samtang, sabi kasbahin, kagahapon mga igala na kurat mi sa balita, eh. Kay di ay usaka 80 anyos mga igala kapin nga lula ang naapil sa pagkasunog dito may igala sa kalahuan lungsod sa Minglanilla town. Ang kining nga maong 80 anyos mga igala na ginusarang nga natog kay ang iyang anak, huy, namista man dito skuan pikas barangay, nakadlaon na buntag uli, hubog pa gyud. Si lula nga di na taon kay may gala ka kwan ba ka kita di na kaayo mga gala kalihok wa na kagawas balay pagkaog daw mga gala sa balay napaig sad may gala si lula dooy kayo ang yang igsuon pod nga kwan na sad kanang tiguang na sad wa na gid katabang kana silingan naman niya may una nga nakakita nga nasunog ang balay siyang igsuon oh. Wanay nahitabo kagahapon kuratang nakurata may gala sa mga balita pagkakwana pagka sa bandum tayo nahitabo sa kadlaon. Ecstasy. pagka Sabado sa Kadlawon. Pagkaluoy kay may gala sa maong nga hitabo. Samtang nga mga dagko nga mga marita pun may gala tunga tangan o pagkatagad sa atong nga tulumanon dari sa unang radyo na marita karatataon ha. At sa check may gala sa kasamang nga Jane Gallardo sa patrol na ning oras sa karon sa kamuntagon kasamang Jane. Good morning, Jane.
4: Good morning kasamang Arnold o kasamang ka na aniya takaraw nag limilingit sa kadalanan din is may barangay inayawan kasamang Arnold. Huh. Atong gisusi karon din hi kung kumusta ang atong kadalanan. May nilang gani kay wala gid ay ni uwan kasagaran ra gid mo uwan.
0: Wala mura nagway uwan ron kay mura og nindot pa ng langit.
4: Nindot hayag gaayo pod ang ato ang langit kasamang Arnold murag wa gid tay nakita nga pagpanag-om. Natay mga nakita pa diri nga pipila ka mga bituon din sa atong kalangitan kasamang Arnold.
0: Gumana pero ba nagbanag na no nakita na to ang langit murag hayag na.
4: Hayag na kasamang Arnold niya ang atuang kadalanan na bisan o padung na hayag kasamang Arnold. Ubay-ubay na po ang ato ang nakita no nga nangagi din hi. Kasagaran gyud din hi sa barangay inayawan kasamang Arnold nas daghan ang ibay ka. Hmm. Kay mga iskinita manggod ni din hi kasamang Arnold.
0: Pero kung piyan sa rede, kayo mga git-git ba kayo?
4: Ang ato arabang ibay ka sa mga Arnold kay bawal ang gundi silang highway. Mm. So mauna ang mas naghan din is by barangay na yawa ng mga ibay kay makasudra man silang mga iskinita, mga skina-skina din ka sa mga Arnold niya. Kaning barangay na yawa, ang dagan na pugain ni Sudon nun. So ito din ka sa mga Arnold. Mauna ang mas maka dagan-dagan po na nga to ang mga e-bike din hi. Gawa sa itong e-bike, dagan na po tayo nakita ang mga motorista na to nga nagbiyahe, mga habal-habal drivers. At ang mga taxi drivers po sa mga Arnold, nangagi na po din hi. Kay kaning dalan dress barangay na iwan, padong po ni dito laho sa may SRP. So dagan tagalupsan din hi sa ato ang nahimutangan ka sa mga Arnold niya. Kuan kayo, uga kayo ang atong kadalanan lahi sa mga niaging adlaw, katong niaging semana ka sa mga Arnold, numerong straight, good. Ang pag-uwan-uwan, dinis may barangay inayawan, matinga na lang ka nga, diri gauwan, pero abot nato din na sa ato ang deputy station, murag uga raman kaayo ang ato ang daan. Mm. So, pero karon ni noon, kaya wala tayo na sinati ng pagpanaligsik o maski uwan ka sa mga Arnold. So, kagahapon o pagsabado, wala tayo na sinati ng pag-uwan. Mm. Ato, na medyo igang lang sa pagkakaroon ka sa mga Arnold. Sumurag, di ba ka po di mo uwan ra o galit, murag lahi ang pagkaigang din yung wow. Sa, dito sa ato ang nahimutangan po okay. Sa mga Arnold.
0: Sige.
4: So, mingaw pa ang ato ang kadalanan pero mo dugang taghatag og update.
0: Kaya ito mga vehicular accident des pardo gabi eh, di ba?
4: Vehicular accident po. Mga itag-update ito ka sa mga Arnold kaysa nakita na ito sa video mura man ito napilo.
0: Oo, oh, napilo ang lawas taon. Murag nabali.
4: Pero galiho pa man inoon to. Hopefully ka sa mga Arnold natabang pag din taon itong tawhana. No? Pero mga highlight tayo dugang update ato ka sa mga Arnold labi na sa mga pangitabo sa ato ang palibot. Karon nga gasugod na po taga laing buwan na Lunes pa sa mga Arnold June 1. First month dahiron sa mga kortahan.
0: Ano man?
4: Usamang kanila.
0: Oy, anniversary na ako rong adlaw sa DHP pero ang forma ang kwala ni kay karong adlaw pizza uno yon 2006 titingog ang ngalan o nadungog ang ngalan ni Arnold Bustamante.
4: Kasamang Arnold, happy anniversary. Ay, magdugay pa kasamang Arnold.
0: Oh, na, na. Tagaan patang kusog sa Ginoo.
4: Usagid ka sa mga gitanaw ron sa mga bagong nagtubo sa journalism kasamang Arnold. Ang inagkanasad minimo na nilapas minimo so. Hinaot me nga mag-uban ta sa taghantang...
0: Kana.

0: Daga salamat kasama ang James Gallardo. Onya nga itong winner, karabutaga mga kasama. At sa ating unahan itong winner mga kasama. Ang nakadaog! Ang sakto tubag, kay puro may sakto tubag lang ang ilang mga gipang tubag may gala sa itong Facebook page. Sakto tanan. Why na, kwan? Why na saag tuwag, ha? Why na saag? Ang pangang tubag, mga igala, sa itong pangutana, kinsa ang mudaog pagka-presidente kung himo ng eleksyon ka ng Wadlawa base sa survey. Ang tubag, ano, mga igala, si Sara Duterte.
1: Correct ka dyan.
0: Ah. Si Sara Duterte, kung karon nga Wadlawa himo ng eleksyon, siya may palaran, siya may klarong daog.
1: Correct ka dyan.
0: Ang nakatubag, mga igala, ang napilihan sa itong tambiolo karamutaga, mao si Emeline Miao Otadora. Si Emeline Miao Otadora, iyang gishare, mga igala, ang itong program, o niya nakalike siya, mga igala, sa DYHP RMN Cebu, kang Atty. Rufil Fernandez Banyo.
1: Correct ka dyan.
0: Ah, congratulations, kang Emeline Miao Otadora. Napatay pangutana o niya ang tataon, ha? Ayaw mong hawa niya, kinapatay lang pangutan na mga kasama. Samtang sa Bigas Bahin. Samtang sa Bigas Bahin, narita may gala sa di ay nag-viral may gala nga video. Dito rin sa Lapu-Lapu, mga higala, na-post ni sa Facebook kay kining mag-asawa nagpahilot sa Osaka kwan, masad sa parlor. Siyempre, magpahilot ka kasamang kay Susmin niya. Di ba mo pwede nga magdungan mo sa mga asawa sa kwarto, di ba? Lahilahi na sila. Lahilahi o tapad-tapad o lahilahi nga kwarto. Na yung ban nga massage parlor. Kung nakasood ka massage parlor nga, kanabitang kuan lang ka ng habol ra ang, ano ba ito? Pasingan? Kortina. Kaya kortina. Marag habol ba? Marag na kuan, marag na gitabil niya. Madunggan ganin mo niya. Dim ang suga. Dim. Madunggan nimo ang tingog sa pikas. Sa ito pa, kana, wala nagwa na ikuan, kaya nang hung-hung-hung rin na niya. Sir, kaya nang extra. Usan extra? Extra unlan? Extra ka kuan ba? Kaya nang lain nga. Lain nga. Hilot. Ha? Usan nga klase nga lain nga hilot? Pa-blind-blind ko na kayo, pa-blind-blind. Pero hunghungan ka na. Pero kung naga niya sa kwarto, anaon ka niya nga, sir, pwede kagkuhan ka ng laing extra, sir. Ang kasabot na ka na, sa lalaki na siya ihagad sa babae, din na siya ihagad sa babae. Uy. Sagpaon ka, sagpaon sa babae, anak. Ano ka sa lalaki, kagini mga lalaki, mga pagka, may pagkakuhan, burukinto sa nilalaki, lalaki, sir. Na ay magtiayo nagpahilot dito o nagpamassage ba? Parelax ba? Uy, unsa pagkaunsaan ni reklamo ba yung uning bana? Kay, gihagad man nun siya extra ka ng ana-ana ko, no? Unsa may ana-ana? Di ay video ay. Di ay video. Nakatapin ka lang sa social media. Tantanaon ko, no? Kasamang Gerald, go ahead! Ang audio. Pero timingan ninyo, kamo mga massage, masahista, timingan ninyo kinsa inyong istorya.
2: Bounce garillo, so makaingon ko ba, basin mo nang gawas na ko kay lainan mo.

0: kay sa doktor man to sa naghilot na siya sa kong head doktor na niya bag ang sa sir di ka mo itong something word nga punal niya di mo po familiar na kapila mo si pahilot wa dyan may kasaway ano mga inanan niya
1: Ay de pa Salamat sir ay de pa hilot ay de pa hilot ato sa mga kwan ato sa tong igsoon ato nga mga blind ba May palito kay sulit pa kayo kwan ang kanang hilot kanang kanadiha di man na kwan di hagod
0: pag ingon niya og
1: bawas panuhot
0: kaysa bawas gani na ko ni anam kanin siya nga sir basit mo reklamo kasi gawas ana ko Ang unang natin ko mareklamo, dari, pero sa akong asawa, asawa ko rin ako, sa iha ko,
2: masulit. Ang reklamo sa gawas?
0: Dari pa, inigawas, gignan ko niya.
1: Ah.
0: Oh, gignan ko niya. Di ba, miss, ni anam ka, ang ko nalang good. Ako di mo no, nakasaan na ka, mas maayo pang...
1: Laila, di ba?
0: Maayo pang
1: nagsulit. Mawa na niya.
2: Kalampag mo sa gawas.
0: Okay. Kaya niya nang siya nga, sir, basin mareklamo ka, magkawan. Sir, unya lang sir, kay
2: kuhan pa siya.
0: Alibay naman ko na ko, kay giloot naman ko.
1: Inosinting marunong lagi, may panikwa na. Di kang pumanis, inosinting marunong nila lagi ha, sad. Di, uban man niya ang asawa, good? Uban niya ang asawa. Kung di pa niya uban niya ang asawa, di niya mareklamo eh. Di lang, like, sa'yo pinigay mo hatsal sa masahista. Sa'yo pinigay. Naman ang itawag nga, sa, pagpanong niyo mo rin, tulagsik pa ka, kanang luya ka ba? Kay, gusto ka nga magpalagsik. Uy, pagawas din mo, samot mo din mong kaluya. May pa'y sabuta, kanang blind ka magpahilot diha sa Yalay or diha sa IT Park. Nariha, napod sa Robinson's Galeria. Napod diha sa may GY. GY Square, nariha. Na, sa Ayala, o sa kanang sa IT Park, nasa higda. Pwede ka mo higda, diha. Hilot to nyo ka. Kanang hilot nga, huwag tanggin mo panuhot ba. Nya, kanyang mga blind na to, nga mga kaisunan, dili na sila mo ingon nga, kuhan mo offer. Dili na sila, anak. Kuhan na sila. Dinius ko na ilaha kanang, huwag kikuhan ba. Why sagol nga, Malaysia. Na, dire ay. Kaya sa itong ganahan lang kami, kasamang cases min niya. Dire ay. Na, dire ay. Sus. Inigawasin mo diyan. Makita po niyong panagway sa mga babae sa magdungan mo ka, honest ka rin dire ya. Walang nga si Gerald, di ganyan mo suod na diya. Di mo suod, Gerald. Kaila ko na sa mga babae diya, sir. Kaya ka mo suod ka diya. Magpakuan ka. Inon ka nga. Ah, si kuan no? Nagpakuan dire oh. Andres Capitol Iscario, na niya, oh, inagagabi, peting hayaga. Klaro kay kay inigsud, nga, nanon mang una diha, nanon sa na diha, nga, kuan, manghikap, mamanghikap. Nga, kamano ka na ning laki, basta hikapon, magpa-oraray, mahinoon. Ana na itamo, may gala, asa kayo nang dapita ng massage parlor, murag, kuwan tingali ni, mandaway maghan ni, kay ingo man siya nga, dito sa liloan, pirmi ko magpahakwan ito, may problema. Murag, dari ni dapit sa, gawa, dili na Cebu City, murag dito na si Mandaway, o baka, lapo-lapo, pero, doon ako, Mandaway ni, kining nahitamo, may gala sa, kining nag-viral ron. Ala! Viral doon. Tidurgan na may gano'n now. Tanbay sa mga balita may gala. Uman lamang sa pipila ka mga buluwanong pahinom-dum. At oras, alas 5.04 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun is yung iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung iswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Narodong koy, kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koy, Herbal Capsule.
6: Original Koi Herbal Capsule.
5: This newscast is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon.
8: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa di ang naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay bukid duro wala eh gani ay sa tinga nga nagmintin ko ana ay pwedeng hiya ah
10: pwede lang makas pila ibo
9: ito so anak ko 90 na ko
8: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
5: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
15: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
16: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
17: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
18: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas mi abot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
17: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS. Said. Health Report. Health Report.
19: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung last latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
3: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Igala, nakakape na ka?
6: Kaya mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract?
7: Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
8: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamao sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
10: Ha? Huh? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
9: Ay, malabo.
10: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
9: Para malinaw.
11: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
12: EO, love your eyes.
0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
14: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
18: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gid 320.
17: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
18: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Ako di ay si Regeta yun ha. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero, wala pa ko noon ni Katag. Nya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay lain yung kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa kuntiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niya ang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay isot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot ko no kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nagtry ko, way ko nag-lost og hope sa God nga mo gamit ani. So nag-inom ko, so karon nami na kay akong paminaw, nya akong kaon na nagbalik na sa normal. So niya tukos ko an kanang doktor, natinga siya kay uy, ang imo nga ko dali ra kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, naggamit ko, nag-inom ko kuan kaning life extension vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha, maayo yung gayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance diha, makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mo gamit ta ani, lami yung gayo. Tanan nato nga mga sakit mawa. Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitestingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko maudyoy nakatabang sa akong balatian. Mauna nga ayaw jud mo duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga motubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
22: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
23: Oras sa mga kasama na 5:16.
24: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
23: Karon sa detalye sa mga balita sa balitang nasyonal. Parehang naguna si Vice Presidente Sara Duterte sa mga posibleng mahimong kandidato alang sa pagka-presidente sa 2028 na eleksyon. Samtang napapiling usab ang maayong statistics o satisfaction ratings sa dalawa sa nakaduol ng impeachment trial sa sunod buwan. Ang resulta sa Pulse Asia Survey nga gikomisyon sa Strat-based group nagpakita nga 51% sa mga Pilipino ang mubuto alang ni Duterte kun himo ng eleksyon karon. Sinaga si Mayor Lenny Robredo na sunod gini nga doon ay 43% sa Bicas Bahin. Ang survey sa Social Weather Station gikan sa Marso 24 nga tunas sa 31 nagpakita na 54% sa mga Pilipino ang natagbaw sa performance ni Sara Duterte. Si Senador Vicente Soto III, nga mao pay Senate President sa dihag, gihimo ang survey, anay sa naasa kaduhang dapit, nga doon ay 44% nga satisfaction ratings, kini base sa SWS survey.
25: Samtang sa lain balita, doon ay kutog karong adlaw ang higayon. Si Vice Presidente Sara Duterte nga magkanuso sa tubag alang sa articles of impeachment. Matun sa Senate Secretary, mahimo nga matubag si Duterte nga personal o ka ipaagi kini sa iyang abogado nga pinaagi sa electronic mail. Si Duterte nagsaulog kagapon siyang adlaw nga natawhan subay si ini si Kabataan Party List Representative Rene Co na nawagan nga atubangon sa Vice President ng Konstitusyon bato kaniya. Ang impeachment trial sugod na suliyosay sa ang kampo ni Duterte daan ang namahayag nga andam kini kanunay pagatubang sa impeachment trial karong sunod buwan.
23: Samtang nag-coordinate na karon ang National Capital Region Police Office ngadto sa Senate Office of the Sergeant at Arms aron pagsiguro sa seguridad ug kahapsay atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo Tuyo. or asilo. So yun ini mao ang pagsiguro sa maayo nga pagkaduma sa crowd control sulod ug gawas sa Senate building atol sa impeachment trial. Nakikoordinate sa bang NCRPO tali sa USAA kung ang yan bang magbutang o barriers. Tungod sa rekong adjustment kagimo alang sa o himuong alang sa impeachment trial. Una nini si Senador Vicente Soto III nasagmuyo nga to sa kapulisan o gubang security personnel. Dihang ang iyang sakinaan, gikuninitan sa mga protesters sa paggawas nini sa Senate building.
25: Samtang sunog ang pambalita, ginsister ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ang mayuriya mahimo makaumo ng Blue Ribbon Subcommittee para mapadayon sa investigasyon labot sa giingon nga anumalosog ang mga fund control project sa gobyerno. Mato ni Cayetano ang pagsupak nini nagpasabot lang o pagsuway o babag na makapadayon ng investigasyon labot sa flood control projects. Si Senate Minority Leader Vicente Soto III una nang namahayag nga ang pag-umulog mga subcommittees kinanglan nga ipaagi sa plenary aton sa pagpadayon sa session karong adlaw. Ubos sa lagda sa Senado ang committee chair mahimong mutudlog mga vice at chairman o maghulmag subcommittee kung gikinahanglan.
23: Alas sa 5:20 na, nabot kagapang ang lawas sa nasod ng Vietnamese President o Communist Party General Secretary nga si Tu Lam. Alas sa 2 kaadlaw nga state visit niya nini gikan sa kagahapon hangtod karong adlaw. Ang pagbisita nila sa Pilipinas may labing una alang sa usa ka top party leader. Nabot siya og alas sa 12:40 kagahapon sa hapon sa Villamor Air Base sa Pasay City sakay sa Vietnam Airlines sa flight. Kaba nila mangyang kapikas nga si Ngo Phung Le o Lai o gitagaan sila o arrival honors. Ang nagsugat kanila mao si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
25: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, makasinating labing taas ng adlaw kung daytime. Abaga nasod gana sa Northern Hemisphere karong Hunyo 21. Samtang dunay makita usab nga meteor shower sugod sa Hunyo 22. Matod sa pag-asa sa Hunyo 21 magsugod ang summer alang sa mga nasod gana sa Northern Hemisphere o winter na usab sa Southern Hemisphere nga bahin. Mahitabo ang taas ng adlaw kung ang sun maabot sa pinakatumoy sa kalangitan o kawanangan. Hinungdan nga sa Hunyo 21 masinati sa Northern Hemisphere. Masinati ang labing taas nga adlaw kon daytime ug ang pinakamubo nga gabii samtang matod sa International Meteor Organization ang pag-asa ni Butiag ang meteor shower padayon makita hangtod na sa Hunyo 27.
24: Pagputok ng mga balita nakatutok na sa unang radyo unang balita
23: kanato nga pabaragoban gipadanta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao ang original koy herbal capsule suplemento nga gikan sa pariya kamunggay garlic luya ug ginseng. Kamay mo hatag ni kalagaligon sa lawas kaligon sa atong immune system. Aron nga di tadalang ka masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon. Batasan na. Ang pag-inom sa original coil herbal capsule kay mabatok ni sa mga balatian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea. Bugun-bugun sa tutoy. Huwag ang pag-ubang sa inyong mga atay. Ang original coil herbal capsule epektibo sa nimigala pagparigon sa atong immune system. Di tadalang may galang matakbuyan si bisanon sa gamatang sa sakit sa lawas gamikan sa mga vitamins kana ini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Coir Magkapsula aprobado kini sa Food and Drug Administration. Inyo ni mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Coir Magkapsula. Mapalit kini sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Roseville Pharmacy sa Batulete. Mahimo sa ninyo may galang mapalit ang original Koy Herbal Capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Cherry Pharmacy sa Kabatis Island, Hero Pharmacy sa Odanggo o Zari Pharmacy sa Guadalupe o sa Dalang Iscario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
25: Taas ba ang presyon si Budigoy Kabadunay? Hypertension? Basin taas yung sugar at basin may diabetes kanyo or kamay baw? At taas nga level sa blood sugar? Magkapagay kinis arterial walls? Mapalapot si Mundugo sa nakarason? Nga na magka-hypertension ka ang mataas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension marusulta kayo sa pagkabuta pagdaw sa imong kidney o daghapag ang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dali pagkais mga sabad. Pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta ang magrabing imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dito kini charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mubo ang imong blood sugar kutulado sa pag-imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang magkapalindot ni simong katulog, magkapugong pag-isay for acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Ubistaw sa magklinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized general machine analyzer. Nakinimimutang this media ko sa Lim Street sa Sibusini ka pwede matawagan sa 4160-866 or cell phone number 0975-079-5133.
23: Alam niyo ba na simulay at 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang regular kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo na itong atong immune system. Kaya kung taas ang levels of vitamin D3 diya sa itong dugo ang itong mga immune cells, magka-function sa kibayo, magka-produce kini og mga panagang, mapatekinis sa mga viruses na dili pa kini makasulod sa itong mga cell wall. Busa kanadlaw, kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa kini sa mga medical doctors, 100% din mo sa America sa Life Extension Foundation, number one kini nga tatak ng vitamin D3 din sa Pilipinas. Kung makinalan ka magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Kaya mga tagiling libre o quality consultation kanadlaw ang Life Extension Clinic sa Cebu City na akinim mutang gano'n sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebudok o Cebu Gospel Church. Diyas konsolasyon, darapoy po'y Life Extension Clinic. Nga namin mutang gano'n sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Tubangan sa Jollibee. Na Baguete City na namin mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Dool ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede po din yung makontak ang hotline sa Life Extension Clinic sa 0917-318-1161 o 416-1655. Alas yung duga pagkutan o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 din ay siyang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa pikas gabahin ikaw makanunay nga makonstipated pag-inuman ng Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayong andamo ng Super Fiber. Magkulang ka sa kabasog at tubig, imong imix dito. Ang sagyan ka sa shea sa Super Fiber. Unya, pwede ni mong imnon kung ari sa buntag ka na before ka mag-breakfast. Kung ari sa gabi ka na before pod ka nga makatulog. Para mas nindot pag ng efektos pagtig nimo sa Super Fiber, idungan ka nag inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, apilosob din na sa Life Extension Clinic.
24: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
23: Ay! Dara, dara! Narapay lang pangutan ng mga igala, karong buntaga, karong orasa. Onsang arasod. Onsang arasod, may galang ang ilang presidente ni bisita diri sa Pilipinas alang sa Osaka State Visit na nagsugod kagahapong adlaw. Ah, dara. Dara pangunta na sa itong answer to win promo, ha? Onsa garasod nga ang ilang presidente naabot diri sa Pilipinas alang may gala sa state visit nga gisugdan kagahapong adlawa. Narani sa Asia, ha? Narani sa Asia. Ang galing nasura, mura og kuan mo tayo ni, kanang nasa Southeast Asia rani siya nga nasod. Onya, kasagaran, nakakay mo ato dito? Oh? Dahaghan kay mga ato nga nasura kay Morang kwan man eh, kanang dilipulan, oy, dilipulan. Sayop na pulan, sayop. Silinga na natong nasura, atbang ay, atbang. Sakop siya, may gala sa ASEAN, kining Association of Southeast Asian Nation. Ah, narana di, may gala di, oh, atbang ay. At Mangras Palawan. Ah, nadiha. Kanatawan yung mapa. Naradiha. Nadiha. Pero mga kuan na sila, mga Chinese speaking na sila. Mga... Masanay lang. Masanay lang language niya sa kuan. Viet... Oh, na ako. Nananggi ko ano. Ang ilang mga salutihan na murang Chinese. Ah, pero lahi na sila salutihan ato mga igala. Oh. Dele, Japan! Dili lagi Japan, dili. Ah, dili po Indonesia, di. Basta na niya. Kena ato, nara niya. Oh, nara niya. Kena ako, nang itudlo na ko. Nara niya. Gapon, abot nila presidente dari sa Pilipinas alang sa Osaka State Visit. Kung naminaw ka sa newscast karang buntag, ano ka ba, o ka? Muna itong napangutan na karong buntaga mga kasama. Napunitubag. Napunitubag o Republic of Bohol. Katong sauna nga play mga Saigon. Sama namin. Lilia Salonga. Okay, kabalo na tanan. Oh, na, wala, kabalo na tanan. Okay, kabalo na. Mona, Mona! Ala! Mona siya, Mona. Basta Mona na siya. Ala 5:30 na.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
28: Biotrophs Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotrophs Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotrophs Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
28: Biotroph Herbal Capsules.
29: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
31: ACS. The original Koi Herbal Capsule.
32: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dun akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usa ka adlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo dun eh, nakatabag na ako, nga wala na ako, masakit akong dugan.
31: The Original Koi Herbal Capsule.
4: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
33: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga buti.
34: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng petsyang na pagkasunduan.
0: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino may isang salita.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, dito ako believe.
13: Said Health Report.
14: Health Report.
15: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
13: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hilig gid ko dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ni palit dai ko kawan ni kaloy sa Dios nawala. Wala na ko naka patik apay wa naman ko gibati nya ka antok karon nag minti nako. Antok karon ayo nako unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo ni sa sinta nakapin.
13: Sed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hilig gid ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ni palit dai ko kawan ni kaloy sa Dios nga wala. Wala na ko naka patik apay wa naman ko gibati nya ka antok karon nag minti nako. Antok karon ayo nako unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan.
17: Your bill, sir.
18: What? 40,000 pesos for dinner?
17: 1,400 only, sir.
19: Price check or eyes check? For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
17: Your bill, sir.
18: Order for more. Dessert?
19: EO, love your eyes.
20: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
21: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
34: Nagharaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
21: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
35: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
36: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Balik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
8: Pagbasa sa 10th kabanata ng Aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, "Kaya sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya?" Sinabi naman ng iba, "Hindi nakakapagsalita ng ganun ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo?" Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran." At sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
9: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Oras sa mga kasama, alas sa 5:45 na.
11: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
10: Ang gargulan kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, defensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 din sa itong dugo, makafunction sa bugmaayong atong mga cells, makaproduce kini paragang, makapatay sa viruses, sa kini musulod sa atong cell wall. Busa, inom kaladlaw, duhang ato na sa turukas of gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one, katatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, nanay ni Mutang sa Smeni Boulevard, dool sa Cebu Dock og sa Cebu Gospel Church. Og sa konsolusyon, nanay sa ADM Building sa Barangay Kansagas Konsolusyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan, sa Dumaguete, mahimong mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay Utsunol sa Kamanhak Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
12: Atin sa gasong atong kamuntagon, pinagis pag-inom sa lamian o healthy kain kape, kining Vita D Plus Coffee Mix. Kino yung pinakaunang kape nga doon sa goal ng vitamin D3. Mao na magkakapi na ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus, doon na kini Rishi Mushroom Extract nga doon mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Gagitong kini mga polysaccharides yung triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagkikinig ng mangosteen fruit extract. Makabati kini sa oxidative stress. So, kinilang panaot sa itong mga cellula gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Mao na mga piganita sa isbundag ang atong inlon mao ginang Vita D Plus Coffee Mix. Magkakapi na ka magka-vitamin D3 pagyon. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-laing ng mga butika pilosob din ha sa Life Extension Clinic.
11: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
12: Never bye! Nangawat kinis department store na dakpan kasama sa balita Radio Man po Lauro.
11: DYHP Tatak RMN Report.
13: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, dirini sa Sibmore, sa Maya, Imol, and Bacalso Avenue, Barangay Pahina Central, ni atong dakbayan sa Sugbo. Agadadakpan, mao si Catherine Lapiseros, 32 anos, niya taga Baybay Lite, kapag itabdangan siya na ni Moyo, Teresa B. Rodriguez, Barangay Sambaldus, ni dakbayan Sugbo. Yang gikuha kining mahalon nga, kinigitawag nga, non-sensitive unya mo balor ni sa kapin usa ka libo ka pesos o usa ka butilya nga cleaning conditioner nga mo balor pod og 368 pesos na ditina ni siya karon sa atong kapulisan. Kasama mo sa RMN Patrol Uban Speed Palo Jesus Mampong ako inyong Radyo Man Polaro, DYHP, Tatak, RMN.
11: Mo, nationwide.
10: Samtang publiko ng mga tungaan sa Rakbay Sugbo, aktibo nga mosalmot sa 2026 National Schools Maintenance Week, sugod karong adlaw. Kasama mo sa balita, Rajaman Edibulunos.
11: DYHP, Tatak, RMN Report.
14: Aktibong musal mo sa 2026 na eskwela program ang publiko mga tungaan sa Paisuk, Buso, Good Karong Adlaw. Hagos sa kasimana nga pag-andam sa mga tungaan alang sa sunod tuig tingdungha, ilusad sa Cebu City Schools Division sa Bukirang Barangay sa Kambinukot. Mato ni City Schools Division Superintendent Nifa Bongo, nga tumong nining masayod usap ang mga tinunan o ginikanan sa kabukiran labot sa mga programa.
15: Para ma-aware sa sira dito ang bukid, eh, aware na biya kayo diri sa syudad.
16: First time in mo sa bukid, yol.
15: Kuan, kaduha na. Diri man sad mi sa south sa una. 2 years ago na.
14: Subay nini, gawag ibonggo ang mga ginikanan sa mga tinunaan sa dakpayan ng mga labot sa nisutang kalihukan.
15: Gawag sana ko ang tanan nga mo participate sa ilang respective nga mga schools kung asa na-enroll ang ilang mga anak.
14: Si City Schools Division Superintendent Nifa Bongo sa nasairan ang 2026-2027 school year sa publiko mga tuhaan sa nasod purmalang mabukas sa Lunes sunod simana. Kasama mo sa Cebu City Hall at sinayang inyong radio man Eli Bolones, DYA HP Tatak RMN.
11: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
12: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
17: Ni paibaw ang chief negotiator sa Iran nga dili mo uyon ang maong nasod ngadto sa bisan unsang deal uban ang Estados Unidos kun dili makasecure kini sa hingpit sa Iranian rights taliwas pagtumaw sa mga taho nga ang Amerika ni padana og mas hugot nga peace proposal balik ngadto sa Iran. Tuni ini mahimo makapektar sa sugyot nga posible mo palangay sa pagkabot og kasabutan aron formal nang tapuson ang giyera sa Middle East ug subling pagbuka sa Strait of Hormuz uman sa pipila ka semana nga mga negosasyon. Apan nagkanayon ang chief negotiator sa Iran nga dili sila moaprobar sa bisan unsang kasabutan hangtod masiguro nga mahuptan ug mamintinar ang katungod sa Iranian people. Una nang nasa Iran nga ang mga prioridad ni Trump sa pagkabot ug kasabutan dali sa Iran naglakip sa paghunong na sa maong nasod pagdevelop og nuclear weapon ug subling pagbukas sa ibabagan nga shipping lane sa Hormuz. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
12: Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno, o wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, tuberculosis. Daghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: Radyo mo nationwide.
10: Oras alas 5:51 na.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
21: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
22: Life Extension Vitamin D3 Kagsubog. Atong babatian si Ma'am Emma Irma.
23: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
24: Karon minus na.
23: So, wala na ngayon?
24: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na.
23: Ah, meron po kayong sugat sa paa?
24: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko Life Extension D3. Mubi sa tuyad po ko sa hospital. Pakuliyong ko sa doktor kay putlon magigakuntiil. Dili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya ko nga na ang life extension bitre kay mugi nakakuan ako oh pag December go December pit naman New Year daghan kayo ng hatag na ko diri mga makaon kay dili na ko nakuka New Year ba dili na ko nakakaabot sa 24 okay kayo bang life extension sir sumpayan na itong kinabuhi
22: life extension vitamin D3 for longer life.
0: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
22: Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
1: Kining bahina hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa tanang branches sa Alturas Mall sa lalawigan sa Bohol.
2: Welcome to our reunion.
3: Uy, dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
4: Tungod na sa Super Fiber.
3: Usa?
4: Super Fiber.
22: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Oras sa mga kasama, alas 5:55 na.
25: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
12: Padayon ta sa itong mga balita, Cebu City Councilor Junal Cover, binunso nag-ordinan sa hon nga muhatag o proteksyon sa mga senior citizens din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radyuman Eli Bolono.
25: TYHP, Tatak, RMN,

0: kailangan sa hawon pagproteher sa mga senior citizens sa syudad. Kini ilabi na sa mga indigent, abandoned, homeless o uban pa. Gusto ni Alcover nga kini matagan ko puyaan sa nagpayan, gawa sa lamian ng mga pagkaon o ubang serbisyong medikal. Labaos tanan, idili sa proposal sa konsehal na Dakbon, pusasan o bilangguon ang senior citizen nga nagpakilimos, naglatagaw, natug o naninda bahinoon dapling sa kadalanan sa dakbayan. Ang ordinance sa hawon ni Alcover iyan ang ginusugad to sa tulo ka komitiba sa city council alang sa dugang pagtuon o rekomendasyon ni ini.
1: To refer this proposed ordinance to the Committee on Laws, Committee on Social Services, and Committee on Budget.
0: Si Konsehal June Alcover, ubo sa proposal sa konsehal, kadto makalapas nini magatubang og administrative sanctions, mandatory investigation, gawa sa civil o criminal cases. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong radio man, Eli Babanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo, nationwide,
3: DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga para po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney. Ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
5: Nagto ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP nga posibleng masettle ang inflation rate sa nasod alang sa buwan sa Mayo tali sa 7.1% o 7.9%. Kinitungod sa pagmahal na sa mga palaliton o pagtibugsok sa balor sa piso. Apan alang sa Central Bank, aduna pa'y ubang factors o mga rason labot sa padayong pagsaka sa mga presyo. Kinumduman nga ang inflation rate sa nasod niya itong buwan sa Abril, niabot nga ito sa 7.2% gikan sa 4.1% niya itong Marso. Kasama mo sa negosyo ngayon, kiniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Amen.
4: Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalik-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide.
7: Samtang Cebu City Mayor Nestor Archibald mo padali pagbarigya sa mga unserviceable vehicle o mga heavy equipment sa kagamanan. Sa Lakbayan, kasama mo sa balik tala Jaman Edibulon.
3: DYHP Tatak RMN Report.
0: Ipadali ni Cebu City Mayor Nestor Archibald ang pagbaligya sa mga unserviceable vehicle o mga heavy equipment sa kagawanan sa Dakbayan. Kiniyero malimpyo na ang junkyard sa city government diya sa South Road Properties kung sa RP o Bukita pa ni ini. Iba na ang kagawanan sa Dakbayan. Mukita o dulaan sa 12 milyon pesos gikan sa dulaan sa 400 ka mga sakinan o heavy equipment kundi na magamit. Matunay Archibald, ngayon ang imanduan ng Department of General Services kung DGS alang sa pag-dispose na ini sa labing dali nga panahon.
8: Ako manggingin pa request na nga ma-post na yun nga magawas na din aron way hassle na.
9: Para mahawa na sa ang area diha sa SRP.
0: Si Mayor Nestor Archival na sa nga ubang unserviceable vehicle o heavy equipment na acquired sa city government na ito pang tuig 1989. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kineng inyong radio man. Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide.
7: Oy! Oy! Congratulations! Dala, dala, dala, dala! Yara, nakapaldog ka ng buntag, ay. Nakapaldog 200. Congratulations sa itong winner ka ng buntag, ang sakto yung tumag, Vietnam! Mao si Gerardo Nadera. Iyan, nag-ibali iyang pangaan, no? Pero makakuha naman na ito. Kaya iyang Facebook page, iyang ibali. Odrareg Adiran. Pero ang iyang pangalan, Megala, sa iyang pag-chat, Gerardo Nadera. Gerardo Nadela, congratulations! Atong winner ka na butaga, sakto yung tumag, Vietnam! Ang presidente Megalang mibisita sa Pilipinas alang sa state visit nga nagsugod kagahapong adlaw. Congratulations, Gerardo

0: Nareda. Congratulations si Mumam. Or sir, dai.
1: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Ay, dahil po tayo winner ng mga galasos. Grabe, hapaldo-paldo ka ng buntag. Ay, ang hatag tabi ka lang 200 pesos nga kinini ang answer to win promo. Duha ka tag 200 pesos na ganin ng buntag. Kahit laon, unya ka namang hatag na buntag chorizo. Pagkalami sa buntag. Atay check mekanas kasama ang Julius Malili. Oga mga kawanan sa gawas ka ng tataon, ha? Kamu diyang kanamina, pakuskipay niya mga radyo, basi kamu ang sunod ng palaran. Nga makarabat megala o basakpan sa loong mga kawanan nga sa research department. Makarabat mo megalag churiso o bugas. Ano si kasama ang Julius Malili, nakasama ang kasama ang Julius. Good morning, Yos!
2: Good morning! Kasama ka nun! Good morning! Kasama ka nun! Good morning! Sugo!
0: Balik na, balik na, balik na, balik na!
2: Balik na!
0: Balik na! Bibalik ako!
2: Ang
0: katawag. Na, kasi itong winner ka na punta kami.
2: Nasakpan sa mga tayo kami siya. Pwede siya iligo ko na, pwede siya ito trust. Okay, may buntag.
0: Ah.
2: May buntag po. Sa pangalan na to, Mary Labitan.
3: Ang Labitan?
2: Mary Labitan.
3: Ah, Mary
0: Labitan. Mary Labitan, oh.
3: Minyo daga.
2: Minyo, eh.
0: Ah, Minyo, di ay. Kailan ka mo kanak ni mo, ma'am?
2: Upat.
0: Upat ka buok, hindi lang mailhan lagi. Mara nagduha. O sa sikrito, sa may sikrito, sa sikrito ni mo, ganong di mailhan?
2: Wala na.
0: Ligo, wala. Ligo lang.
3: Tapyod.
0: Ligo, ligo, ligo lang, ligo. Asara ni mong bana, ma'am?
2: Pagawin na trabaho, sir.
0: O sa may trabaho?
2: Nara si Mitsa.
0: Ana, okay niya. Yung mga anak, pila edad sa mga anak?
2: Ang kinabagwangan ako, 29 years old.
0: 29? Ah. Pero ito edad ni mo?
2: Na 51 ako, sir.
0: 51?
3: 51.
0: 50, pakita-kita rin eh, no? Kita-kita rin kung nagkaila pa sa una, kita ang dati magminyo.
2: Mo ba?
0: Oh. Pare-pareha ba itong edad? Oo.
2: Oh.
0: Ano
2: ba?
0: Oo. Oh. 29 ba yung kabagwangan?
2: Sa mga nog?
0: Kung sa?
3: Walang siguro mo nakita.
0: Oo, may nakita. Wow. ang yan nakita na yung bana. Mana yung naminyoan?
2: Padaw na to. Padaw na to si Duty.
0: Ah, padaw na Duty. May gani. Kaya wadiyan. Wakabati. Kaya masuko gito. Nana kay apo?
2: Wala, pag-insira, hihita pa, huwag kay uyap.
0: Huwag uyap, uyap, pastilan mga igala, hapit na mag-30, huwag yapo, uyap.
3: Laki, mga babae.
2: Puro laki.
0: Ah, puro laki. Ina nga, mangita, nagbabuhan niya, panguyab.
4: Huwag babae.
0: Ma'am, permit ka mami nag-BYHP?
2: Oo.
0: Oo, unsa may oo.
2: Mga
0: 4:30
2: na
0: inig-abli sa kong tindahan. Tindahan ni mo din eh.
3: Sari-sari to.
0: Dili ni sira-sira store.
2: Pagkakulong padupadong na.
0: Daghang. Sama eh, daghang mangutang. Daghang mangutang kay masira-sira store man.
2: Dito na po una na.
0: Ay, nako. Talawa doon sa mga tinda, dami. Kirang gusirin. Ah, atong sabotan. Ato lang ito, be. Kung napa may sood, be. Talaga ito, napa may sood. Kasama na yung cameraman niya. Talaga na, Lai. Talaga ako napa may sood ng mga kwan. Napa daghan. Napa may daghan.
3: Oo. Naka na, mga ito na. Chichiria.
0: Ah, daghan chichiria. Tungo na lang, dawata mo ginagmay nga pahalipay! Bugas ang chorizo!
5: Correct ka dyan!
0: Ang pahalipay, gitan sa BYU. Salamat kayo. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
2: mo buntasan to gabi. Ikaw ba na ako Tracy? Kita bang line din naman siya. Arigado, John si Kuya. Okay, don't be so 93.9 na FM. Sibu, sinin yung kasama ang Julius Bali. DYSP. Tata.
0: Eh, saya be, saya be. Yeah. Sayaw. Sayaw dam. Sayaw dam. Ah, sayaw dam. Gini deh, mana, gini, mana, gini, gini. Sava kadri, sava kadri, sava kadri, sava kadri, sava kadri. Sorry mo sayo sa madam. Ay, nako. Eh, salamat ka sa mga Julius Malilia, mga kamarang ka sa Research Department. Salamat sa itong winner. Congratulations. Nasakpan, may galang namin sa Diva HP. Nakilamat, may galang usak kasako. Usak kasako naman. Usak ka potos nga bugaso ba, eh? Oga chorizo. Kamarang ka namin ang pakosikipay niya mga radyo. Masika mo ang sulit kapalaran. Makalamat, may galang paharipay. Chorizo o bugas. Gikan sa Diva HP. Masalamat na mo, may galang ka rinyo. Nagipabilin mi ninyong overall number one sa Kalisayan o Mindanao. Gratong ka pa managoban na may galing pananta sa nabantong ng herbal capsules. Kabisayan ng Mindanao ang original Koi herbal capsules. Suplemento ng gikan sa pariya. Kamanggay, garlic, luyaw, ginseng. Kami mga tayo may galing kaligon sa lamas, kaligon sa atong immune system. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
4: Happy mail hang ay ko adunay daghantok sin si malawas mo diligan regular kag pagawas mo hugaw dugay ka mailisa mabuto di muntian baka sinati kag insomnia kadunay ka magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ug lutahan dili pagit hami sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory

0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS. Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: sakit. Sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS. Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain sirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
10: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
11: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
14: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is your generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washy!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride. All you need is Pride.
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Ang galing, pang matagalan.
22: Parang tayo lang han.
23: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
22: Siyempre, building a home with you.
23: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
24: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
25: Ora sa DYHP RMN sa bola 615.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
1: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
24: This time check is brought to you by Sanmig Light. Live light, drink light. Sanmig Light.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS. This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. This time check is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, is simply to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
4: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
25: Straight to the point.
4: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan, kutob sa mabot sa Tungsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
4: Kinilingi po niyo boss nga lagad sa kahanginan, sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy padayo makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamay galangan Lunes o gapitsa uno na. Buwan sa Hunyo tuiga 2026.
25: Straight to the point.
4: Unang adlaw mahigala karon sa buwan sa Hunyo. Opening salbo sa ato mga isgutanan karon nga buntaga mahigala. Bagyo nga si Duming ni Hinay ug Jutay ang pag-irog apan gipabilin ang gikusgo niini. Nga naa sa 655 kilometros silangan amihanan sa silangan nga bahin sa Ibayat Batanes.
25: Straight to the point.
4: Oga karong adlaw mahigala medyo atong makita mo bitabitaha na masiguro ang kahimtang sa panahon. No, at least katong bagyong Duming mahigalawa maka ingon ta mga higala nakatandog na to. Ha? Puryabuyag mga sukit ng pabinaw. O ginawat mo ta nga ang mga kahimtang sa panahon sa pagkakaroon mahigala nga mo mo haom in taon no? Sa atong panginahanglan labi na yung panahon sa krisis. Hindi lang taon ta hamukon mahigala sa mga kahimtang sa panahon.
25: Straight to the point.
4: Samtang sa laing bahin dito sa lungsod sa Madridihos, usa ka mananagat ang naigo sa kilat ug namatay.
25: Straight to the point.
4: Kata sa nigpagtagad lubutaga mahigala. Samtang sa pikas bahin 18 ka mga individual ang gisita sa kapulisan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo subay sa reklamos publiko sa ilang mudos. Si Mayor Nestor Archibal mismo mo ay nakasakop gyud sa ilang pagpangilad matod pa mahigala gamit ang mga produktong sabon.
25: Straight to the point.
4: Ang mga lalaki nga tagaog, mga Tagalog ni mahigala matod pa, ang pinulungan muhagad una sa ilang sabon nga libre. O kung imo nang tubayan, diha na sila mamugos nga mupalit ka sa ilang sabon. Ayaw sa style ni mga kagalaan. Kunuhay, tintalon ka may gala mo gamit sa ilang sabon, kay nindot ko ng ilang sabon. Sa dihang mutubay na kay istorya, di na ka makaiskapo, di na ka manghigala magkabalibad, kay pugso na ka sa pagpapalit.
25: Straight to the point.
4: Ato niyang tagad pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban, hining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
4: Samtang sa laing bahin mga kaigalaan, at sa ipakita ng totood no, ang video, labot ini mahigalang pagsita ni Mayor Archibald mismo. Pagkasakop niya ni ining mga mamaligyag sabon, mga sukit ni Paminaw, o niya paghahiman-himan pa mga higala, mamugos di ay, ha? Nga mo palit yung gas ilang sabon.
25: Straight to the point.
4: Samtang sa laing bahin, Vice Presidente Sara Duterte mo ay mudaog kung himuon ang eleksyon karon alang sa pagka-presidente base sa Pulse Asia Survey.
25: Straight to the point.
4: Samtang nakakuha sab kini og taas nga satisfaction rating sa Social Weather Station Survey.
25: Straight to the point.
4: Ang rating sa presidente gikan sa plus 28 sa milabayng tuig, karon mahigala mas ni taas pa og plus 29, positive 29. Og imo ikumpara sa kang Marcos sa milabayng November, pareha mahigala nga buwan, kang Marcos sa milabayng November, negative 3. Negative 3 na tundaan. Ang kang Sara mahigala positive 28. Karon ang kang Sara, mga kahigalaan, misaka pagyukusa, positive 29. Ang kang Marcos may gala ni Tibugsok o negative 15. Kini may gala nga survey, dili ni ato, no, sa DYHP, kundili survey ni sa SWS, Social Weather Stations. Kunya, ang survey sa may gala labot sa kinsay mong pilion pagka-presidente kung election karon, survey sa na sa Pulse Asia. Kini ato, ato lang nang isgutan, ato lang i-quote ka ng duha ka mga survey firms, kay dili ni ato, dili kita mo nag-research ani. Ilan eh, busa ato lang i-quote mahigala. Sama sa gibuhat sa mga lain nga mga media outlets sa newspapers, nga ilalan sa gi-quote mahigala kining survey sa SWS o sa Pulse Asia.
25: Straight to the point.
4: Samtang sa laing bahin mahigala, Vice Presidente Sara Duterte ipaabot nga muduso karong adlaw sa iyang tubag alang sa Articles of Impeachment. Karon usab ang katapusang adlaw sa napo kadlaw nga gihatag kaniya alang sa pagduso na sa iyang tubag.
25: Straight to the point.
4: O garong adlawa, crucial kayo mahigala sa Senado, gumikan kay within this week. Karon ng adlaw nga Huwebes, musugod na mahigala ang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Unya, dunay sub-committee nga gihimo nga si Senator Rodante Marcolita. Mo'y gihimo mahigala nga mo'y mudumala sa Senate Blue Ribbon Sub-committee nga mo focus lang sa flood control anomalies.
25: Straight to the point.
4: Reklamo mahigala si Tito Soto. Iya ko nung kwestiyonon ka naman ang subcommittee mga kaigalaan nga dad-o ni Marcolita.
25: Straight to the point.
4: Hindi mo sugot si Tito Soto mahigala nga mapadayon ng investigasyon mga kaigalaan sa flood control.
25: Straight to the point.
4: Kalubutaga taganta rin pagtagad kay tuloy-tuloy na ang flood control. Kana kung ang crucial karong adlaw ang Lunes, di ba mapulihan ang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano?
25: Straight to the point.
4: Mapulihan gani ang liderato sa Senado karon, thrilling kayong adlawa. Kung mugawas mahigala makabira ang minority, kay matod pa sa report na ningkamot yung pamira mga kaigalaan doon sa majority. Kung makabira sila og duha, gikan mga kaigalaan sa majority o mailog ang liderato sa Senate, nandi madayon ang giingon nga flood control investigation karong adlaw nga Huwebes sa gikatakda na ni Senator Alan Peter Cayetano.
25: Straight to the point.
4: Kaya malagmit, kung makuha o balik kini mahigala sa minority, malagmit nga ibalik si Lacson sa mao mga higala nga komite.
25: Straight to the point.
4: Ato na hitagag pagtagad, rubutaga sa atong pamanuban usab, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
25: Straight to the
4: so,
25: point.
4: So sa 13 ka mga membro sa majority black, 15 ka nila ang mada. Labi na karon mga kaigalaan nga grabe na yun ang pressure. Ha? Manay giingon mahigala ni Alan Peter Cayetano nga gipanghulga na sila. Gipanghulga na sila mahigala nga pang kasuhan, pang prisuhon. Ang tambal na gano'n nga mabalhin lang sila nga to sa minority. Now, para na to, no? Itong barugan na kung tinuod nga na ay mga sa ni sila pa sa kaano kaso. Manubag yun sila, accountable sila sa katawahan. Pero dili lang po mga kaigalaan nga inyong ta kumubalhin sa minority, wa mo'y kaso, kay nagpasabot man na mahigala, ngilad kay na, no? Ngilad kay na, kay mabutang mga kaigalaan nga wa gihapoy accountability dahil kin sa to pa ang kisa may pildi ana, ang katauhang Pilipino may pildi. Nga naman, akong tinambanon ha, buti pasabot, balhin mo diri sa minority, kawa mo'y kaso, og na mo das majority, delikado mo, mga priso mo, ipangbalhog mo sa bilangguan. Nga nung pildi man katauhang Pilipino na naday. Kung kaso ganit kaso, minority o majority kaso, kung tinuod magaling doon ay kaso, alang sa accountability sa katauhan. Kaya kung imong anaon nga, balhin mo sa minority, palawa mo'y kaso, buti pasabot, nga nung pildi ang mga tao, padayon ang kinawatay, malimalitang kwarta, kawat lang kawat, basta kauban lang mo sa kinawatay, way problema. Simple kay sabton, may but pasabot mga higala. Ha? Unsa man ang malimalitang kwarta? Unsa man itong gisulti sa 18 Marines? Unsa man ito may galang gisulting Lacson pagpirmiro? Nga nahilom si Lacson may galang nga naana sa doorstep sa Malacanang ang kinawatay. So kung imong inon, balhin mo dali, palawa mo'y problema, og na mo diha, kasuhan mo, panggukuron mo, pangapriso mo, pilde ang katawhang Pilipinhon. Ang atong maluganan maok, bisag kinsa nila. Kung nakasa, basaka ang kaso, manubag. Minority o majority. Kay kung imong inon, ari mo dali, kawa mo'y problema, but ipasabot may gala simple. Kawat lang kawat, padayon lang malimalitang kawat, sa kauban lang tay kinawatay, way problema. Ato ni hatagag pagtagad no butaga mahigala sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
4: Ini og uban pang mga eskutanan imo bati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong radyo sa 93.9 iFM. Yeah.

0: chat. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na alasayos 24 na mga higala sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the
4: Ato
5: point.
4: Sa tagad pagtagad may higalang report karon sa tukoban on board sa patrol. Na Mabulo Police Station padayon nag-imbisigar sa insidente pagpamusil dire sa may barangay Kasambagan. Paminaw taon na ang kumpletong detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
3: DDYHP. RMN Report.
6: Radyo Man Attorney Rufiel, padayon pahantod karon sa pag-ila ang atong kapulisan sa Mabulo sa mipusil ining 29 anyos nga ulitaw diha sa barangay Kasambagan ng Dakbayan, Sugbo. Naangol o nasamdan o nakaangog pinusulan sa iyang suwang kininga biktima nga si Ronald Mark Linti taga barangay Loriga San Miguel ning atong Dakbayan sa Sugbo. Ang atong kapulisan sa Mabulo pasado alas 3 gapon sapon nakadawat sila ka tawag pahibaw gano'n ay gipusil sa maong lugar. Dali silang nirespondi sa dapit din na ilang giimbestigaran na yun ang maong pagpamusil. Hangtod karon na ato kapulisan sa Mabulo wa pay update kung ilhan na ba nilang nagpusil, kung anong gipusil po kini si Ronald Linti diha sa lugar. Kasama mo sa RMN Patrol o Speed Pilot GC Subampong. Ako yung Radio Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Razzle Boy Nationwide!
4: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa imong report. Standby Miguel Astro pagbalik, alang sa duga mga isgutanan human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon.
8: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
11: Kining corned beef na lang usab, okay na?
12: Mami!
11: Angeline!
12: Di man sa'yo pang okay ra.
11: Pero,
12: sa start

0: Sardines. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa anin na nasa 12 pesos sa SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
9: Atong attack na may gala size, 40 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Now, arita, mahigala sa tundugga, mga isgutanan, rumbutaga, mahigala. Karong adlaw, thrilling kayo. Ang mahitabo sa Senado, mga kaigalaan. Kaya sa ako nang giingon, kung pananglitan magpabilin si Senator Alan Peter Cayetano, nga maoy Senate President, madayon gyud ang flood control investigation karong adlaw Huwebes. Kay ilaman mahigala ang pagkontrolar, mga kaigalaan, kinsay chairman sa Blue Ribbon Committee, kung ibutangan pag subcommittee, mufocus mahigala sa investigation sa flood control project. So, karon medyo grabe ang movement sa Senate. Binirahay mahigala tag of war, kay maningkamot po sila sa daghang rason, lain-laing rason nga gustong dili madayon ang flood control investigation.
8: Straight to the point.
9: Labi na mahigala katotoang mga na-involve sa flood control, nahilom na gud, sugbulan daan. Pila ka billions ang kwarta nga gibubo sa Sugbo alang sa flood control project nga nahilom lang. Nanko madayon mga higala, medyo daghay na kuyawan. Kato mga congressmen, kato mga senators, katong kwarta mga higala, all the way to Malacanang, medyo kuyaw-kuyaw yun. Muna'y unang rason yun niya, paggangon yun nila nga makuha ang leadership ni Senator Alan Peter Cayetano karong hapon. Munang binirahay gud, hinulga ay gud. Munang ingon mahigala si Alan Peter Cayetano nga ginahulga na sila dito. So tungod aning hulga nga paspas kaayo ang pagpanggawas sa mga kaso, malagmit baka nga dunay mada gikan sa majority nga maguyod dili sa minority. Munay da kong question rong hapon. Duha lang ang kuhaon nila. Once makaguyod, makuha ang leadership nila balik sa Senate, kalimta na sa hingpit mahigala ang flood control. Kay og ibalik ng Lacson, sa may mahimo mahigala ang investigation nga, mao naman tong iyang style. Mao ni say tan-aw nun. Ikaduha nga nung gusto mahigala nga makuha ang leadership sa Senate, para nga ang Blue Ribbon Committee mahigala dili na madayon kanang investigation. Ikaduha, kung naagot ang investigation sa Blue Ribbon, ang mahitabo mahigala while mag-impeachment niya di apoy Blue Ribbon mahigala, ang mga tao makaingo man ay mabahin mga naunas tao. Labi na karon billions ng kwarta, trillion. Oh, nganong inyong gigukod ng kangsara, buka inyong mata o niya inyong piyungon inyong mata aning sa flood control? So makahatag mga higala, mabahin ang atensyon sa mga tao. Mabahin ang atensyon sa mga tao. Usana, lain ka ng rason. Sunod mahigala ang impeachment trial nga sila may mo control, kung sila may naa sa majority, sila may presiding officer, ang minority mahigala karon umahimo silang majority, ila mga kagalaan, labaw tanan ang kuyaw-kuyaw mga sugit di Pupinaw katong presentation ni Senator Amy Marcos, nga kung wanay makabadlong sa Malacanang, ila na tanan, kung unsay sultis sa Malacanang, wanay Senado nga makapakgang, pulos sa sunod-sunuran tanan, ang ubos balibol oranan, daan naman ang sunod-sunod mahigala. Unya ang sinit ko magsunod-sunod, delikado ang kunas mga kagalaan. Constituent Assembly, usbon ang konstitusyon, delikado. Ngaway eleksyon.
6: Straight to the point.
9: Hinoon ang ubang mga senador, miingon nga, dili kuno na maon ang gisulting IME. Kadtong gisulting IME mahigala, iyang presentation na malampuson nga po sa IME aduray. Kung nga po ito, kanana ang strategy to niya ba kaha? Kay nakapasaad man sa mga senador, basta musaad mo ha nga, di mo musugot nga way eleksyon. So mo na'y bantayanan, mahigala mo na ang kinalan, tag-senado ang independent. Nga, datay senado mahigala nga, di lapon madag dikta sa Malacanang. Kay kumadaan na tanag-dikta, lisod dasad. Now, ang mahitabo ini mga higala, karong hapon, tanawonon yun eh. Kay, ang katawahan, nagtanaw usab ang higala, nagtutok ang mga tao, aning tanan. Kung doon ay binirahay nga mahitabo, niya labi na, tuloy-tuloy na itos impeachment, makabantay ba ang mga tao kung panalitan unsay desisyon mahigala sa Senado tungod kay gipwersa ang mga senador, walay kagawasan mahigala nga mo-decide sa nagkaugalingon kay murag doon ay nagtion sa ilang likod, ang mga tao daling makaditik, ana? Kung makaditik ang mga tao, doon ay lahi po na nga epekto mahigala atong isugutan ng dugang karon. Kay tanawa lang gudaan ha, ang survey lang gudaan karon, ang latest survey, si Sara Duterte mas itaas paghihapon ang iyang rating. Samtang si Marcos mahigala ni tibugsok, kana dili na akong survey ha. Survey na may gala sa SWS. At ipadayon karon to taod, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 6:45 na.
6: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
11: Rest time to the rescue!
12: Unilab quality yan!
10: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
15: Mas klaro na ba bisang gabi?
14: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang kulang sa.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
9: Atong attack na lasay, 47 na mahigala sa taban-uban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
9: Na atong balikan mga kaigsunan. Kinira ba labihan ka crucial kayo mga higala? Og unya ang mga senador, bisan pag dunay binirahay nga mahitabo, kana mga senador mahigala mutan-aw gyapon na unsay pulso sa katawhan? Mo na dakong factor yun. Of course, factor mahigala ang pressure sa Malacanang. Pero dakong factor sa impeachment, ang pulso sa mga tao kung asa mga tao mahigala nilaban, kay kining mga senator judges, mag-istorya tag tinuod, dili ni mga judges mahigala ang regular judge. Now, tanaw lang kag ebidensya, okay lang. Imong itimbang-timbang ang ebidensya, muna yung mga naasa judiciary, regular nga huwis. Pero kining senator, judges, politicians kini. Muna yung kalainan dako ha, Teka ng judge, mahigalang tinuod nga judge nga kwan, maglikay man ka mga kaigla na may daghang mga likaya ni mo nga. Di ka man itong mga grupo, di ka man pataka lang ato ba. Kay lisod man kaayon na mga higala, kaya na naman ka mo appear ka nga. Dili lang impartial, but you should appear impartial sa mga kaso. Ngunit kalainan. So doon ay mga invitation, gabantay mo, lisod kayong imbitaron ni mo ang huwis, indakin. Kay lisod ba kayo makitaan ka huwis, gimbitar ka dito, muna muna. Lain mang tanawon. Doon ay daghan nga mga limitations. So careful ka. But kini politicians mahigala kung asa dapit na invitation na adto kala asa dapit fiesta mo adto. Kung mahimo pa mahigala kinsay bunyagan anak kala mangugos ka sa tanang mga taong bata. Mangluhod ka sa mga kasal hala. Adto ka inday maris bisag asa dapit asa pang likod-likod yung pangapilog adto. Subot pasabot niya, kini mga higala, mga amigo, kagyod. Kay politician man ka, nahuwis ka lag ahat, kay doon na impeachment. Ba't ang imong pagka-politician na ah? Sumalitan aon ron, doon na pressure sa Malacanang, doon na pressure sa taas, doon na po'y pressure sa ubos, gumikan sa mga tao. Mauman ay tanawon ron. Diha naman malibog, mahigala, ang senator judges anang kalakiha ron. Kay mula man sa bibingka, mga higala, doon ay init sa taas, init sa ubos. Nganong init man sa taas, delikado di ka musunod sa Malacanang. Mislabli imong kinabuhi. Mo nagiingon karo ni Alan Peter Kitano nga gipanghulga na sila. Balhin dire para wa kay problema. Nagani ka diha, delikado panggukuron mo mga priso mo. Ha? Hapit nga hurot-hurot niya mahigalag kasuhan. Kay kinis Bunggo og si Bato daang gihulga ng ipada sa ICC. Si Chis Escudero, si Joel Villanueva og si Jinggoy ipapriso. Unya, tiwasan mahigala sa Marcolita, doon ako ni Plander nga kaso po. Hasta pas Ruben Padilla mahigala, giingon saan mga kaigalaan nga, pasaka ang kaso kay, nganong di pasakay niya sa iyang sakinan sa bato. Mahurot niya na pasaka ang kaso. Pero bisan pa may nana, ang mga tao na tanaw man. Dili man underestimate ang understanding sa mga tao, ha? Nagtanaw mga tao nga, murag lahi na ni, dili na ni normal na sitwasyon. So, pressure sa taas, pressure sa ubos. Kay kini mga tao mahigala, kung dili mo lugat ang support sa mga tao ni Vice President Sara Duterte, delikado ang mga senador, maglibog isa kung saan na pag-decide. Kay otherwise, inig-decide nila, mo-ipikto po na ang consequence na nasa lang kaugalingon. Gusto pa kang mapadayon pagka-senador? O di na? So muna itanaw ni mo ang support sa mga tao, kay kung ang mga tao mo kapit kamay gyud, hawak kamay, dili magbuwag mahigala mo hugot gyud ngatong Sara, unya ang mga senador mahigala gi precious Malacanang ang imong tan-aw na na agoy di na makakuma senador sunod aning kalakiha. Mao nay presyoron kay ugoy kag precious Malacanang kumbati lang pwede mang musuko maguban ani bang ngadto sa final judgment adto mahigala ang kumbati kana kung dili maapektaran ang mga tao nga support. Mao nay dakong question because kung kabantay mo mahigala baya si Sara Duterte lahi kayo unique kayo siya as compared sa milabay nga mga ilang gipangtira demolition job. Example ha, tungod kay mudagan mahigala kato si Manny Villar na ng 2010 nga election, gitirahan si Manny Villar, investigation na Japon, investigation mahigala sa C5 scandal. C5 ang tunay? C5 tong iyang kano? Kalsada? Nga muna, kabihang. Pagkahuman at tutala na hilom, kamantay mo, wala. Isigot sa C5 scandal, gituyo gito. For purposes of demolishing Manny Villar at the time, kay taas sa rating. Pwede taas sa rating ni Manny Villar, gitira, affected ang mga supporters ni Manny Villar. Limang katong mga advertisement na Manny Villar sa una mga kagalan, hilingig itong yung agency yung ipanggamit eh. Mahalon katong agency ni Manny Villar. Kay kortahan mo sa Manny Villar. Limang katong, nakatulog ka na ba kuno sa, kwan, sa to? Nakatulog ka na ba sa gitna ng kalsada? Nakatulog ka na ba kuno? Nakasaom na ba kuno ka sa mga basura? Nakatulog ka na ba sa dagat ng mga basura? Nakapagpamasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Sinsa lang mo sa kontingog, mahinga lahat, kay more or less sa magnetong tingog. Pero mo ito yung nindot ka ito sustaasa sa rating ato, right? katong-katong kantahan ni Manny Villar, kay ang iya mga kanya, gikan sa kahirapan ba? O? Ang kananaang sa to, sipag at syaga. Sipag at syaga. Momento, kang Manny Villar, sipag at syaga. Ang kampinoy ko ito, kung walang kurap, walang mahirap, ka Duterte, may gala, kung ito ka Duterte, tapang at malasakit. O, ito ka Duterte. Sus, katong paggawas atong advertisement na Manny Villar, di ko kalimot na day, ito mga bata, yung mga, di ka itong panguha ato yung mga bata akap, di pa kanta na. Ha? Nakaligo ka na ba sa dagat ng mga basura? Nakapagpamasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Gitirahan si Manny Villar, tirahag maayo sa C5 scandal. Investigation! Sus! Basta, tiurok ang rating ni Manny Villar, oy. Laliman kapag presidential election, mga sukit di paminaw. Ang nidaog at na time, timing masagot to, may kalamaling, destiny, lagi sad, namatay mas kore po. Ha? Ni-slide down si Maruhas. Kaya si Maruhas, pati wak man, so si Pinoy, wak gintawan os plano si Pinoy. Eh. Kaming tigpan ni Idris Media, may gala ako mismo, katos kore Aquino mo, arrego to sa, atong si Bianan DYHP, kaya mo tabang tog kampi ni Pinoy. Ha? Monay, praka-planka si Ken Galinya, naka-interview mo kang kore na no? Ito panahon na. I-text na ko Serge Osminia, Phil, pwede bang makasuroy si Kuan niya? Kuri. Ko, parehas eh. Sinador pa lang itong hidagana ni Pinoy. Si Ken, ako yun na, interview has Kuri day, kanaan mo, anhin ko no day. Iyang i-post mo mayos Pinoy. Kay si Pinoy, dili, magsilbi kung way, Kuan day. Hinay yun sa senatorial race ba? Kano si Kuri, matabang niya, namatay pa si Kuri noon. Purbida ni Sulbong si Pinoy. Yung Sulbong, so nahimo ko isang presidente. Pero at that time, ang nagkumbate ito si Manny Villar o si Maruhas, unsay nahitabo? Si Maruhas ni slide down, nag-vice president, ang nidaog may galas Pinoy, si, ang sikan ni Pinoy, di pa gusto Manny Villar, nga mo, tatoy nagplano, dako na kay gastos Manny Villar. Nitiurok ang rating ni Manny Villar, kay gisigig tira, labot sa C5 scandal. Ang sikan ko na to, di ka makatuos, irap, may galagikan sa presuhan, nidagan, mo'y sikan. Kabante mo? Si irap mo'y sikan ni Pinoy. Si Manny Villar, nintiulok ko ninyang rating. Ikatulo na si Manny Villar. Ang ikaupat mahigala, ikatos Gibo Chuduro. Pertin na ko ang ipiktos kang Gibo Chuduro mahigala. Ikaupat si Gibo. Nga si Gibo at tatay maoy kandidato sa administration. But at tatay mangod, mo na itong analysis ha. At tatay baho kayos Gloria. So kaysa iyang kabaho, niyang iya mahigalang gi-endorse mo si Gibo. Natakdan.

Sigala, sige po. Ikaupat na ito, sige po. Tanan resources government hanaan nila. Tanan resources government na nila. Pero sige po, na-udget. Pinulungan pa sa probinsya rin. Na-udget, sige po. Kana, mga higala, sa 2010, tungod to sa investigation sa C5 scandal, niya ng 2016, sus, ang kusog kayo, mga higala, si Binay Manday. Si Binay, kusog kita mo, balikan ko ninyo kung gusto mo mga files, mga higala, sa mga surveys. Si Binay, kusog kayo para sa election sa 2016. O, pamantong gawas, Duterte, dugay-dugay pa man to. Pag election na ganihapit ng filing, huwag mga ganito mo file na yun, Duterte. So, ang nagkumbate ito, yun, kanto mahigala si Marujas o si Binay. Kaya si Marujas naman mahigala mo ay kandidato ni Pinoy. Kaya in fairness ato Pinoy ni Tuman sa tugsabot, dahil ingaw si Pinoy nga, musulay daw lang si Mar, anong 2010, si Pinoy may mudagag presidente. Kanto si Pinoy, in fairness, nung Tuman tugsabot, nga, ikasunod, ikaw na po presidente. Ni Tuman tugsabot, di pa rin usama mahigala, di mo Tuman kasabutan. Iya yung mga higalang, kwan ba? Paghawan, Marujas. Oh, walang mudaog sa Marujas. Pero katos Binay nga mo yung nag-una, gitirahan itong maayong, unsa may gitirang Binay, katong iyang pigiri nga aircon, katong sa Makati, mahigala nga, grabe itong mga anomalias Makati, sus, di down day ang, kwan, Binay day, rating? Nitiurok si Binay, tungod at tumaong investigation. In fact, pag-election na yun, eh katos Duterte, mahigala, naahat naman itong dagan, permiro, o aman itong dagan, mahigala, pag, human na kong filing, wala tumudagan, dito na sa extension. Doon ay ni-file para, na ni-file para niya nga ni-withdraw sa dihang ni-decide na isang mudagan. Unsa mang hitabu ang mga sukitig paminaw. Pag eleksyon na yun, gigitirahan man si Binay sa Makati, daghang problema sa Makati. Sus, pag eleksyon mahigala si Binay, nitiurok yung mayo, daog si Duterte, pero kisa may sikan, si Marujas, ang sikan, kisa ikatulo, si Grace po. Si Binay na ujit po. To sa ikaupat. Iba si Kasiya nag-una po to sa ikaupat. Na ujit. O ang katapusan si Miriam Defensor Santiago. Dahil kinjawa naman po to si Miriam. God at the time. Wala naman to mahigalag. Doon na sa sakit. Sa gulba. In fact, sa debate at to mahigalag na itabo. Kagayan man tong first debate. Second sa Cebu. Ikatulos Manila. Wa na sa ka-appeal sa Cebu nga debate. Na di ko kalimutan na. Kaya ako usa ko sa mga miserve at that time mga higala na panelists at that time. No? Panahon mahigala ni Duterte, pagdagan nilag presidente si Duterte, si Marujas, si Grace po, o ginguman mahigala si Binay, nadugay pa ganito kasugod itong debate at the time, kani tie up me sa TV5 o RMN at the time. So kisa may nindaog, si Duterte, sikan si Marujas, ikatulos Grace po si Binay, na ujit yun, tua mahigala sa ikaupat. Kaya nadutlan si Binay sa investigation sa Makati. Unsay nakayunik ni Sara Duterte mga kaigalaan? Kay giimbisigar, first batch sa investigation, Quadcom gigamit gud. Quadcom. Ha? Ang Quadcom doon na nagipasak ang kasong impeachment, na-dismiss na itong unang impeachment. Wa mo dutli, Sarah? Ikaduha, mahigala, kinikaroon, second batch ni halat, gitira, gitira. Confidential funds, bisag unsa lang. Unyan, unsa ba na yung rating? Pakita nung rating, Nald? Rald? Ano yung rating niya? Sa net satisfaction rating, mga higala, ni VP Sara, wa madutli. Gikan sa positive 28 last year, November last year, katong magipakita nga picture, Lald. Mauna to si Lald. Katong kang Sara Duterte, Lald. Tanawa. O, katong nga picture, katong naay kang Sara, bitaw. O, mauna to, mauna to. So, kato. Gikan last year, positive 28. O, kini. November 2025, ha? Positive 28 ang score. Pagka March, kanikaroon lang, nisaka pag-usahin noon. Nisaka pag-usa, Sara. Nga gisigi at imbisigar, gisigi imbisigar. Pag-abot sa House Committee on Justice, ang iya mga higalang impeachment, kagipasaka ni Lambo ang impeachment. Ni Hantod Galo, nao. Nagmalampuson ang ilang articles of impeachment. Pero nisaka pa hinoon ang rating ni Sara. Si Marcos, gipasakaan, kunuhay og impeachment. Pag-abot sa House Committee on Justice, gidismiss ang impeachment ni Marcos. Pero sa inatabo, gikan sa negative 3 itong November, karon na negative na hinong 15. Alay kong tapad itong result ni Marcos kuno dong. Pwede ba na matapad dong? Sige kuno. Kato, kana. Okay. Kana.

0: Atawa, kini dili ni akong resulta, result ni sa SWS. Kaya doon ba, suko na ako mga higala nga ano ko nung sige ko nung report. Aning, dili ni ako, report ni sa SWS. O masusin ninyo, tanawa sa Philippine Daily Inquirer, tanawa sa Philippine Star, tanawa sa kininiang uban niya mga media outlets, kana mga kasaligan dito sa kauluhan, tanawa. Maura na, kaya akong sigutan, maura. Nalakoy akong kagulingong analysis. No. Sa umani mo na pag-analyze ron, si Marcos o si Sara parehas lang duha ipasakag kasong impeachment. Pag-abot sa House Committee on Justice ang kang Marcos gidismiss, paspasa na dismiss, oy. Pero ang kang Sara, wak madismiss, hantun doon na ah. Pero nga nung isaka man ang rating ni Sara, day, si Marcos itibugsok man noon. Kita ninyo, analyze ako nung mayo. So, kini, matanaw na to nga, kining mga congressmen, ang mga tao nagtanaw, dili mo reflect, wak mo reflect ang mga desisyon sa mga congressmen, dili mo ni-reflect sa tinuod niya doot sa katawhan.
1: Straight to the point.
0: Ha? Dalawa, nga naman, wak na gud, kumbuto na on, wagi day sa Marcos, kaya wagon mo salir impeachment day. Ha? Pakpak mo, wagi sa Marcos. Sa mga congressmen, wak sa, okay ra sa dito. Pero sa katawhan, laliman ka ng, gikan sa negative 3, the same nga dates ha, ni anang November 2025, pila score ni Marcos, negative 3 na gudaan. Si Sara, positive 28. Sa karong Marso, pila ikang sana ni, saka pag-iukusahin noon. Ang kang Marcos, itibugsok nga to sa negative 15. So, muna ko gingon, kining ako, analysis na ni ako ha, kada nga data na anatanan, bisag tanaw ninyo sa ubang media outlets, ha, kining ato, lahit na lahit lang akong analysis. Kumplito og data, kumplito tag facts, but ang akong analysis, lahit lang. Unsa may akong analysis ani? Nagpasabot, nga parihas lang duha, gipasakaag kaso. Ngadto sa House Committee on Justice Impeachment, parihas duha. Gidismiss ang kang Marcos. Pero ano na negative 15 man siya sa mga tao? Sa mga congressman, wala na sa isa, pero sa mga tao, negative 15 siya. Ang kang Sara, naa. Naa impeachment to Sara, pero positive 29. So lahi, wala na yung mo-reflect. Ha? Wa mo reflect ang sa mga congressmen nga maingon sila ni sulti na gyud ang katawhan pinaagi sa mga congressmen lahi di ay. O kana mahigala bisan sa aktual nga eleksyon lahi ang mo resulta. Kita mo last 2025 eleksyon. Kinsay mga nang lusot mahigala nga mga kandidato? Ikaduha, makita nimo nga si Sara ikaduhang batch gitira sa primero quadcom gyud tira niya. First batch to. Sunod, gitirahan kini karon mahigala. Abot na gud sa House Committee on Justice. Abot na gud karon sa padung impeachment. Huwag gipon mo. Huwag madutli. Lahi ni Villar, lutlan si Villar. Si Binay na lutlan. Si Sara, huwag madutli. Ngunay, maglibog ang mga senador ani. Hindi abot mga higala sa actual voting na. Kay bisag kung saan paggamiton ang tanang gahom sa Malacanang pag-pressure sa mga senador, pero maghuna-huna gyud mga senador unsa unta man ning negative man ni atong si Marcos negative man Sara positive man delikado madelikado ang atong political career ani kana kung ang katawhan padayon nga maghawa kamay para ni Sara pero kung matando gani ang support sa mga tao malagmit mapiktaran si Sara Duterte unsa kay may tabo sa impeachment mahigala matandog kaha ang support sa mga tao mahilis kaha ang support sa katawhan para kang Sara Duterte or muligon pa inigabot hinoon sa impeachment.
1: Not just number one, simply dominant. De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong takna, alas 7:05 na, standby, RMN 558 Manila, masunod na kanunayon, mabalik ta sa tundugang pa mga komentaryo, dugang mga analysis, unya, sa ito pagbalik, mga sukit ng Pabinaw. Standby.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Bangka sa Dalampasigan ayon kay Mayor L.A. Ruwanto na pagkapat na sa vacation leave ito ay nagawa niyang atasan ng MDRRMO at MSWO na tulungan ang mga naapektuhan at magkaroon ng agarang assessment sa mga nasirang kamahayan at mga bangka ng mga mangingisda. Pinasalamatan ito ang mabilis na pagresponde ng mga autoridad. Kinaumagahan ay subumungad ang mga sirang kubo, kamahayan at nasabing mga bangka sa nasabing barangay. Kasama mo sa Aranang Kalabason at 106.3 IFM ni Sana Idol Edgar Dumaseda Tata RMN.
1: RMN Tutok Lindol.
3: Punta tayo dyan sa Pangasinan, may sunod-sunod pong lindol ang naitala dyan sa baybayin ng Bulinaw. Kasama natin sa balitang ito si Idol Jam Victorio ng IFM Dagupan.
4: 14 na offshore earthquakes ang naitala ng DOST FEVOX noong May 29 sa karagatang malapit sa Manila Trench sa kanlurang bahagi ng Bulinaw, Pangasinan. Ayon sa ulat, karamihan sa mga pagginig ay tectonic ang binagmulan at dulot ng paggalaw sa ilalim ng dagat. Bago ang seri ng 14 na lindol, 4 na pagginig mo din ang naitala noong May 27 kabilang ang magnitude 3.4 na lindol noong alas 11:15 ng umaga. Noong May 28 naman, mahigit 5 beses muling naramdaman ang pagginig sa bayan na may lakas na mula magnitude 2.4 hanggang 3.1. Samantala, as of May 31, patuloy pa rin nararamdaman ang paggalaw sa ilalim ng karagatan sa bayan. Dahil sa sunod-sunod na offshore earthquakes, nagpaalala ang Bulinaw Disaster Risk Reduction Management Council focus sa earthquake at tsunami awareness measures at may tinakdang evacuation route sa iba't ibang barangay. Kaugnay nito, may nilabas rin kautusan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kung saan pinayuhan ang lahat ng residente sa bayan na maging alerto at maghanda sakaling magkaroon ng mas malakas na lindol o tsunami. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, Idol Jam Victorio, Tata RMN.
5: Umakyat na sa 12 ang kumpirmadong patay sa gumuhong 9-story building sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Central Luzon, 5 katawan ang narecover kahapon. Sa nagpapatuloy na search, rescue and retrieval operations, natagpuan naman ang katawan ng 12 biktima. Dakong 10:46 kagabi at matagumpay namang nakuha kaninang 4:12 ng umaga. Patuloy naman ang operasyon sa Ground Zero para hanapin ang 8 iba pang natabunan sa pagguho. Sa kabuuan ay 47 ang biktima ng pag-collapse ng ginagawang gusali na nangyari noong madaling araw ng May 24 at 27 sa mga ito ang nailigtas. Samantala, lumantad na rin ang abogado ng may-ari ng gusali maging ang kontraktor at tiniyak na sasagutin ang gastusin ng mga biktima.
3: Nakadepende ang mayoriya ng mga Pilipino sa social media para maging updated sa balita kahit talamak ang fake news sa online. Yan po'y lumabas sa survey ng Pulse Asia kung saan 83% ng mga sinarbey ang nagsabing gumagamit sila ng online platform bilang source ng news. Nanguna, sa pinagkukuhanan nila ng balita ang Facebook, YouTube at TikTok, habang nasa 10% lamang ang pumupunta sa online news sites. Ayon po sa Pulse Asia, 64% ng mga Pinoy ang nakadepende sa telebisyon bilang news source at 31% ang kumukuha ng balita mula sa pamilya at kaibigan. 27% naman ang nagsabing pinagkukuhanan nila ng balita habang 3% lamang ang pumili ng dyaryo. Ano yung 27%? Isinagawa ang survey nitong May 3 hanggang 7 kung saan tinanong ang 1,500 Filipino respondents at kinumisyon ng Strat-Based Institute. Ang paliwanag po ni Strat-Based founder din dumanhit, malaki ang magiging papel ng online platform, yan na nga, sa nalalapit na 2028 national and local elections.
5: Muling nanguna si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong 2028 Presidential Preference Survey. Sa resulta ng survey ng Pulse Asia na kinumisyon ng Strat-Based Group, tinanong ang mga respondent kung sino kina Duterte, Daga City Mayor Lenny Robredo ang iboboto nila kung gaganapin ngayon ng eleksyon. Nakakuha si Duterte ng 51%, 41% naman ang nakuha ni Robredo, 8% naman ang hindi pa makapagpasya o tumangging sumagot. Bagamat hindi kasama sa opisyal na listahan ng survey, lumutang din ang mga pangalan ni na Senador Bam Aquino at Senador Raffy Tulfo. At sinabing iboboto rin sa pagka-presidente ng mga respondent. Samantala, sa pagka-vice president naman, lumalabas na malakas na vice presidential bet si Senador Erwin Tulfo, 46%, lamang ng 8 puntos laban kay Senador Robin Padilla na nakakuha ng 38%. Pero kung magtatapat naman si Tulfo at Senador Bonggo, 47% ang nagsabing si Go ang kanilang pipiliin na maging vice president, 42% naman si Tulfo. Sinagawa ang survey noong May 3 hanggang May 7 sa 1,500 respondents sa buong bansa.
3: Nangangamba umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabago ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga iniwanang pulisiya kapag si Duterte na ang nanalo sa 2028 presidential elections. Sa panayam ng Bloomberg kay Marcos, sinabi nitong baka masayang ang pinagpagura ng kanyang administrasyon na reforma sa gobyerno. Ayon pa po sa Pangulo, madaling madiskaril ang mga pagbabagong inilatag nila at malaki umano ang posibilidad na bumalik tayo sa mga lumang pulisiya.
6: Yes, very much. That is a great worry for me. Because we have just started, and these are big things that we are trying to do. We're changing the whole way that we govern. We are trying to reform the bureaucracy. These things don't get done instantly, and it's very, very easy to go off the rails.
7: Right.
6: It is continuity that we aspire for, that we dream of, that we work for. And that continuity has to go on. Otherwise, we go back to doing business the old way.
3: Yung pong Bloomberg ay isang international media organization. Kaugnay niyan ay hindi naman may tuturing ni Pangulong Marcos Jr. na may giyera sa pagitan ng mga Marcos at Duterte o may awayan sila dahil mas nakatuon daw siya sa pagtatrabaho bilang Pangulo.
6: Well, I don't see it as a war. I'm not conducting any war, political war against anyone. I'm just trying to do my job. It is par for the course that you will be attacked, that you will be criticized. All I worry about is work. All I worry about is national development. All I worry about is sustainability. I worry about jobs. I worry about the economy. I worry about people's lives, safety, etc. Everyone is saying there's elections in a couple of years. And of course, we have to attend to that. But I think it is not entirely accurate to describe that there's a war between, there are warring families. The response is really to leave politics aside. Because the work of national development is a billion times more important.
3: At sa kabila po ng mga obserbasyong nabuwag ang unit team, wala raw pagsisisi si Pangulong Marcos Jr. na nakatandem niya si Vice President Sara Duterte.
5: PNP Chief General Nartates, ikinagalak naman ang mataas na trust rating sa resulta ho ng Boses ng Bayan Index of Governance Survey. Kasama natin sa Balita Radyoman Marjo Domingo.
4: Nagpahayag na kanyang pasasalamat si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa naging resulta ng pinakabagong pambansang Boses ng Bayan Index of Governance Survey ng RPMD Foundation Inc. kung saan kinilala siya bilang isa sa mga pinakamataas na marka sa hanay ng mga opisyal ng pamahalaan sa bansa. Sa nasabing survey na isinagawa mula April 1 hanggang 8 at nilahukan na 5,000 respondents, nakakuha si Nartates ng 78.5% trust rating at 79.1% performance rating. Ayon sa top cop ng PNP, ang nasabing tala ay hindi isang personal achievement kundi refleksyon ng sama-samang pagtulungan ng PNP para magsilbi sa publiko ng may integridad at profesionalismo. Inatasa naman ni Nartates ang mga units ng pulisya na paitingin pa ang pakikipag-ugnayan sa mga barangay at higit pang palaksin ang mga panloob na hakbang sa disiplina para paratili ang tiwala ng mamamayan. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Radyoman Marjo Domingo, Katok Armin.
3: Samantala, pinauubayan na ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang pagpapasya kung kakansilahin ang passport ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna po yan ng patuloy na pagtugis ng mga otoridad sa senador na itinuturing ngayong isang pugante. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, ang DOJ ang magpapasya kung kakansilahin ang passport ni de la Rosa. Una lang sinabi ng NBI na mag-i-issue na rin sila ng sabina sa mga individual na huling nakausap ng senador kabilang na kanyang asawa. Samantala, ipatatawag din ng Justice Department ang ilang miyembro ng media para sa kanilang investigasyon sa insidente ng pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Ayon po kay DOJ Spokesperson Attorney Polo Martinez, ito ay para matukoy kung makatutulong sa fact-finding investigation ang nakita ng mga miyembro ng media na nasa Senado noong mangyari po ang barilan.
5: At sa kaugnay na balita, nanawagan si Senador Ping Lacson sa National Bureau of Investigation na huwag idamay ang may bahay ni Senador Ronald Bato de la Rosa para matuntun ang lokasyon nito. Sa kanyang social media post, tinawag ni Lacson na trabahong tamad ang hakbang ng NBI at pinapakita ang pagiging incompetent ng kanilang intelligence work. Bukod dito, hindi rin profesional ang ganitong taktika para matukoy ang lokasyon ng senador. Sa halip na ngako naman ang mambabatas na tataasan ang intelligence fund ng NBI sa 2027 budget. Samantala, nilinaw naman ni NBI Director Melvin Matibag na walang kinalaman sa manhunt kay De La Rosa ang planong pag-i-issue o yung planong mag-issue ng subpoena sa misis nitong si Nancy De La Rosa. Bukod pa rito, nakausap na rin ni Matibag si Senador Lacson para linawin ang posisyon ng NBI sa issue.
3: Si Pangulong Marcos Jr. ay pinadadalo raw si Senador Bato De La Rosa sa Senado kung talagang nais nitong makaboto. Siguro pinapapasok. O, pasok ka na daw, Bato. Kasama natin sa balita si Rajuman Chanel Salazar.
7: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat personal na dumalo sa mga sesyon sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa kung nais nitong makaboto sa mga halagang usapin. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi dapat payagang makaboto ang isang senador na may arrest warrant kung hindi ito pisikal na naroroon sa Senado. Kung nakadaloan niya si de la Rosa noon sa Senado para makaboto sa pagpapalit ng liderato, sa kabila ng mga panganib ay nararapat lamang na personal itong pumunta sa plenaryo. Binigyan din ng Pangulo na matagal ang tradisyon sa Senado na kailangan nasa plenaryo ang isang senador para makaboto.
8: For someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado.
7: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
5: Senador Robin Hood Padilla umalma sa mga kritiko kaugnay sa definisyon niya ng force majeure. Kasama natin sa balita Rajuman Conde Batak.
9: Pumalag si Senator Robin Hood Padilla laban sa mga kritiko na bumabatiko sa kanya tungkol sa pagbibigay niya ng definisyon sa force majeure. Sa Facebook post ng senador, sinabi niya rito na iba talaga ang pangangatwira ng genius at highest level ang pagkapilosopo. Sinabi rin niya na sakali na lang itanong ng mga kritiko kung si Senator Bato de la Rosa ay sadyang ayaw ba magtrabaho o hindi pinapayagan na makapagtrabaho dahil ikukulong sa abroad. Naunang igilit ni Padilla na payagan dumalo sa sesyon si De La Rosa sa pamagitan ng teleconference o video conference dahil mayroon namang maituturing na force majeure na kanyang tinukoy na dahilan para payagan ang kasamahan. Ipinunto ni Padilla na force majeure na matatawag ang Middle East War, China-Taiwan conflict at maging ang El Nino phenomenon. Gayunman nakasaad sa rules ng Senado na papayagan lamang ang mga senador sa virtual attendance kung ang hindi inaasahang pangyayari o force majeure ay talagang makakapigil sa kanila para pisikal na dumalo sa sesyon at mga pagdinig. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tata RMN.
5: Abangan sa aming pagbabalik, malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sasalubong sa unang Martes ng Hunyo.
3: At impormasyong hindi matutuloy, ang pagbuo ng San Jose Del Monte Station ng MRT 7 sa Bulacan itinanggi ng DOTR.
1: Network News.
3: Butag Pilipinas sa Idupos.
5: Delmon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: Commission on Elections. Nangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
10: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
11: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
3: Apat ang arestado sa paihi mo.
12: Impeachment complaint.
13: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
11: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa Sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
14: RMN Network News.
5: Good news po sa mga motorista. Big time oil price rollback ang aasahan bukas, Martes po yan.
15: Uy.
5: Batay po sa final estimates, maglalaro sa 8 pesos hanggang 9 pesos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. 5 pesos hanggang 6 pesos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina. 9 pesos hanggang 10 pesos naman sa kerosene. Ang bawas presyo ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng langis sa world market. Kasunod na rin po ng posibleng peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran. Gayun din ang pag-asang mabubuksan muli ang Strait of Hormuz.
3: Nilinaw naman ang Department of Transportation na mag-ooperate ang Metro Rail Transit 7 o MRT 7 na may 14 na istasyon. Iyan pong paglilinaw ay kasunod ng mga usap-usapan naman na hindi matutuloy ang pagbuo sa San Jose del Monte Station ng MRT 7 sa Bulacan. Ayon sa DOTR, mananatiling bahagi ng project ang SJDM Station at hindi tinanggal sa inaprobahang alignment. Kasunod nito, on track naman daw ang pagsisimula ng operasyon ng inisyal na 12 istasyon mula Sacred Heart hanggang North Avenue sa ikalawang quarter ng 2027. Habang sa 2028 pa, inaasahang matatapos at bubuksan sa publiko ang Tala at SJDM Station.
5: Ngayong araw ang deadline para kay Vice President Sara Duterte upang sagutin ang articles of impeachment. Ayon kay Senate Secretary Jose Luis Montales, maaring isumite ni VP Duterte ang kanyang sagot hanggang alas 7 ng gabi mamaya. Sa pamamagitan ng personal na pagpunta roon o kaya po ay sa pamamagitan ng kanyang legal counsel. Lilimitahan naman ang akses sa tanggapan ng Senate Secretary sa ika-anim na palapag sa mga opisyal ng impeachment court at miyembro ng legal team ng Vice President.
3: Ang National Capital Region Police Office maglalatag daw ng mas mahigpit na checkpoint dyan sa lungsod ng Pasay bilang paghahanda nga sa impeachment trial ni VP Sara. Siguro ngayong araw na to kasi mahigpit dahil mag-submit ng sagot. Si kasama natin sa balita, Rajwa Gerald Ulep.
16: Piniyak ng National Capital Region Police Office o NCRPO na magiging mahigpit ang seguridad sa paligid ng Senado maging sa buong Pasay City habang papalapita ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, pagkikipag-ugnayan sila sa Office of the Sergeant at Arms o OSAA o sa Senate Security upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa paligid ng Senado. Layan ng koordinasyon na matatiling maayos ang sitwasyon na lagay ng mga sasakyan, gayon din na ang kaligtasan ng mga empleyado at opisyal na papasok at lalabas ng gusali ng Senado. Maglalatag din anya sila ng mga checkpoint sa Pasay City para tiyasin ang kaayusan. Handa naman silang umalalay sa sandaling lumabas ang mga tao mula sa Senado at maaari rin silang magsagawa ng crowd control para mapanatiling maluwag ang mga kalsada sakaling magkaroon ng pagtitipon. Pinag-aralan din ng NCRPO at OSAA kung kinakailangan ang paglalagay ng mga harang o barrier sa paligid ng Senado dahil sa inaasahang malaking bilang ng mga tao sa panahon ng impeachment trial. Ngayong araw, June 1, itakda ang deadline para sagot ng Vice Presidente sa writ of summons kaugnay ng kanyang impeachment case. Si VP Sara ay na-impeach sa Kamara dahil sa mga allegasyon ng culpable violation of constitution, gross and corruption, betrayal of public trust at bribery. Kasama mo sa DDEX and RMN Manila, Radyo Man Gerald Di Ulek, Pasok, RMN.
5: Maring itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano ang alegasyong railroading o pinapaspasan o minamadali ng majority block ang pag-amyenda sa Rules of Senate. Partikular dito ang probisyon para pahintulutan ang mga senador na makadalo sa sesyon via teleconferencing at makaboto online. Ayon kay Cayetano, binabaliktad umano ni Senador Ping Lacson ang issue sa paglalabas niya ng pahayag na walang mali na pagdebatehan ng panukalang baguhin ang Senate rules pero mali kapag ito'y pinaspasan.
15: Sa rules muna mismo ng Senate, nakalagay doon, simple majority can amend. Again, emphasize ko ha, kasi binabaliktad ng ating kaibigan ni Senator Lacson. Sabi niya, okay lang pag-usapan yung rules, wag lang i-railroad. Wala pong railroading. Ang sinasabi po kasi niya, nasa committee yung rules. Ang plenary po, or yung plenaryo, ay mas powerful sa committees. Ang rule po ng Senate, hindi po kailangan dumaan ng katulad po ng pinagdadaanan ng bills. Kasi ang bills po nasa Constitution, may first, second, third reading. So we were not violating any rule, and in fact, May 11 pa nag-start yan.
5: Inakusahan naman ng Senate President ang minorya na gustong kontrolin muli ang mga komite sa Senado, kaya matindi ang pagtutol na baguhin ang Senate rules.
15: Alam niyo po ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth, o kaya yung tahimik, ibubulaga ka, magugulat ka, di ba? So bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number three, bakit nila pinipredict? May huhulihin dyan, may arestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete, that's very clear, no? So my point is this, no? One of their intent is to not allow the electronic or teleconferencing or any kind of online voting para pag sila majority sa floor, aagawin nila yung mga committee.
5: Nilino pa ni Cayetano na walang kinalaman ang motion ni Senador Dante Marcoleta sa nagbabadyang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: O ito, sa kaugnay pong balita, may tuturing pa rin daw na numbers game ang planong amyendahan ng rule sa Senado para nga mapayagan ang mga senador na makadalo o bumoto sa sesyon sa pamamagitan ng teleconferencing. Ayon po sa abogadong si Edward Chico, may dalawang paraan para amyendahan nga ang rules ng Senado. Una, yung pagdaan sa Committee on Rules o kaya sa pamamagitan ng Direct Plenary Consideration. Doon sa Direct Plenary Consideration, hindi na kailangan dumaan sa komite para baguhin ang rules. Pero dapat anya, may backing ito ng simple majority o kailangan hindi bababa sa 13 senador na physical na naroroon para magkaroon ng quorum. Kaya, sabi po ni Chico, naging napaka-strategic rin ng ginawang pag-walkout ng mga senador na miyembro naman ng minorya noong May 26.
17: So with respect to ordinary matters, like halimbawa amendment of the rules, para maipasa mo yan, majority vote of the senators present lang, simple majority lang if there is a quorum. Halimbawa, may 13 senador, they can already choose to amend the rules. Oh. Kaya yung walkout na nangyari is very strategic. Kasi na nag-walk out sila, nawala ng quorum.
3: Ang sabi rin naman po ni Chico na tila yung nangyayari ngayon sa Senado ay usapin lamang ng agawan ng kontrol sa pagitan ng mayorya at minorya na ang pinakadahilan ayon sa kanya, politika.
17: Sa bandang uli, usapin talaga ito ng kontrol. At sa bandang uli, kung laging minority ang nasusunod, mas madali silang manligaw ng iba ron para lumipat sa kanila. Pwede sila naman na maging Senate majority. So sa bandang uli, bagamat pinagtatalunan nila, syempre hindi naman nila aaminin yun. Papalabas nila, siyempre sabi ng majority, kailangan mabigyan ng pagkakataon ng mga senador na kahit wala na makapagtrabaho.
3: Mm-hmm.
17: Yun namang sasabihin naman ng minority, magiging unfair kapag ka itong mga senador na hindi naman pumapasok, hindi ba, bibigyan ng pagkakataon. So, papalabasin nila, usapin kunwari ng hustisya, hindi ba, magkabilang panic. Pero sa bandang uli, it's actually all politics.
3: Iyon po ang analyst si Attorney Edward Chico sa panayam ng DZXL RMN Manila.
14: RMN Police Report.
5: Balita sa mga lalawigan, akyat bahay, nag-ala Spider-Man. Huli po sa CCTV sa Bulacan. Sama natin sa balita si Radyo Man Mike Sigral ng RMN Calabarzon.
18: Sa bigong pagnanakaw, ang tangkang pagpasok ng isang lalaki sa isang bahay sa barangay Sapang Putol, San Ildefonso, Bulacan, matapos siyang mabuking ng CCTV sensor. Sa kuha ng surveillance camera, makikita ang maingat na nag-iikot ang suspect habang may bit-bit na backpack at tila sinusuri ang paligid bago tuluyang pumasok sa bakuran ng bahay. Kayunman, tumunog umano ang sensor ng CCTV system dahilan upang agad na mabatid na mga residente ang kahinahinalang kilos ng lalaki at mapurnada ang kanyang balay. balak. Nabilis na kumalas sa social media ang video ng insidente kung saan inihahalin tulad ng ilang netizens ang paraan ng pagpasok ng suspect sa karakter na si Spider-Man dahil sa kanyang pag-akyat at paglusod sa bakura ng target na bahay. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
5: Maraming salamat Radyo Man Mike Sigaral ng RMN Central Luzon.
3: Punta tayo ng Jensen Slovenia National na rescue matapos umakyat sa poste ng kuryente sa lungsod ng Jensen. Kasama naman natin sa balita si Rajuman Brian Oñate ng Armen General Santos.
19: Nagdulot ng pagkatakot sa mga residente at mga taong dumaraan matapos na inakyat ng isang Slovenian national ang isang poste ng kuryente sa Maida Proza Avenue, Barangay Dajangas West, lungsod ng Jensen. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Jensen, City Disaster Office ng lungsod at Istasyon 1 ng General Santos City Police Office para mapababa ang 63 taong gulang na banyaga. Hindi ito ang unang pagkakataon para saktan ng nasabing foreign national ang kanyang sarili. Bago pa man ito, umakyat na ito sa kanyang tinutuluyang hotel. Una nang inireklamo ang nasabing banyaga ng hotel management na kanyang tinutuluyan dahil sa ingay na dala nito hanggang sa kinustudiya muna ng kapulisan. Matapos ipa-ospital, idunulog na sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs sa Jensen ang kaso ng nasabing Slovenian national para matulungan at mapauwi na ito sa kanyang bansa. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Oñate, Tatak RMN.
5: Napatay dalawang sugatan sa banggaan ng dalawang motor sa Mulanay, Quezon. Kasama natin sa balita, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
2: Sa patay, dalawang sugatan sa nangyari aksidente sa Sitio Bulagsong, Barangay Santa Rosa, Mulanay, Quezon. Kinasasangkutan ng dalawang motorsiklo na minamaneho ng spek na si alias Dennis at ng mga biktima na sina alias Ferdy at Mike. Ang mga biktima ay dinala sa pagamutan na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang biktimang rider ay sinikap pang i-revive pero hindi na ito nailigtas pa. Sa initial investigation, nagkaroon ng head-on collision ang mga biktima sa kasalubong ng motorsiklo na patungong Katanawan, Quezon. Napagalaman na pagsapit sa lugar ng aksidente ay inokupahan ng mga biktima ang linya ng paparating na motorsiklo sa hilang ginagawang kalsada. Sa lakas ng impact, nag-iwan ito ng isang patay at dalawang sugatan ang aksidente. Kasama mo sa Araw ng Kalabason, Eduardo 6.3 IFM from Lucena Idol, Edgar Dumaceda, Tatak Araw ng
3: News. Mindanao tayo, Lolo, patay sa banggaan ng motorsiklo at pick-up sa Kidapawan City. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Jewel Dimapalao ng RMN Cotabato.
20: Patay ang isang 63-anyos na senior citizen matapos bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa isang pickup truck sa Purok Malipayon Junction, Barangay Poblasyon, Kidapawan City sa North Cotabato. Kinilala ang biktima na si Nolito Albelda Discartin, residente ng Purok Maligaya sa Barangay Balindong sa nasabing lungsod. Samantala, ang driver naman ng pickup truck ay si Ernesto Casinday Takulad, 65-anyos, isang engineer at residente rin ng naturang lungsod. Ayon sa Kidapawan City Police Office, parehong binabay bay ng dalawang sasakyan ang kalsada nang bigla manong pumasok sa kabilang linya ang motorsiklo dahilan ng naturang aksidente. Dahil sa lakas ng impact ay tumilapon ang biktima at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo at katawan na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Jul Dimapalao, Tatak RMN.
5: Mga kasama, aarangkada na po ngayong araw ang taunang National Schools Maintenance Week. Ito ho yung yearly taunan pong paglilinis ng mga classroom at iba pang mga pasilidad sa mga paaralan bilang paghahanda sa pasukan sa June 8. Ang tema po ngayong taon ay bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Kaugnay nito, papakalat po ng Department of Labor and Employment ang nasa 240,000 na mga manggagawa ng TUPAD program upang tumulong sa paglilinis at pagsasaayos ng mga paaralan. Itong ligtas sa eskwela ay hanggang June 5. Una nang inanunsyo ng DepEd na pinagana na ang 2026 National Oplan Balik Eskwela kasabay ng pagsisimula ng school year 2026-2027. Matutupad po ng DepEd ang three-term calendar system sa mga pampublikong paaralan bilang kapalit sa nakagawi ang four-quarter calendar.
3: At alam mo ba, Kuya Sander, na tutugon tayo.
5: Siyempre.
3: Bilang ang tugon po
0: ng race. Personally, ha?
3: Ito na nga.
0: Bawal online, ha?
3: Bawal online. Bilang tugon po ng Radio Mindanao Network sa taon ng Ligtas Eskwela, may magkakasapo ang RMN Networks ng Ligtas Eskwela Back to School dyan sa Tagalog Elementary School sa Valenzuela City. Mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kapit bisig ang RMN Foundation, IFM 93.9 Manila, narinig ko na yarn. Ang DWWW774, Your Ultimate Music Radio, at syempre DZXL News 558, ang himpilan ng RMN Networks sa Mega Manila na maghahatid po ng tulong tungo sa mas ligtas at masayang pagbabalik eskwela ng mga bagets. Bukod po sa pagpipintura, talagang kahit si Rico magpipintura pala eh. Paglilinis ng mga classroom, may inihanda rin kaming feeding program. Ayun, ito maganda. Storytelling session at pamamahagi ng hygiene kit sa mga estudyante. Aba, ano? Tara na! Sa Tagalog Elementary School, Kuya Sander, dyan sa Valenzuela City. Para sa Ligtas Eskwela Back to School Project, hatid po ng RMN Networks.
0: Pwede kang mag-storytelling sa
3: pwede,
0: mga bata.
3: Pwede.
0: Kaso sabihin, ba't yung nag-storytelling para nagbabalita pa rin?
3: Laki ng boses. Makamatakot yung mga bagay.
0: Yan na, Tagalog Elementary School, Valenzuela, 8 a.m. Nandun na po yung ating mga kasama ngayon.
3: Yes.
21: RMN Network News.
0: Balik sa mga balita. Balita po sa Ibayong Dagat. Isang patay at mahigit 700 ang inaresto sa Paris, France matapos na sumiklab ang malawakang riot kasunod ng pagkapanalo ng football team na Paris Saint-Germain sa Champions League nitong weekend. Nabulabog ang sikat na Champs-Élysées Avenue nang magwala ang ilang grupo, nagsunog ng mga electric bike at nagbasag ng salamin ng mga establisimento. Napilitan ng mga pulis na gumamit ng tear gas upang itaboy ang grupo ng mga nanggulo na nagresulta naman sa pagkaantala ng biyahe ng tren at bus. Ayon sa mga otoridad, umabot sa 780 ang inaresto sa riot at sa pagnanakaw sa mahigit 70 bayan na mas mataas po kumpara sa kaparehong gulo na nangyari na rin noong 2025. Nasawi naman ng isang 24 na taong gulang na lalaki matapos na bumangga ang kanyang motorsiklo sa mga harang na semento sa isang exit ramp. 211 naman ang sugatan.
21: RMN Network News. RMN. Balitang Sports.
3: Balitang Sports. Eka sports tayo, ang National Capital Region itinanghal na overall champion sa 66 na palarong pambansa. At iba pang detalye mula kay Rajuan Prince de las Marias ng Armen Butuan.
22: Idiniklarang overall champion ang National Capital Region kung NCR matapos makasungkit ng maraming gold medal sa mga naturang kompetisyon.
23: Matapos masungkit ng National Capital Region ang 91 gold medal, 71 silver at 71 bronze medal. Pumangalawa naman ang Region 4A Calabarzon na may 55 gold medal, 50 silver at 60 bronze medal. Habang nasa pangatlo naman ang Region 11 o Davao Region matapos makasungkit ng 34 gold medal, 32 silver at 34 bronze medal. Idineklara ang National Capital Region na overall champion sa loob ng 19 na taon sa palarong pambansa. Habang pinangunahan naman ni DepEd Secretary Stanley Angara ang closing ceremony na 66 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Formal na rin ipinasa ni Agusan del Sur Governor Santicane Jr. kay Quezon City Mayor Maria Joy Tanya Belmonte ang hosting ng susunod na palarong pambansa sa susunod na taon.
22: Kasama mo sa DXBC Aramin Butuan, Radyo Mang Prince de las Marias, Tatak Aramin.
0: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
3: Ako naman ho yung Profesor na Bayan si Ricky Rosales.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
24: Live via satellite. RMN News Nationwide.
25: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
26: Headlines sa itong mga balitang lokal. Kusos na sa Sugbo, wala ba puro bar sa Sagatuska Project based na personnel. Gagi pangayo sa Cebu City Transportation Office kung CCTO. Dulaan 4 milyones ka pesos nga balor na sakwit sa PRO 7 Sudsano Kadlaw nga anti-criminality o anti-illegal drug operation na itong miaging simana. Samtang balita sa sports, Luis Neri niabutas Japan alang silang away ni Cuadro Alas. Kini ang headlines sa itong mga balita.
25: RMN News, Diretso Palitang Metro Cebu. Headlines.
1: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigstorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya naman na to, basta walay isturbo sama sa ubo. Nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maisturbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Human ang dry non-stop nga ubo, padayo nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kanadlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirme na pod maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: At oras karon, alas 7:46 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral centrum advance may more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
9: Alas 7:47 na, unya tangin po ninyo karong taon-taon ha, ang layhog na sa aton DYHP Answer to Win na promo. Maghatag ninyo kay gayunan nga paruat og 200 pesos nga GCash. Pagpagig GCash para sayon kayo ang pagpadangat sa inyo mga prizes. Alang niya itong makatubag sa atong sa simple kayo nga mga pagutana. Ganara din na maglibot-libot sa atong mga balita. Mga local, national, abroad, negosyo, sports, o kasa showbiz. Basta abdik-abdik lang yun ha. Paminaw maayos sa atong mga balita. Kaya niya rin na tumakuha ang atong mga simple kayo nga pagutana. O yan, kinahanglan lang, babagi ni, naka-like, naka-follow, naka-share ka sa itong Facebook page sa DYHP RMN Cebu. Ingon man, ang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyok. O yan, siguraduhan ang inyohang ma-follow, ma-like, o ma-share. Katog yung dun ay blue mark ha, nga check niya sa kilid sa iyang pangan. Ano yung official nga Facebook page ni Attorney Rufil. Ito nang balikan karon taon-taon, ha? Ang pagpadangat nato sa atong simple kaing pangutana. Alas 7:48 na, o karon sa detalye na sa atong mga balita. Ang konseho sa Dakbayan sa Sugbo wala maprobar sa usag gagatuska project-based personnel nga gipangayo sa Cebu City Transportation Office kon CCTO. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
11: CYHP, Tatak, RMN, Report.
0: wa aprobahi sa Konseho sa Resugbo ang pag-hire dugang usa ka katus ka project-based personnel sa Cebu City Transportation Office kung CCTO. Kinuman babagi ni Vice Mayor Tomas Osmeña ang maong proposal. Ang CCTO doon ay manpower request alang sa 11 ka construction and maintenance personnel o 89 ka parking aid. Gusto ni Osmeña ang ipatabot sa CCTO ang ipangayo nining dugang personnel. Din mo gasto ang city government kapit sa 10 milyones pesos.
1: I don't mind hiring people. I just want to know what is the justification for spending 10 million more. Are we short of parking aids or whatever? You're hiring people, you don't even say why. You just want to pay 10 million pesos more.
0: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, City Council ni uli sa manpower request sa CCTO, o kini patumagon sa mga pangutana sa Vice Mayor nga nangayo o pagpasabot ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanes, DYHP, Tatak, RNN.
11: Radyo mo nationwide. DYHP. Abroad. Ngayon.
8: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mo inom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom at ag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: At oras karon alas 7:52 na. Nanilipas sa lugar Italia sa itong mga balita. Dinata sa itong simple kayong pagutana, ha? Simple na yung kayo. O niya, kung matubag din ninyo, magkarawat mag 200 pesos nga GCash. Pero kinahanglan sad nga makatuman mo sa pamaagi sa ato nga promo. Paras kanina ito yung tabatikdan. Naghanap ba ito nga sakto ang tubag. Pero pagtanaw na to, nakuwang mag-usap. Naka-like, naka-follow, pero wala naka-share. So, kumplituhag yun. No? Puslan ban nga hinayak na kanina. Kumplituhan na lang yun. Follow, like, and share. DYHP nga Facebook page. DYHP Arimen Cebu plus ang Facebook page yung sub ni Atty. Rufil, ha? Atty. Rufil Fernandez Banyok. At yung doon ay blue nga mark check din sa kilid sa iyang pangan. So, ito yung official yun nga Facebook page. Makita na ba na ito? Itanaw na ito kung kisa nang nakatag sa saktong tubag plus naka-follow pag yun sa atong promo mechanics. So, yan ang atong tubag. Frisco pagigkaining, nabati ninyo. Kisa ba itong official, disdakbayan sa Subo nga. Wala, dayon mo aprobar, no? Sige, pangayo nga dugang personnel sa Cebu City Transportation Office. Doon kay wa mapasabot, matod pa. Unsay mga katuyuan ni Adto para unsa mga personnel nga girequest. So, kato na dungog ninyo kaganinas palitang kasamang Eli Bolonos. Nala, pwede na mo makastart din na og butang sa inyohang tubag. Comment section sa nag-live karon nga programa ni Atty. Rufil. I-share po ninyo ang programa, Atty. Rufil, ha? Straight to the point. Kaya mo na ng pag-liliyon, anam-anamon. Unya-unya, sold out sa lipa, mauman ng ato mga balita. Ato na dayong masayran kisay makarawat. 200 pesos nga, Gcash nga premium na to kay nakahatag og sakto nga tubag plus nakasubay pag yun sa pamaagi sa atong promo. Ang DYHP answer to win na promo. Muna ito mga palipay usab sa ito mga suki nga mga tigpaminaw. Both sa DYHP o sa IFM. Samtang padayon ta sa ito mga balita, dulaan sa 4 milyones ka peso sa nasakmit nga illegal nga droga sa PRO7. Sunod sa dokadlo nga anti-criminality o anti-illegal drug operation. Ito miaging simana. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
11: DYHP, Tatak, RMN, Report.
14: Dulaan sa 4 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga druga sa nasaknit sa Police Regional Office 7 sa duha ka adlaw nga anti-illegal drug ug anti-criminality operations gikan Mayo 29 ngadto na sa 30/2026 nakasakpit ang kapolisan sa Central Visayas og 586.3 grams ka cebu ngadto na standard drug price nga 3,985,004 pesos nga gituo ang cebu pagka embargo sa mga loose firearms sa managlahi nga police operations. Ang labing dako nga nakuha sa kapolisan ang bypass sa City Intelligence Unit uman sa City Drug Enforcement Unit sa Mandawi City Police Office alas 3:48 sa hapon nitong Biyernes, Mayo 29 sa Lower Matimco, Barangay Sumangdako sa Dakpan sa Mandawi. Ang nadakpan gila nga si alias Matmat, 33 anyos, nabutang sa high value individual na residente sa Barangay Lu sa Sudan sa Sugbo. Nakuhagi kang kaniya ang 500 gramos ng ituang shabu nga mukantidad sa 3.4 milyones ka pesos. Si Police Brigadier General Arnold Abad, ang Acting Regional Director sa PRO 7, mibutyag nga ang kapulisan dili muhunong sa ilang pagukod sa mga nalambikit sa ilegal nga druga sa Central Visayas. Gidugang ni Abad nga ang PRO 7 pabilin nga ligon sa ilang paghingusog nga batukan ang problema sa ilegal nga drugas o gubanga matang sa kriminalidad. Samtang iyang giyawhag ang publiko nga padayon nga musuporta sa mga tinugyanan sa manaon pinagi sa aktibo nga pakigaalayon o kooperasyon sama sa pagtaho kung adunay ilegal nga karihukan sa matag lugar sa Central Visayas. Kasama mo sa PRO 7 ang yung Rajman Arbus sa Mantini YHP, Tatak Aramen.
11: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Radyo mo nationwide.
16: Balik-balik na lang ang sudan.
17: Pongshi!
18: Angeline! Sulayi!
17: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan punta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Aj! Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sports ngayon. Sports ngayon.
8: Ato paminaon, karon ang ato malitan sa sports. Uban sa atong sports analyst ng International Boxing Judge. Kasama Edward Ligas, linya na to ron. Kasama Edward, Mike Buntag.
9: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, gatul ganyo sa DTX 500. May abot na kagahapon si Luis Neri, no? Kauban niya si Sean Gibbons, ngadto sa Japan. Si Neri makiga sikli ay kiniugkumo ni General Cuadro Alas Casimiro karong Hunyo size o karong adlaw nga Sabado dito sa Aichi Sky Expo sa Aichi sa Japan. Sa ang duha bisan pamantod og kinig non-title fight sa schedule kini og 10 rounds nga bakbakan giatngan kini sa mga boxing fans sa Mexico o dinhi sa Pilipinas tungod kay ang duha na ila kini nga mga angas o notorious pud usab sa ilang mga pagkabadlongo, no? Si Neri notorious usab kini nga dili makakuha sa timbang samtang si Casimiro mao say sakit ini ang di kakuha sa timbang, although ang ilang away naani sa super bantamweight 122 pounds apang ang ilang catchweight naa sa 124 pounds so madayon gyud kini ang maong away. Matud pa ni Neri nga iyang inak out si Casimiro apan si Casimiro nagmibahad usab kini nga iya usang knockouton si ni Neri sa iyang sa ilang away aron makaaway niya si Naoya Inoue. Si Neri mas inilog hinuon ni ining maong away apan dili pod akumpiyansahan tungod kay si Casimiro adunay igong kusog nga posible mupildi ni Neri pinaagi sa usalang ka sumbag one punch, no, nga makapaundang sa maong away. Arita sa NBA gipalagpot sa San Antonio Spurs ang defending champion nga Oklahoma Thunder, no, sa ilang duwa kagahapon sa Game 7 alang sa Western Conference Finals. Ang Spurs manahimong Western Conference Finals. Human nila giparot ang OKC sa